0: le shumele metsi robo mamedi metsi otso pele watla horani ya boraro mona mametsi ntando are nguwe Donald Mawelele mohole makosi take your time rana refeletsa mphamise Soweto gospel choir ba re sitting sidiba mamela rutlo mametsi le seri FM lo kae la bobeding lena ele letsatsi la o qetela la kgwedi ya botshelela mwana ho le seri FM mesongwe ena ya la bobedi mo mamedi kgwedi fedile ka nnete le ba mafelo a kgwedi ba tswileng jeng ba ra o mvololo nthodi monate ngwana mme nthodi monate le rona re eme hantle jale ke bona mehala ka mo mamedi hle ka re ha e sebetse fela re tla bona 0860003084 079758 5066 re ke re utlwe he mo mamedi ho jwa mo leng teng nthodi tsa majwang mona ho le sedi FM.
1: Hola, hola, mvolo, mvelisto, chapo, mvelisto, anzana lwela mutase dishima diwa lika mwana ka paka mpoto ka mwana, awajile u 89.9, ka mino omo, nati, dankos.
2: Autiaka strata, mvolo, mvelisto.
0: Mwane?
2: Kiku pa uruma strati, ngusandole strati, zibudi saka se moyeng.
0: Mwana mepili,
2: rekutu. Kama nga umbu, mfonteng. Mraka wa hola ka
0: shi. Ngwana me o tla nroma mane ga mra hora ya bone ke tla fitisa malaetsa e hle ke tla matha ke re happy birthday ho mora ka mra hora ne ya bone
3: ya strand dumela hle che ke re wa di lahlela ka tsela e ikgethileng ba di lotomanya rata maria mo solotsane mona fusion school go tshwere le chubu la 90.3 ha re hore nya bohlano
4: Hotso ntate Volisto.
0: Dumela mme.
4: Ntse ke o mametse ho tloha ka 1 o'clock a sale ke phaphama. Ke mona ka matatiela tulong ya popopo. Ebe rona moo ha rona na o tla etsahalang go na le le Pakistane mona re na le Pakistane mona le na le lebenkele mona ga o so etsagale letho mo ga le so tsamaye le ntse le le teng lebenkele la lona ntse le butswe e be e re ntho ka mona ka tulong ya rona ka mona
5: hashtag dikalane dumela veja boy ke sethethe sebatlhe mokgetha ka mona ka Melodin Virginia ke ditsile yona lekgubung la 89.4 till 5 o'clock. Dankos.
6: Uy, mpololo. Uy, autiastrata. Khotsa, butiveli muloi.
0: Eitabela.
6: Ah, bololo, tshwere thabo ke ba mtse ba ka chila ka Friday phumelela ka mona. Dikhubu ke 88.8 Gotman. Ai, are ho renya bhlano. Ayoba.
7: Hello, Put Benny. Uphilile, my brother from another mother. Hayi, apha emaXhoseni bhuti wam sihleli nawe 806 DSTV. Hashtag bafana bafana. Hayi, bhuti siyabaxhasa mababuye sizoba amkela. Amen. Thank you, Put Benny.
8: Khotsa Autostrada go jile ka mona mo 88.40 MHz. Re robetse re ja bolo, re tswa bolo, re dula bolo. Ke papa se ba gwana ka mona ka Johannesburg. Thank you Autostrada.
9: Khotsa Budisto. O jile ka 88.4 Budisto ke malatsi ke le Sasolbeck mona mo di storie ora bohlano mbolo tango mbolisto
10: go tsong bonono go mamitsa 89.9 ke ka blo fanding ga mo ka taflacht are yo re ngara bohlano bonono chabala la bua tango mbolono
11: hela mabolo Dimela, mavolo, koma metso 826. DSTV channel ke masita wa sanda wa na kwa makonge ga tango
12: ha tsonda le mbololo ke nda this for ga mara ga stembe ka ga simo ne nda ga tsonda le ntse ke o mametse mo 806 ke ntse ke sentse cha identate ya magho wa bale sentse ke zwa ke ba magwe
13: khotso mbodisto khotso ndade bua le ndade nge yane ka mona ka Carlton V ka mona ka sibanye ndade bo mametse ka qhubula 88.4 ha ke o renya bo hlame ndade tango
14: me matumile go lokwe le thule ke mametse mo lona le so fetwe ntse le 88.4 ho ke ya lo mema le bitsa ka mo ka Western area sa monya ke ho renya bo hlame ke le bo
15: a vili a goluru out of strata a koma metse ntate koma jwa matla ntate o 88.9 ke ka mona ka Carlton Ville ke busa sa le tumai ke ga o le busetsa ga uta ntate a ya go nya go sa
16: khotso o tia strata koma metse ka le kobula 88.1 megahertz ke le kwana mafeteng ha pasa le sutu pele le bolena la fanroi o ntse o rutsile ntate rampai jwa ntshimile gore nya bohlano ke mo re ntenga ke ra o tia strata
17: khotso mo listo wa le mo apika pirito na elbron ai ka haru mo tsuna pirito na tshongwe le mo tse itsamela ha monate ntshongwe le mo ntse le hantle ntate wa ka koma metse ka 88.4 fedile ntate
18: e la mbolo volo volisto e koma metse ka 87.8 ke botsane double star wa le sanda wana ka mona ka botshabelo dango
3: tetebe le dumela mokatuwa leqhubu ke 90.3 a ntse ke hantle ntate a re 5 kiloko ke masimo a makara mo lutse tanke ntate
0: mamere metsotso e leshomele motshelo mo ngwa pele wa tla gorane ya boraro Rikerle kerbone mehala rona ya sebetsa veli 086 000 3084 re utlhe mo mamedi ho kai ntotsa u ditsa majwa mo lenteng mesong ena ya labor a envolola ke la bobedi hey ke la bobedi mamedi hlola matsatsi a majwa mararo gwedi ya phubjane le sedi mo yeng dumela
19: Yila ndulo la mavolofolo.
0: Yila ngwana medieval.
19: Ana meke tso tso.
0: Ngwana men thoritsa mama na de go di fedile ka je.
19: Go di fedile ngwana le di le fa 8.4 megahertz. Ke ka mona ka monya tsentse ka tsone tso tso.
0: Ngwana meke ya le bo re ronya bahlano.
19: Ha re ho ya mo tlhare mo na ra di ba tsentse bo di tsetse le go di tsone.
0: Shapa ke tsana mara na ranthe ba le sedi dumela.
20: Tantle go tshwele.
0: Khai dira ga ke a phela o petse.
20: A mona ke ke a lausa na mona le yo yo mo bana sa ke go ke thowela. Ke kula ke kula ke kula ke khai fa na ba le mo thetse plan a ya nna ke ke go tla mo bo dutu bo mo a sala bo mafrant ba go itse mo ba ne go la ba tena tena ma re hello. Ba go pole ya tla ba sa ba tsa ma ka se ke ba go potse tla ke ba rata go go bona dipi.
0: Ja le ba kwa letse.
20: A jaba ba tsala mo fegefega ke ba ba tsala ka ba ba itsa mo fegefega la se
0: o
20: so le nna ka kwala so pa no go se ba go tlo ba ka ka kwala yo mme ke ba go potso ke ba gata tsa batho ba
0: fela ke a tsepa bana le ditokomane
20: a bana tsona ba le jo ha ne ba le tsona nje ba sa kwala ha le ne jo
0: a o bathung fela o tla loka
20: ya le ke ba rata go le le u tsana mme ba le lontina ka ka ba ke ba gata
0: Maraba beli ditokomane ndenzi.
20: Eh, ya butwa ke tshwara lo. Ka motho fela. Aba beli ntsa ntse utwa.
0: Ke a leboga gaitse dia motho a re o renya bohlano.
20: Thank you utwa ke la ka go bala he wa o mona tikule especially me sure.
0: Ah, o fole man, o fole.
20: Eh, ya butwa ka sha ka mpaka fo.
0: Mamari ke tsau ditaba re ile rabama ne San City. Mafelo nga beke ei le monati man ga ntse ke bua le maiza le rato petlo re ne re le mono ho le monati ke ba sebetse mmoho Hey, le gona re khutlile o le bima. Maobane garae manna solo. Manna gompoe. O ntshware tshwarele mono. Hi ko. Le se di divela.
1: Ah, morning Billy.
0: Hey, la la ga khaitse di aka.
1: I'm not to one.
0: O ba mkhathalwa Sun City.
1: Ke khutlile fela ga nna.
0: Yeah?
1: Ke khutlile maobane. Ke a tlo imoga.
0: Wa phomola
1: ke fitile ka la bhlano ka tlala tlala le Sun City la bhlano le go fela mo tsebelo ka tlala tlala le Sun City sonta ka tlala tlala le Sun City maobane seng ka tlala tlala le ke ke 2:30 a ke kwa Sun City
0: mm hono le bona dia
1: a zeli bona o tsiba ba tshukana o la inisa Sun City ka maoti
0: mm sho
1: a hle ela ha ya kwa na kwa ka a ke ra ntshomo ke ntshomo a bona na ba re in ba ba tshika da a hle bona
0: tsanere
1: jo tsuna we a ke mo ka ta monosi ke tlo go di tsa ka go di ya hai hle maga le tsini link ne cup ya di bona ka ofa di registration maga di se di la ha tsana ke na ya kwa le kwa ha ema ba thuka ofela
0: yes
1: ka fumana sa ntlha ya di VIP ngwana nne o sna motho a ditseng ka fumana o tlo go reka o fela ngwana nne to a ba tsara mo kwele
0: ho phamiswa matsoga o fela fihlile karas
1: o na re khantsi tse ka mabona go na di torche
0: mm
1: mo vedi sa ntse bo ditse mo setlana
0: ai ka di 26 o tswele ntse re ikoka ya mkhathalwa Sun City fela ho bile hotle gaitsedi ya gaman
1: mane ngwana gona ke be ke buketse mo setlana
0: ke a leboa mabinda
1: dia kala next year ke le ke mo ngwana go
0: a shapo mabinda
1: nna ke na makhatha lex le ka ikopa
0: hey
1: ba ipa ngwana go
0: gona ge imogile mabinda ne re hola jwa le go kopa kopane mm
1: go bona ntle le mo ngwana nne le le mpe ba sa ya ngwana le ke ba utlwa botlhoko nna next year ke mo hate hape thank you very
0: shapo ga itse dia motho mamedi moeng dumela
21: e la mstadi
0: shapo jwa ngwana se
21: e teng le ka ngone.
0: Ha mna di ngona mme.
21: E la go mametse ka 89.2 ke le mafatlane ntiring wa di skene ke ne ntatona le linge nyana ka mafatlane ntiring. Ha re o re nya bhlano Mr. V.
0: Ho jwa mafatlane mo skeme geme.
21: Thank you Mr. V.
0: Ho jwa mafatlane ntori handle.
21: Ah re iphumule ke mona ha ya rena ntse ngata wa tsiba Mr. V. Ntlongolong e tsama ka line re na le batho fela ba dipampiri ba molaong ke ngolong e right Mr. V ngwaneso
0: re ya le bo ngwana mme a o leva
21: thank you Mr. V
0: tsebele tso ke le sedi mamedi dumela le sedi FM dumela mamedi mo eng khotsa
22: hi loyi
0: ndade
22: e nga ka mokwena ka mona ka bolata thabadi matwa thabadi mo huri ku mametse ka 8.2 Ai tafida ga le di mona di dikile la tsaba tsaba lui. Tinte di dira ka la ga loa ka ntle ga mona ga ntle re tsella mo go le mantwana. Thank you lui.
0: Kwena ke ya le bua.
22: A le bile ke na lui.
0: Mame di mehlano metsotso pele wa tla hora ya boraro le Serie FM dumela.
23: Eh mboli so mboli so.
0: Hela hela ngwana mme di eva.
23: Wa re mkhaya.
0: Ha ngwana mme nthodi monate go di fedile ke la bobedi go re nthwe ngwe lengwe ne paetse.
23: Ao banna.
0: Di a jwang kwa kwa mo.
23: Matisha ga na o jetsa re ha go di setse. Bana ba lo bapala khatika boros.
0: Ha ngwana mme.
23: Mkhaya tsa nthodi hantle ngwana mme nthodi hantle ona le thoka nne tsa be ke bua maka.
0: Ha o ri a le bo batho ba bo sitseng di taxi di tla ba di tsamaya batho ba seke ba lo fa mosebetsing he ha ona letho ke letsatsi le tshwana le matsatsi a mang
23: a re bona next wa le ma wa nne ntse ke feta na mo le sitseng ha re tsebe ka jene ngwana mme ba re he ai ho etsa la go tsaetsa la go be hantle ha ho etsa hala mme
0: ka engwana mme re o reng ya bahlano
23: tap tap mo khaya ithaba
0: mama di sepolisa CCM nete jalo ka re tseba o ska iphumana le tsietsi ngore o tla lofa mosebetsing o tsebo re ha e ho thwe ha e mma medike le tsatsi wa sebetswa nthwe ngwelengwe tla betsa mahantle me batho ba re rileng mohantona o nang le khotso o kgatlano jwalo le melata e senang ditokomane sepolesa se teng o shebana le tseo mme go tloa moo ntho engwe le nngwe e tsamaya gantle. Lesedi FM, dumelang.
2: Good morning, Belly.
0: Dumela gaitsedi ya motho.
2: Okay.
0: Ga monate gaitsedi yaka.
2: Ao simele
0: boeng, di eva.
2: I think two that you kill a hunter, really, how na matata, let me go and see it.
0: Enjoy the handle, Barisimo.
2: Enjoy the handle, to the cellar, really, to the cellar, and to the handle.
0: Really, Baha is a motorio ring of a sham.
2: Dalibo.
0: Mamma, do you have a baby about Cretella Lacedi?
4: Mori.
0: Dade.
4: You have a plan.
0: Kiapella one is so peasant.
4: I'm doing the baby to me for them.
0: I'm going to go to the house. Mutombei
4: dumela ke go ale mre
0: e kwale
4: a wa ka ntodi mun madi e gate point for tamati
0: go jwandi tamati mo
4: a wa ka ne go di ke go mun madi ha ona ga da ha ona letho ke mo le mo tsakela mna dilo
0: ke le bo le jwalo mutombei ke ya le bo wa mrena bishop
4: di go mo mngamloi
0: Mamedi Medi Metsotso le sekoto pele wa tla hora ya boraro re ya le bowa di WhatsApp ke bona diteng re tla nne re dinke jwalo jwalo mo Mamedi re bona di ntodi tsa majwang fela re bone he mo Mamedi bo holo ba ya dinaha bontse bo hlile bolata ba ai ba bona ba teng kwa no Africa bo rwa ntle le ditokomane di ntse di kena di bising di banka jwalo jwalo hore bana ile bona ke bone ga nnete ba moetse hore le ho ja he re ile ratla re se re tloetse Afrika Borwa empa ho hlokela re khutlele haye re ilo etsa dintho ka molao re tsebo go ibile dikolo dikwetse he dikolo dikwetse me re a tseba bana ba grade 12 bona ba ntse ba dikolong le bona ba tla ikela ntonse ditsama antle ha manati merita ne re dutlwe mamedi le fapha la ditaba la kwano SABC batla ne ba o fediketsa halo tsa letsatsi le na le manane o kwano le SADF FM hantse le phahama hore ntho ditsama jwa how tadi matsupa na ko andori matlo ho raki ya bararo harbitse jola maria carey mara make it happen Mana Holesteria Fair.

0: Dumela Veli, dumela Movelisto, koma metsi 89.2 ke lena Madi Frankfurt ke mathandi nhlapa re hore nya bhlano Movelisto. Danko.
1: Bololo pum khautsi khautsi. Mona Soweto Snake Park pela Dobsonville. Ya kuma metsi ka lukhubula 88.4. dintho di tsamaya di mutjhentate. Ya re sa baballetswe
2: fela. Mvolisto ithara mkhaya ke tsone ngwana mme kojile ka tsebe lukhubu
3: ntate molo idumela. O sa phetse hantle na? A nna ke sa phetse ka mahau, ke phetse ka mahau Tate Veli. O tla wa thabisa, ke mametse le Sedi FM 90.3. O bua le Moruti Lekate, mara ba start Moshate, kuro start ke a leboha le Sedi FM ke molelwa.
1: Ina mbolo bola, ke strata, mo tsa mai phahlala mo nya ka ngala rich, wa di busa na, ke di busa, ke ma musical cool 90.3, ke na te and that day.
4: Hodzo le ga ntati. 89.2. Khoto Mishak Studi ka petsana ghetsi, ka thabing ga u di mathaba ka bontati thuso. Alebuwa.
0: Dumela mavolovolo. 88.4 ke di qhubu ke di box for golomisa ke mo mafutumatela ndabeng ke bothabotshima kgonyane mogona nkanye vele.
1: Dumela mvolisto badimo kitu kitlobong go tshwere ka lukhura 87.4 da
5: le Sedi FM ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloga ka matjeke ga dikgogo di theoga dikalaneng go fitlhela re isa masapo go beng Mafikeng.

0: Dumela Beli, ho teng le kae Beli? Ho teng. Ko mametse ka 88.4. Ke le re feng kgotso Dennisville. Ke Aus Baby wa Harampai. Thank you Beli.
1: Ai bololo, o ke stata. O jile ka tsebe, o jile ka tsebe o waka. O 90.3. Ke le ka mona ka mozolo. Ke nna isotsi, ke mkhulu.
2: Bololo, o ke stata. O mametse ka 88.4 ke le ka mona ka mafeteng. Ntate ko disantai mane motho wa mokgothubile ha mme ke tangolo.
1: Kgotsobeli, kgotsobeli. Ke o mametse ke le mona Harry Smith ka 88.8 ke ntate Sephaka the Big Fish wa Harasebe Edinburgh. Ke mona Harry Smith ka mosebetsi. Thank you Veli, tsatsi le monate.
3: Kgotso o just rata. Ke na le wena Qhubula 89.4. Bua le Molefelo kwala hodima R708. Kgotso o just rata.
4: Kgotso o just rata, kgotso. Ke ntate Moeketsi Matshabisa ka mona ka Telemas. O mametse ka Leqhubu la 882.
1: Folisto. Ai, ndi kuji le ka tsebe ntate, ke le ka tsane ne ka mona. Ai ntate, ai ya khone ho re nya bo hlano mo lwane. Ndi yuri dzilo ya ka mona. Mo yete ma ku ka tsane ne ka mona, na yo bo tse bo ke go na bana.
5: Khotso khotso ma volo volo. Ai wa ke da mona ke dilo ka panya ke tsama ya mona ke vele, iso nya o sedi. Beli go mametse ka 89.4 ka mona ka Thabo Welkom ni Maria Mogoto a idume Beli fa ya bogenya o qetela le gore ya bohlalo ka bontse ke dutse le wena
6: Datempfana ka ke se teng re shi mona date tsa go dile ka tsela ka khula 106.6 a ha so go le rata ka metamo ha so go ke date
7: Oh, mama, it's a big alarm. Live very moloy.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao ho na le melawana le dipehelo.
1: Hore ba ikopanye le bona batho ba ileng ba reka makolo yana pakeng tsa la Mmesa 2019 le Phupjane 2026. Re bua jwalo ka Jaguar Land Rover South Africa ba kopile metso wa bona wa makoloi a kareng Defender, Discovery le Range Rover. E hlile ka re ho na le mathata di airbag mono he ha o tseba hore o e mong wa batho ba ileng ba reka mofuta ona wa makoloi pakeng tsa Mmesa 2019 le Phupjane 2026. Nete ba o kopa he momamedi o lebe ho bona hobane hlile ho na le bothata ba di airbag phoso di teng moo ke bana ba Jaguar Land. Jaguar Land Rover South Africa, Defender, a Discovery, le Range Rover. Kitse uditaba hemu mamedi mashume ama bila metsume raro metsotsum pele watla horani ya bone. Mamedi ka jena gerichel komo nalwe na. Mamedi watseba bophelo mona. Re re kopane le batho. Re sa tsibani. Rebe metswalle ibile motho ona qetelle jwalo o so ikutlwa hore ei ke ngwana mme ko re gare ke ngwane eso o metsetse tsohle o mojwetse ko re o motshepe ka bophelo ba hao e ka ba motswalle ka ba wa leloko empa ga mara le motseitseng wena o ne o tshepagala ho yena o fumane motho yo nang ha tshepagale ho wena ba tsebang ditaba hantle ba re ke noa tsohle tse o mo jwetsang tsona momamedi osutlwa o dutlwa batho mmona gore o na le bothata ka lapeng lao le monna o kapa mosadi wa gago bana ba gago ba etsang ntho tse neng o mo jwetsa ka tsona e le sephiri o dumela gore motho yona ke ya motshepa empa ka mara le motsepedi tse tharo utlwa gore aa ne mpe fela re sa batle o bua vele a o na di tlisa di le jwalo na o kile wa fetoela ke motho o neng o motshepa momamedi e ka ba motswalle kapa wa leloko o ile a o etsang momamedi a ko nthomelele voice note ya hao 079 758 5066. O ile a o etsang o ile a utlwang sena se ileng sa etsa gore vele sho le ka jeno nna o na motho e ke motshepa e le wa leloko kapa e le motswalle kapa ena mosebetsi mmogo mamela re kgutla 086 000 3084 079 758 5066 mwana ke thandiswa mazwai are nizalwa ngoba

0: Mamedi bitswa ka hore ne zalwa ngoba ne thandiswa mazwai mana hole sedi ya fema rabaya jwalo hele shumela metsume hlanu metsutsu pele watla horani ya bone na le wena re jalo ko mo seng ga macheke mona hole sedi fm
1: ke nako ya o tshohla tse molimo le nane o la dikalaneng fela
0: mamedi ke segile ka ofa sehlohe ke ya bona dia kena di whatsapp me o tla ntetsetsa Lemano 086-000-3084. Re tle ka mona veli moloi. Re tsebe ho utlwa momamedi. Re qale jwalo ka melaetsa ya kgatiso.
2: Melaetsa di ya ka tshwana veli di masusana ha go kopane kwaqwa. Nna ke la ka kwatela tshwana motho ene ke motlwaetse haholo. Nna ke ke le motho. Aku yela motho ga tsaka motho ka le bakala ya ba ka sa utlana le ga shilene tsa sa utlana ma ha ke motho mong a sa rata go patena go dile mara e yena e la nkutlisa bohloko ja la nkutlisa bohloko ga motho ke tshumi ya ga o ku yela motho e le mogotsa ka a tla go
0: sho
2: ga go ata bona bona ke ya ntla ke tsi ya ga ba
0: yo matsusan kutlwa hantle a re veli nna motswalela kang ya ba o nkela motho ke a dumela matshosano o ne o na le go mo qoqela gore hela ke tshwaregile hantle ntho di tsamaya jwang a di a ntse o tse jalo o mo shebile yo
3: bololo kgotso kgotso ee kane tsona dijalo tse ntho tse kang tseno di a etsagala bophelong ke nna sa tswang itse la magetlo a mangata jwale motho ya lo fela gore a tshika nete o tswe bophelong ba ba ba bontsha gore ka nete ke no ya mabitle tibileng o tsheya le wena ga nthi ya a ka mona o kotletse le bomo ka kubong ha le jwa lo fela gore fela motho ya lo o suthe o yena ho hang ka nete o bane le bibile ya bua re sega sa o se pila ga o ka mehla ke bua le tshidiso mo fana ka mona ka di develop tangos
2: Veli dumela ke sebola le balo ka bepena nna ne ke na le wena motswalle ka nete re qoqa ka ntshana seno ha ke mo jetse ntho tsa ka ne di tlalatlala magatsa ke sa di buile tsatsi ne ke buile to bona fela ntho di ntse di etsala tangos
4: VM ke pitse o petse comrade Sabata Thedisi 3870 extension 5 monyakeng ha bo vesa sprawl e putswao entle ke ka tsela ena kapa ke ka bogona e leng gore ke gotse ke ba mokana ke ba lemo tse masome ya tsheletseng ke be ke be mo keleng tenge ke sa batle motswalle gobane motswalle ke sega sa gago se tla o bolaya o ntse o phela ka tsela eo ya gore tlabe di buile dintho ebile gore o mongwe wa di tsamaisa ke a leboa ga o beke walotake
5: Belisto, ke phalma ka o de vendo sa ba ile o tshe. O jile ka tsa ba le khubu ke 106.6 kilo. E ya bu tshe ko na ska tsa pa motho tsatsa. Ska tsa pa motho tswa ka na ska tsa pa motho. Ya ka ba fi milu tsa ska tsa pa motho. Ho. Twa ha u jetsa go ta mo shagale yona. E tlo hlaile jwalo. Ma di kutisa mina e kentse le spice.
6: Ntate veli moloi dumela se hlosa ha o se setle se monate nna ke hopola ka le motse hlano tse fitileng motho o ntse o hula ka thata ka nako engwe ka lebaka la mesebetsi e ntse tsa maemisa di kontraka e be le hore ntate veli dieta tsa ka di fedile motswalle ona wa ka o boetsa hala hore a ithaope o nkadima dieta gobanne re rwalelana saese re ne re rwalelana saese e le nngwe empa motswalle ona wa ka ga re le bathong go ne a ratabetsa dintho tse snacks go qhokola batho kena ga ke mo galemela mo bathong ya ba motswalle enwa wa ka o nrodisa dieta a re ke role dieta tsa gae
0: Evo
6: ka nnete o la dintsha maotonga ka mona a nrola tsona ya ba ke ntho e swabisang ditlhong jwalo batho ba makala gore motswalle yeo ke motswalle ya jwang. Ba makalla maitshwaro a motswalle eno wa ka. Motswalle yeo ha kgalemelwa diphoso tsa hae tsa o bua hampe le batho mahlapa jwalo. Aba etsa ketso ena ya hore a role motswalle wa hae dieta tseo a mo kadimileng tsona. Ntate Evely Moloi o la nrola dieta tseo tsa hae. Yaba e kenwa ke e mong wa bomme Moruti yo ne re mo tšhaketse mo gobane taba ene e tsaetse ha mme Moruti enwa. Mme Moruti a mametse gore no thaka lena le batlo kgalemelwa lena o bua hampe le batho. Ka nnete ebile taba e swabisang motswalle o mo tshabe ntate Evely Moloi o na le metswalle e meng yeo ga e kgalemelwa phoso tsa bona e be ba banka monyetla ba gore ba ka o pepesa ka botlhoki ba gago. Ke a leboa bua le Moruti. Moruti le kake mara ba state moshate gore state mona. Ke a leboa ntate
7: Mvoli ga botlhoko etswa nto botlhoko ke motho o close le ena a ntseng a tsheya le wena every day ga a keta o etse ntho empe a ba ntse a tsheya le wena nna e kile a re ngwaneso ke ikotselela mosebetsing wa tsaya mone shifta ke re a tswelela ke otsela motho wa modimo nagana o kena ke re kena ka bo 3 o tswa ka 1 fela boroko be o fitlha bong gatele ka nako ngwe motho ga a tse le go na le depression o bo sa re ba le bona le depression ka tlong. Ke a colleague ya ka e ntse poka le nna mona e nkuka di-photo e romelela ba odimodimo ngwaneso
0: ebo
7: ka chargiwa mvololo ka ba le oneng ya boroko mosebetsing ke colleague ya ka ka morago mone ka e kare ntho e phenyeditsweng ke nakage kore se ka re ga se ena colleague mto ntse o tsheya le ena every day o ntse a ushetsa gore ka reka o bona le ka ntle o mosebetsi ga e o tsho motho mvololo yo thank you mvoli
0: yo momamedi ai ke motho momamedi ke tsena ditaba ke tsira ba metsotsong e supileng pele o tla hora ya bone momamedi yo motswalle mosebetsi mmogo banda go etsala
2: yo really motho ke nowa motho tshepa lejwe le o tla re ga o le beile mono o bo gotle mo ileng teng tse di dutse mono di sa tsitsinyeye ga e fele le lebe la lefika o tshepe lefika o bone lejwenyana fela motho o tla le thona ka lelatlhele kone a ke sa batla go tshepa motho nna ke ile ka tshepa motho a mata ka mathata lapa laka
8: dumela mbololo ke tsosa nkgonma magapa
0: a ga se o fitlhe matsosaneng a re tle ka mona
9: hai vele ke mokete ka mona ka re bathena hai ke moametse mme nna e jwale le ka ntlhela le nna ke emetse motho ka skia motswalle mmogo mosebetsi mmogo ke maemetse ka skia gore a tlo mofa skia sa safe ka thusa ntsa ke le relaxitse fela ke ya go gobala le nna bane ke molebedi ke am respond e motho ka thusa ntsa nkuka dinepe le nna o abile a nkuka a founela kae kae ofising gore ba nkuke ka koloi o tlona modimo a modimo a mosenola ga e tshwanetse ba kuke nna ka theo yena le robala ga e tshwanetse ba kuke nna ka o hlaya yena o fitlha hearing ba mbontsha snape ke re a se nna mothino ka mbontsha sona tona matlho ampe a iphapanya jalo ka monga dikoloi thank you very
0: yo ka mantswe a mangwana mmesefi sa neng a se tshetse wena sa pitla ena hai momamedi go bima fela ntho e nngwe e botlhoko momamedi ke yona eno gobaneng nakong e ngata batho bana ba re utlwisang botlhoko ke batho ba tshegang le rona ke batho bao re ba tshepang ba rona re sa bana neneng letho ke ra ho qeda mo bona ebe ka o ka botsa ntate modimo dipotso re ho baneng ono sa nhlokomedisi pele ka motho yenwa hore o tjena mohlomo e gabe ke ile ga balia ke ga hona mo mamedi ho tweng hlokomela batho ba ha o feel wena kur ha o le khopo jwalo mo mamedi ba hore motho e mong a fellwe ke mosebetsi a sebeletsa lapa la haye sebeletsa bana ba haye hore mpilong ya hao ha qetsole moputso wa hao ha etse letho le ya sebetsa ka ofela o monke setshwantsho re mo shebeng o mo etsetsena o mo etsetsane ha re re ke mona wa tijelwa mosebetsing o fumana eng na moputswane wa hae o tliswa ho wena nix jwale yo o bontsha gore momamedi ke motho ya kgopo eno a e tsang tjena hai kona re re kwalege momamedi re nke voice note e nngwe mona metsetsong ene meraro pele o gotla gora ya bone rutwe mo mamedi o reng ka mona
10: e mavolovolo
0: ngwaneso
10: e auti ya sia khala e ba bana maleshi manaki ba tlo mtsale mtsale tsana le e tsana le toilet mali mtsale ke le ka ba le ene maleshi ka mohata mana a ses e man a buretsa queen ya ka a mo buretsa ke ba gata ke ba hata right handed a mo buretsa a mo buretsa ngwana ba sia ka mtshatla tloka bulele ba ke le mtshetse ke ka bule Chinese Junior Zone 5 extension ata bantsho le ke le poche ga na go e promosa mo all boy
11: Jimela o tshe strata Jimela ke se bolela lo ka ba penare ke tsusa tebello
0: a re so fihle matsusaneng khaitseri ya ga re nge malaetsa dumela mvololo nna ke ne ke na le motswalle a jwalo kamani ka tlokolen hai ke argine ke sebetsa le yena a tseba ke jola le motho ya dula a tsheya le nna na go nngwe a re ho nna motho wa hao o re ko bolelle watla o buile le nna Facebook le batho ke re ho yena ho baneng a bua le wena a sa buile nna go ba ke na le Facebook ya ba o jwala le motho enwa pelo ya ka ine utlwi bohloko mohlang ke ba fumanang ba robetse ke arwane le motho eo ka baka la motswalle ai thata mo mamedi ke ngwaneso a re tlokolene mane motswalle mvololo na le teng mong ke ne ke re bile ke a botsa yena mogotsi ya ka gore gobane motho a o gatla a tsebise yena Facebook ka phela mamedi ke mang ya golang ka jeno tlhola matsatsi a mašwa mararo kgwedi ena Phupjane re re happy happy happy happy mamedi ke lebile a gologa maikutlo gao mana re bitsa Linda o re qaphela.

Spa, so fa monyetla wa ho ihapela karolo ya meputso ya di Superfan. E fetang 400,000 rand. Ha o reka ka 650 rand ka pa ho feta. Di hlahiswa dife ka pa dife tse tharotseng ka karolo. Jwalo ka 6 pack ya di 1 liter Spa Low Life, full cream, low fat ka pa fat free milk ntle lactose free ka 94.99 fela. Ka pa 750 ml Sunlight dishwashing liquid assorted ka 29.99 fela. Ho tloha ka la 22 June ho fihlela ka la 7 July. Ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.

0: خاصو مومما ميدي دارن خاصو وينا سين هنا جوها هو كاميلا تبي سوا هلا كاج ربو نيبالو لين تلا موديمو بوكا كيا بيليك سوتا قولو كلي شمال متو سوبيلي Mpa babele hisi bane ba tsaba modimo me habaka ba yetsa ka mo morena wa e gapeta ane nga ba la itse ka teng mpa ba tlohella ba shanyana hore ba phele mumameti wa lesedi re kopana le morena Kwa ekhepeta, ekhepeta. Me morena, wa ekhepeta, ekhepeta. Lebitso la hae, e ne e le faro. Me faro. O la nkaketo le mmuso wa hae. Hore ba lokela ho etela ka hara. Labor ward ya bana ba Israel ba ne ba lemoha hobane bana ba bashanyana ba tswalwang ekgepeta ba baheberu ba se ba ba bangata mme ka phoso bana ba baheberu ba tla ba tsohela matla Me batlaba nkela puso ya bona. Faro o bitsa basadi. Ba babelehisi ba sebetsang. Ka hara labor ward. Ekgepeta. Empa ba sebeletsa Israele ka ba bahebe. Lebitso la emong ke shifra. Lebitso la emong ke phua. Faro o bua le bona. Ore bana ha ba tswalwa. Ha eba e le ngwana moshemane ya hlahile le mmolaye. Ha e le wa morwetsa le mo tlohelle a phele. Faro Hansali di kantoron sa hai ubona bana baba shiman banse bangata fala kara repeat faro ubisa shifra le pua ha buanimo kai basadi kini finemola Ore haba Baba tuna haba tswala Le babula Empa ke bona Bantse banga tafala O tsala sadi bana Baba bele hisi Bara ba faro Bare morena Basa Baba e repita Baba swan, baba sadi, baba hebe, ro, baba sadi, baba hebe, resaba mudimu, resaba umulaya, emu mameti, eresebelesu, ama fube, ose hona, basa. Vamos heberu o fapani le mosadi wa me repita ka Jesu Kriste morena moloki wa runa amen
1: Riale bua morudima tebesi wa halaka mafube mamedi kopana hape le na hosane ntle letsinywa nako re fetela ho moifo wa lenaneo la Makumane a Monalemane o teng kgaitsedi ya ka Mantsheu wa Mofokeng le moifo ke tseo.

ke seke le buile phoka mamedi wa tsebeletso ya le SDFM khotso ke ta khola di hlotse na tsa ditaba tsa dipapadi ka ho le ba dipapadi tsa le sa mohope wa lefatshe wa FIFA tsa selemo sa 2026 tsentse ditola pele na nya America Mexico.

0: Taxi driver Joe Boy ke le bitsola ena pina pele mo na ro bapaletse you are the one ka Elaine itsebeletse ka le seria fam to tshidla ntle ma shuma mabedi na le tshiro bedi ka mora ho raina ya botshelela o tsopola hle mamela tshebeletso ya le sedi o re ka jeno mamela le hlono lona le monyetla wa o ka ihapela na moputso wa 5000 rand ha moho le marak face le di jotsa o seng a tsa selemo ka ofela o bana be leng re ba re tliseditse tlhodisano ena e monnate ka nqane fela hora ya bosupa o ntse o pola hle hore ho hamfela re tla kopa romela di voice note tsa paletse leng hore di hlalosa ka mo wena o itukisetsang ho tobana le letsatsi ka leng o ntse o pola hore ha se kgoeletso ya papatso ke kgoeletso ya hore o re jwetse o re fe bohlale ba hore wena o ipea hantle jwang ho etsa bonete ba hore le ha letsatsi le kala ba le moferefere wena o iphumane o ntse o yeme ebile o phethahaditse ditabatabelo tsa gago le meralo ya gago ya letsatsi leo
1: mashoba ba bere ba tsere ba fara betso so a go fala tsa ora ya botshelela ke the biggest one to drive at a breakfast on the city FM station se ratuang ke nna le wena ke a ipotsa bona mo lenteng thontse ditsa majwang wana mmamedi jalo ka re tseba gore go lebeletswe jalo di protest tse fapaneng di bakeng tse ngata tse fapaneng motho ha o tla mosebetsing ne hle ke shebile ke batla go bona gore maemo a jwang fela ke a hlokomela ho a bona hala hore hona le mabenkele bo di molo tse kwetsweng jwalo jwalo e hlile spetpet ha se matla jwalo ka motho strike ya o tla mosebetsing ke sa tsebe ke kana ko motho no tla o di ntho di tla fetwa fela ha se matla ka nnete ke a ipotsa bona mo lenteng setsa majwang empa ke bone di base di tekesi kae kae mo ke tsa manteng tsentseng di palamisa batho ba tlang ha ke tsebe wena ha o tla kgaitsedi ya ka o bone maemo a le jwang ha o tla mosebetsing
0: kgaitsedi ya ka mona ka mo ke hlaileng le ka teng ka dishabong ai mabenkele ke bona ntse a tlo bulwa hantle jwalo ka tsatsi le le leng empa sepetepete jwalo ka o hlalosa se tlase ho feta le ka mo ho tlwaeleileng ka teng le ha dikolo dikwetse re a tseba hore se a thewa dikolo dikwetse empa ka jeno wa hlokomela hore ke methwaela ntho e buang di bese ke bone tse pedi tse tharo fela ha di ngata ka mogho motho tlwaetseng ka teng wa utlwahala hore ona le ntho engwe etsa halang le complex mo motho dulang teng ha ona utsikinya ho tlwaeleileng ha batho ba thewelang ke bone ka e ka re batho ba mohlo mo batlo sebeletsa lapeng kapa habai ha ke tsebe na ho etsala
1: ke ne ke le molongo mo maobane tle water mona e hle ba hlalosa mabenkeleng a mangwe ga ba tla ba koetse ho sane ba bua ka jeno ke maobane le ke le molongo jwale ke hlokometse hore e hle ba bang se le yona ntwe le mohlomo ba ba tshepe hore kapa e se le yona taba eno ya o boloka batho ba tla mabenkeleng a bona ba batsetsang ba reki ba bona kapa yona nthweno ya o tshaba hore mohlomong ha ona le dintho tsa mofuta o tjena nneng hona le ba le mathata fela nna kgoeletso ke yona eno ya hore le re ipelaetsa ka tsela re ipelaetsang ka yona gona re nne re dule re tseba hore Afrika Borwa ke ya rona mme o tshwanetse hore naha yona e dule ntse e le teng mme naha e etswa ke yona mabenkele e etswa ke dintho tse ngata tse re di sebedisang jwale le ha dintho tse tjena di le teng gona le dintho tse re sa di kgotsofallang o tshwanetse re nne re tsebe gore ho sasa o tshwanetse re nne re fumane thuso kae kae jwale rona naha ke ya rona e re tlo tlameha re sale ka yona le ha ho ka etsala eng kapa eng jwale ha re se re senya tse ding tsa dintho di kgutlela e kgutlela ho rona jwalo ka maAfrika Borwa jwale mamedi o tla tseba hore ka nnete santsane le tabane ya hono le ho lua jwalo e sale ntse le taba se ntho ya hana jwale sale ntse le dilemo tsa ho feta ya batho ba ka Afrika Borwa haholo ba senang ditokomane tse ba dumelletseng ho ba ka Afrika Borwa semolao ke bothata bo boholo batho ba lla jwalo ka hore batho bana ka mona ba bang bonokwane ba bolaya ba le matsa batho ba bolaya batho mme ha ba sena ditokomane ha ona mo ba fungwanwang teng ba bang ba lla ka taba ya tshireletso ba bang ba lla jwalo ka mesebetsi ke ditho tse ngata tse o dulwang ka tsona fela taba kgolo ke yona eno ya batho ba ka kwano ba bangata ka tsela e makatsang ba senang ditokomane tsa semmuso ho ba naheng ya Afrika Borwa bane jwale naha e nngwe le nngwe o dumela jwalo gore o tshwanetse motho be le ditokomane ebile re a tseba o tshwanetse o be le ditokomane tsa gore o be naheng eno jwale ehlile ke bona boipelaetso bono bo e leng gore ho lua ka ditaba tse jwalo bana ba senang ditokomane tsa semolao o ba ka kwa tse ba dumelelang semolao o ba ka kwano ka naheng ya rona ya Afrika Borwa ha re tshepa gore dintho di tla tsamaya hantle jalo ka ha ho lebeletswe go tla ba le di-match tsena di bakeng tse ngata ka ho fapana
0: mme mamedi ya tshebeletso ya lesedi re bone phatlalatso e ntsweng ke mmuso maobane re a hopola gore South African Interministerial Committee yona e tsepa miseng a tabatso e shebane le tsona tsena tsa bofali e la phatlalatsa hore ka jeno ke letsatsi le tloileng la tshebetso ha se national shutdown ne ba hle ba ikarabella ka taba hore na ha ya kwalwa ka jeno mme le tona mamuloko kubai o la hla bontsha hore diketso tsa ho tshosetsa tsa ho lwantsha batho be leng hore ba theohela dikeke tsa mamellwa ho hamfela mme batho ba etsa diketso tse jwalo ba tla tobana le khalefo ya molao mme le komishini ya ditokelo tsa botho e la hlayetsa kgoeletso hore ho be le kgotso ka jeno jwalo ka ha ho tsebahala hore boipelaetso ke e nngwe ya ditshiya tsa demokrasi mmuso ka setšhaba o na le tokelo setšhaba se na le tokelo ya ho bontsha ho se kgotsofale ka tsela ya boipelaetso fela komishini e ne tlile e lla ka taba ya hore re tlhokomele hore tokelo ya boipelaetso ha e hatikele tokelo ya batho ba bang ya ho theohela jwale re hlomphaneng jwalo ha re tswa ka magalo ka ho fapana nna le motho e mong a buile ntho e nngwe e ileng yang kgahla ha yang kgahla kalokalo e laetsa ke nahane ka tsela e nngwe ya hore boipelaetso bona ke kgoeletso ya setšhaba hore mmuso o ko mamele gore melao e teng e laolang taba tsa bofalle mme seboko sa setšhaba ke gore mmuso ga o bonwe o sebetsana le taba ya bofalle ka gore ka kwano ka nageng e be batho ba nang le tokelo ya go ba kwano ka ditokomane ba senang tokelo ba be seo ka kwano a re nthwena e se kae ka re e kgatlhanong le melata gantlentle nthwena e kgatlhanong le go se kengwe tshebetsong go bonagalang go setšhaba ga molao ona o e leng gore ke wa bofalle ke le ka fumana le tsela e nngwe ya go e sheba gobane setšhaba sena se lolela mmuso ka bothata
1: tšhaba sena ka jeno ba lontsha jwalo ditletlebo tsa bona o lo fanwa ka tsona gore ke tsana ko e kae ga itse jaaka mashoba a mabedi a batsebetlhano fela betsotso ge lebile jalo re ka bosupa chepato salesaleteng go utlwa gore dipapadi di eme jwang tlatla re tlo utlwa gore tsa bolepi di tsamaya jwang le ga itse jaaka exinia sephetephete le sona seteng dimetro ke tse tharo mo teng re tla utlwa gore se eme jwang nka thabela go utlwa jalo ka re tshogege ga re tla gona mosebetsing ka nnete go a bonagala go tlhile gona le nthonyana ka nka thabela go utlwa gore manga o metro city of joburg e kuruleni teng ditaba di tsamaya jwang chepat o sa tsale teng ka dipapadi
2: dipapadi lesedi efe e la dichepat
3: mamedi wa tshebeletso lesedi efe morong ha ko lebowe caramen ko lebowe dj le wena comrade jonito mamedi ho sentjena re tla ka tsona tseno he tsa hore morocco a o fitile ba bile Netherlands ka thoko e ka mora papadi e matla e le nya tlhaba matla holo ya fihla mane na go nye ke ditsweng ya feta ya ba ya di penaleng tse hlano tse hlano ya feta ha ile ga e feta ka mala ka mana ka bo sudden death ya bile rao ya feta Morocco ya pele me re tla e bona gore na e be tla sebetsa jwang ha ntse di ya dinyelo taba tse dingwe tsena tsa gore Manchester City e tsebisitse mokotlisi e motšha maobane mme yana ke Enzo Maresca tla mo gopola monnaenwa o na le tlile a le mobe ga na tsamaya le tlhophasane sa Chelsea ba ba fitlha mane ho Club World Cup bogolo ba batho ba ile ba qala go mmona mono ba qala go mo tseba mono Enzo Maresca.

0: ke a tseba hore ho hang taba tsena tsa ka kwano hadile a me ka otlulu wa ntse le letsatsi le tloile leng la tshebetso le ka moka Eswatini le ka mono ka Botswana mo re mametseng le teng mamere a tshebeletso la CDFM ra tseba hore ya nthontse ditsama jwalo ka tloaelo fela he ho ya ka mmuso le ka jeno ke letsatsi le tloile le me le mafapha fapaneng a bontshitse hore batho ba sa tle mosebetsing batla etla ba letsatsi le nkuang di lifing tsa bona hobane ke letsatsi le tloileleng la tshebetso jwale ke ka ho le rona re tshwanelang re bua le Exinia re utlwa hore maemolo ho di mo re ka ra lebellang ka jeno ke a jwang re tsebe ho kena le di masipalentse tharo mangaung Joburg City le Ekurhuleni re utlwa hore se pedipeteteng se phalla jwang horeng ena le horeng e tlang la ile hore re bone ho theoha ha palo ya dipalangwang mebileng eo rona re tsamaileng ho yona swantsa le teng Exinia o tlo re neletsa hore re ka lebellang Exinia dumela wena ngwane sorao a moela o thakgoa breakfast show e ba ka jeno ho thotla ba jwang
1: ere ke le dimeditse tsatsela ba tshikala mohole ba mamedi ba le CFM ha re se ba tsaka jeno tsa bolipi re kala ka monaka province ya Gauteng teng go hlakile me ho ntse ho podile Pretoria le Johannesburg di ka dilama mane ho mashima mabedi le metsemedi ka monaka Mpumalanga le teng ho hlakile me ho podile Mbombela le Emalahleni di ka dilama mane ho mashima mabedi le motsomong province ya Leboya Bophirima le teng ho hlakile me ho podile Klerksdorp le Potchefstroom di ka dilama mane ho mashima mabedi le metsemeraro ka mona ka Freestata le teng ho hlakile mme ho phodile Bloemfontein le Welkom di ka dilama mane ho mashima a mabedi le metsemedi ha re se ba ka mona ka KwaZulu-Natal teng ho hlakile mme ho phodile Mpumalanga a tla kwaela e bile re ka lebella mafatsana a itseng a ga duma a mmalwa di ba kentse ka botshabela jwalo ka Durban le Richards Bay ka di temperature tse di teng mane ho mashima a mabedi ha re se ba ka mona ka province ya Kapa le Boya le teng ho hlakile mme ho phodile ya tsela ho batla di ba kentse ka bora jwalo ka California le Southland ka di temperature tse di teng mane ho lishiba le metse mehlano ha ile a teng Kimberlin ho tla phola ka di temperature tse di tsimane ho mashima a mabedi le metse meraro ke tsa bulipi ma media ke le boe tsofa le batho ka
2: ra re le boe go lohle ga itsedi ya ka Exinia tla khutla sa khutla hape o sane re utlwa ga di be jwang ke le shobala botse ba hlano betso tso ga le bile tsalo re ga busupa the biggest money drive at a ha breakfast show ho le sedi FM ke ne ke utlwa taba tse ding ka mane ka Cape Town hona le batho ba nantse balla o tla hopola gore hona le dibese tsentseng di ka party transport tsentseng di khutisetsa batho ba eleng gore ba khutlela dinaeng tsa bona ba bang ba be eleng gore ba bang ba thuswa jolo ke borakgwebo ba dinaa tsa bona ke a hopola Malawi mane ntate Bushiri ke mongwe wa batho ba ba thusang jolo ka dibese ho le ba ka mane ka Malawi jwale ba bang ba le balla ka mane ka Cape Town ke ne ke mametse ho se seng sa dia le moya ntate ka moka Cape Town hore ke batla khutlela la penlinna ka bakala mathatana e hlileng e ka re a teng ka kwano kana ya Afrika borwa ba mmotsa hore wena ona le ditokomane che a hlalosa hore le yena ana ditokomane sa le ya tla ka mosebetsi ka kwano jwale botata ba nalla ka bona ona lla ka hore ho le ba lapeng ba bantse ba patala 1.2 ka bese fela hana jwale di bese tse se di batlosa ka mane ka Cape Town ke 3.8 go 1.2 ke a bona jwale bana ba di bese ba bone kgwebo ka nnete are ei ntwe e ke lang ka yona fela ne re patala 1.2 ha re le balapeng fela a isa le ho hla mathatana ho etswa jwalo re ho be le di transporto ba ipatallang ke 3.8 ka re ei what's ba ntho engwe lengwe lengwe ho na le batho ba bona monyetla ba bone hore e hlile ba ja jwang ona hlile alla ka yona tabeng hore ei e hlile o bona batho ba bana ba di base ka nnete ba sa bana hanele ho hang jwale ke tsedi ntsa di nthotse motho ntso di ba ile lihlo ba bang ba le hlonolo ke a hopola le ba gana muso wa bona o laetsa bo nete ba hore bane ba tsa makisa bane ba le magolo a mararo ka pajwang bane ne ba gana muso wa bona ene le bona ono patala hore ba khutlele ka mane ka naeng ya bona ke le shobala ba se ba raro fela betso tsoa ke le bile jalo re ka supa rutwe re sepepete SM jwang ka ba mona tu hutlwa hore na jalo ka re rona ha ga ne re tla mosebetsing ha se tsa mae jalo ka tloaelo ka ba mona tu hutlwa hore manga o metro municipality di ntodi ya mejwa ma di khanso ka outing ke ena motho a ka re fa di taba hore editsa majwang ka ba o se ma di khanso go be di sa khaitse ya ka ke tsa pele tsa sepepete ka la bobedi o tla go a breakfast di ya mejwang ka jeno
3: ke le dumela di tsela ba mamedi ba tsakwa ke ka show tsa sepetepeti mangahung ba tsare mbe pe na di vesop so funny botshabelo se phalla hantle ha o tsitswe letho ha re kena pereng e tsho tsenga ngatha thabantsho le ka mona ka pegenyetso hona le di march hona le march ka thabantsho march wa teng o qala ka hora ya bogobedi ho ya thabantsho station ba qala mo thabantsho station ba turn left into Govanburg ho fihlella marana cultural go tla fella mo march wa bona ha re tena pegenyetso o seng angata kana le march tse pedi o mong o tloa batho community hall tsela tse batlo di sebedisa ke 410 to right to Harvey Road to henga henga Charlotte Maqeke Charlotte Maqeke to President Brand to Sing Andrew to the Premier's office le teng batlo feletsa mo lu khutla bantse batlo khutlisiwa ke rona re ba escortile go khutlela gram gral le batho ebe ba o wa gram gral le wona o tsa maka 410 right henga straight to Charlotte Maqeke to President Brand to Sing Andrew to the Premier's office re kopa fela bagani ba ona kana go tseo tsa hora ya bogobong ha mmatshitse o dikala hore ba beletse ba disano mo ba sebedise di alternative routes ra ikopela go bona go tswa mo ngwane so se thalla hantle go fitlela re kopana mogatolong wa bobedi
2: are le boegaitsedi ya ka re fete ga fetela City of Joburg ke le bogile ba fa are fetse ona o se ke le bogile tlo go re ba di segaitsedi ya ka ke la bobedi ke tsapeletsa spiritpete City of Joburg di tsama jwa ka jeno
4: ke le ba holona ba tshikara le tshwasa le ho ba mamedi ba le City FM ra se ba ka jeno ke le tsatsi la di nationwide protest ke tshwara di tsela tseng ha di tla kwala ha ra Johannesburg ho tloha ka 8 o'clock ho fihlela 4 o'clock di bakeng tsa Joburg CBD, Bramfontein, Newtown, Terrea, le Hillbrow ho ya ho Constitution Hill, di hotspot setting ke bo Midrand, Soweto le Crown Mines. Fela ba set le JNPD ba teng ka bongata ho seng hore thusa ka sephethephethe le ho etsa bonnete ba hore dilo di tsamaya hantle. Bo Midrand na le kotsi ya dikoloi ho Pretoria Main Road le Ellendale Road re kopa bakganni ba hlokomele mono. Athimane Soweto ditsela di sa lokiswa ho Golden Highway, hara le Haya, Zakaria Park le Devland. Sephethephethe sa rona se bonahala se phala hantle batho thukara ho M1 North le M2 East and West ho jwala le ho N1 North le South. Ke ha kala ka sephethephethe ho reng ena batho thukara le tshwasa le bo JRA le JNPT ka tlalo ho ena.
2: A re leboha ho lo gaitsi ya ka le shobe fela betsotso pele ho ra ya bosupa e re fete re utlwa ka dimo gaseng di eme jwang ka maneka e kuruleni. Ntate mo gaseng tlo go dubedisa le go ala ka ke tsa pele tsa sephethephethe e kuruleni di eme jwang ka jeno.
5: Re a leboha le go ala ka le ho bana ba se o ke dumedise moifo wa lona le ba mamedi. Tlalego ena ya sephethephethe le tlisetswa ka go tlolwa go tswa sepoleseng sa mmasepala wa motsemogolo e Kuruleni. Mothating wa bele maemo a bonala le ka tlasa taolo mane sebakeng sa Clopper Park ka morago ba maobane bosiu tsela ya Labour de pela Olifant e kwalwe ka taerete e tukang malakabe le majwa a magolo lebaka e ne e le boipelaetso. Re sebetsa mmogo le sepolesa se fang ditshebeletso Afrika Borwa re disitse sebaka seo se ileng sa thefuleha. Dikoloi di thulane mane sebakeng sa Albertone mo na ke tseleng ya lebelo le phahameng R59 leng Abraham Morwe o lebile leboya mane N12 re bua ka Reading Interchange tlhokomela mokganni mo mabone a laolang sephetephete a tswileng taolong e ba letshwalwa o MIBD a re faneng sebaka a re buisaneng ka morago ra bosupa.

Shimmer bits and listen for a bit of sugar fun and tora. Ya busu pa the biggest one drive it. Akwa break for show. O le seria fam. Ke ipotsa wena mo metsegere yo le kae ka sena se ba ka ntontse ditsama jwang. Ao, a re tsepetse ditsama hantle. Go tlile le ba le simple sa ka nete di ba keng ka o fapana. Ha ba re ba tla ba teng go etsa bonnete ba hore di protest tsena tse fapana ntse le belletsweng. Di ntshodi tsama hantle. Batho ba ya mono ba khutle ba ntse ba felletse dintho di tsama hantle jwale ihlile o re jotsitso re sepole sa setlaba gotlhe bona dibakeng tse ngata mo lebeletsweng jalo go tlaba le boipelaetso bona bo fapaneng bo e tsalang naigena ya rona Africa Borwa TJ Clio Tsonga pele go mona bana ke yona ke Skyler Tyler ke mang Vele uyena, vele uyena. Sebeletswe ka mantlha lesedi ya fam. Re dikile di lepedi di latelana. Ke nakwane ham o tshege tlatla ka tlofana jalo ka matsebetsebe o koromele voice note jeno 079-758-5066. Romela voice note e hao mokgotsi wa ka. Re utlwe gore o ka se be mohlodi wa rona ho with big sika jeno. Ya lehlolo lo tsamaya jalo ka 5,000 ranta. Mo betse bana ba with big sika. Ba o shape jolo ka di Weetbix tsa selemo ka o fela ba ntse ba o watla fela ka di Weetbix o ba monate selemo o pota a khona o tla bo le monate ka nnete ho bolelang o rotla ba le breakfast ba Weetbix letsatsi le letsatsi selemo o pota jwale ntho re batla ke bonolo

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: What's wrong with you? 5,000 rand memo le bohet. 5,000 rand.
0: Weetbix. Ke a o thagola letsatsi la hao Tafleng tsa Braka Fese. Ho senkwa letsatsi le ikelang hantle le ha ntho di sa tsamaye ka tshwanelo. Bakeng sa di whole grain, fiber e ngata-ngata letsatsing le leng le le leng. Bakeng sa hao, ba lelapa la hao le mang kapa mang. Ho ipebofaletsa dintho ha o ntse o phetha mabaka. Empa he, haholoholo dilemong tse lekgolo tsa ho seng ho hong le ho hong. Mo ntho di kalang ka tsela yona ena. Weetbix, tsela ya ho qala letsatsi la hao. Romela voice note ya hao ho Weetbix Breakfast Club mme o re qoqele ka moo o qhobang bophelo ba hao lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la hao o ntse o le morolo. O ka ikgapela 5,000 rand kontane le di Weetbix tsa selemo kaofela. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Shepard?
3: Mamiri wa tsebeletso ya Lesedi FM ke boela kwa mo lehle ko le boe ka mono DJ ko le boe Comrade Jonito le Cardaman ha ke di le ko le mamiri ke re bona rona ho fihlela mothating wona ntho di mathamatha ka motsela efeng ho tsena tsa FIFA World Cup ke mo temane Brazil ila feta Japan ka ntla tse pedi ho ile nngwe Germany ya kopana le Paraguay Paraguay ya ba hlola ka tse ne ho tse tharo me papadi nya me sonche na he ke mo Netherlands ne kopane jwa le Morocco ya bile re Morocco e ba hlola ka dintla tse tharo ho tse pedi hlokomela mane ka shwalane ho re nya busupa Cote d'Ivoire e tla nkana jwa le Norway a tibusi u kwana ho re nya lomshomela na le motsole mong ke mo na hayane ya France e tla be e hibibisana jwa le naya Sweden taba tsene ke tla o tsipetse pela tsona mamidi wa ka ke tsena tsa siphombule ho tloala se papadi seno se kgethile se hlopa sa Iraq e leng Sako SC mamidi wa hae Mark Makapo o re hlopa seo se supile gahlewo ho tloa qalong mme sa qetella jwale ka ofana ka gahle weno e se le ka mogwa wa lengolo ho thwe mbule he o batlwa le ke dihlopa tsa mane Afrika le boya kontinenteng kwano empa he ke mono yena o kgethile ga ke tla mpe ke ka mane ka Iraq ba nne mpe ke lo ba paka teng ha a lo sebetsa a sebetsa ka thata go ke ntho tsa di molokela ka o tseleng o ska le bala he ke tse hlopa sane sa Manchester City se kgethile jwa mokwetlise Enzo Maresca o tsibiswe le mokwetlise wa Durban City ile yena ya tla hlahla majwalo Pep Guardiola wile he Pepe hlopeng seno sa Manchester City ntumela mamedi wa tsebele tswa le Sedi FM ha ntse ka di matha mona mo di matha nteng he ke ona na kwa yana ya hore ke tle ke wele ka mona ka meja metalana ke kopane le ka mona le ntate Miki ya di office tse kgolo tsa Lesotho Football Association ntate Miki ya khotlo ka ka jene
4: khotlo ka ka
3: jene ka mo ha ntate
4: ntse ri tsena ka le bona re ka
3: ja ntse ri ya ntate Miki ya khila ka ga hantse ke sheba sheba di ntho mona ka fumana hore hey e hle president ntate di janeng thunya o la tholetsa committee ena tsa

0: Iso ya Vodacom Premier League ka karolo yo ba ya bapetseng dipapadi ntsha ka mono ka hara naga ka Lesotho ebe tsona di mathile jwang ntate Miki
1: ke a lebona le Qacha, ke dumedisa bamamedi bohle ba lesedi le barati ba papadi ntate. Go jalo ntate Qacha, ke a gopola gore letsatsing la labohlano o ile a bua le ntate chairman ntate Hlompho Maitene pele go dikgautsang tsa bona ntate, mme ka nnete di ile tsa tsamaya hantle haholo ka moka selemo se atlehileng haholo. Ke ka gona ntate president ntate ana ba theoletsa ka mosebetsi o motle. Ke a tseba ntse go tloka le wena le mahlakore mmona gore ga o sheba le bakwetlisi le dibapadi o tla fumana ba tloga mmona ba ya magodong a matala jalo ka o se o bone ntate James Madidilane a sa fetetse tlhopheng sane sa golden ya go se logore hanyane hanyane ntate Qacha, go na le ditaba tse ntle tse ntse di sa ka gona ga ena ya Lesotho. Gopola nako ya go fetagela ba bua ka bontate Morena Ramorebodi, go na le ntate Postnet o mone AmaZulu mane le goalkeeper coach le ena o na natla a tlo imatlafatsa ka gona ga ena ya Lesotho ntate. Ntate Madidilane la trainwa ke mogatlo wa rona mona, mme ka nnete re motlotlo go ge le Lesotho a ntse re bona ditaba tse ntle go tswa le ting ena ya rona.
0: Ntate Mikian theo ngwe ne ke itsetla ke re shebe ka bokgutshwane ke yona ya gore dikgotsa tsana le tsone ka re di kene kampong ya boikwetliso.
1: Go jalo ntate Qacha, o tla gopola gore ke banana ba ile ba ileng ba graduata tlhopheng sano sa rona sa dišwešwe seo ka lemo tse pedi ba ileng ba fitlha magaolafang a kgosafa le gift cup ka Zimbabwe mane, mme se ba tsheletse tlhopheng sano sa under 20 jalo ka ke la ka tshobe gifti le ntlhe ke mosebetsi e mengata fela ka ditlhopha tsa rona tsenyane ntate, obane le ka seno le rebue mane ntate o thagoa under 16 ka ditereke tsane tsa North bo mogotlong bothabothe le tsane tsa TDS tsa go shebana le talenta go batlana le talenta ntse di tswela pele ditereke mona ka o fapana ntate Qacha.
0: Jwale tse ka mantswe a mantsena tsa ditereke di qala ka jeno.
1: Ee ntate, di letsa ba masego mona ka tsena tsa central bo masego bothabatseka le karolo e nngwe ya Mafikeng. Ka jeno yo le ke ka no se ka le ribe ka mane ke bo le ribe be re ya bothabothe mogotlo ba mala mona di tla fetela ka sa o solo ba bo mahali suku bo Qacha bo kuti ka mofotsana le zona tsane tsa di tiles tsa TDS ntate tse di tsamaya ka di tereke jwa
0: tate mi ke ya ke ngase ba ka sena go le ba ha ho lo mo lo wa ka be le sa sile monate le hloke sitiso le ba le se game
1: a ntse ri pa ba le zenda tse Qacha le lona le pa ba le o di medisa chairman le metwasa ka monna.
0: Ke tla etsa jalo ntate Miki ha ebe kgotso ke o taba mamedi ke tsona tseno ko phutheleletse tsona gore eng ena ke tla boela ke tlhaga gape ka nkano gorane ya borobedi ka o tsho jalo o ko ntumelele ke re like seke ke boele ka mona ka tlasalagalla Auckland Park.
2: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena, ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
4: Stop.
3: Fumana maqa a le shome a goho ka 129 ka.
4: Stop it.
3: Me o boloke 44 rand. O ka boela wa fumana mile o mong hape ka tjhelete eno.
4: Stop it, I like it.
3: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela, KFC fela. Ho na le mela wana le dipehelo.
5: Hey lang, o batla ho tseba tekatekano ya TV license ya hao? Empa o hloile ho ema sebaka? Se kgathatsehe. Romela ka potlako molaetsa o nang le ID kapa nomoro ya TV license ya hao ho 44210. Hopola, ho sebetsa ditifiso tse tlwaelehileng tsa SMS. Tekatekano ya hao e tla hanghang hohle moo leng teng. Ho bobebe jwalo feela, jwalo hobaneng o qeaqea? Ife monyetla o kgone ho fumana ditaba ka ho panya ha leihlo. Ho na le melawana le dipehelo.

0: Spar, so fa monyetla wa ho ihapela karolo ya meputso ya di Superfan. E fetang 400,000 rand. Ha o reka ka 650 rand ka pa ho feta. Di hlaiswa di feka pa di fetse tharo tseng ka karolo. Jwalo ka 6 pack ya di 1 liter Spar Low Life, full cream, low fat ka pa fat free milk and lactose free ka 94.99 fela. Ka pa 750 ml Sunlight dishwashing liquid assorted ka 29.99 fela. Ho tloha ka la 22 June ho fihlela ka la 7 July. Ha ke pa isa le teng. Spar fela. Ho na le dipehelo.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: With Big Club, e se e kadile jwalo ka mahlasedi a letsatsi. E ba le monyetla wa ho hapa 5,000 rand kontane le With Big ya selemo kaofela. Romela voice note. O re phethele pali ya ka moo o hlolang diphephetso tsa hoseng hore o qete letsatsi o le matla. Kala letsatsi ka dijo tsa hoseng tse matlafatsang. Kala letsatsi ka Weetbix. Ho sebetsa melao le dipehelo.
3: Bafana, bafana!
4: Monnuaha! Bafana, bafana ba ilo kena tlhodisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.

0: Breakfast Focus. Ke mandoza tsabeletsong ya le Sedi FM. Ba me metso tsi dilo hantle ya le shumela metso e tseletseng ka mora hora ya borobedi. Papaletse Cardi B, Bruno Mars, Please Me. Tsabeletsong ya Senantaka ke le Sedi FM. Ke tlokomela hore di baka tse fapaneng e tle di tlasa litho le ntshotsho la baqulutsi ba ditaba le bona ba batla ho bukeletsa lesedi la hore hoetsa landi karolong tse fapaneng tsa naha fela ho sa ujwetse kgaitsedi ya ka tsietse mohaladi hore ae ka moo bona ba seng ba bone ka teng mabenkele a butswi batho ba tswalla pele jwalo ka ha o ntse o itukisetswa mekoloko ya boipelaetso dibakeng tse fapaneng mme re le ra tlha ra utlwa ka nako ya sephetephete hore dibaka tse e leng gore ho reruwe gore o tla ba le boipelaetso ho tsona di sentse di lokiseditswe ka kwana ka Bloemfontein bo Thabantsho jwalo bo Botshabelo ka kwano ka Johannesburg bo Ekurhuleni bohle ba sentse ba le malalalaotswe ebile mekoloko eo e ingodisitse gore e tlatle e beteng mme mamela tshebeletso ya lesedi re sentse re tshwaralo re le rona hotle mo leng teng bolokeya hotle mo leng teng hlompha molao hotle mo leng teng etsa bonnete ba gore dintho di tsamaya ka nepo
1: le shebala botsetso bile fela botsetso go faletse ora ga borobedi ga bakhatlo ga borra re bile le o tletela wa the biggest one drive at a hoha breakfast show au bana a ke a tseba re ntse rena le bagotsi ba rona be o ba mothontsa le ka mosebetsi jwa lo kaontsona le mathata tjena e mongontsa tshware e kara se next santsa le game tse mohala ka ga di thori ka kopana o thia ka mane ka ga di thori ka kopana lo wena o tshwanele bana ba ba mana ona ntho bohloko jwa lo ka o hloka mosebetsi yenu yona ha ke batloko wa tseba ntho o hloka mosebetsi e bohloko ke ka o fumana hore batho ba ba mana le khatello ya maikutlo motho ka re wa kula o dula o khathetse be le tsona ditho tsena chelete mogotsi wa ka wa tseba ha ona le hore o etsa e kae ha ona le chelete ngana o tseba ngore o lebelletse ka letsatsi le itseng o gone o kwala mabaka nke ka nnete ai man le tsona di khatello tsena ha di bingata jwa lo ka di lengata tsena batho ba banga ba iketse u fumana hore ke mathata jwa le mothudula ka ro kwatile mothudula ka re ha thaba ke mathata bo pelo boss ka re batho ba sebetsa mbala le mathata jwa lo so ka ipotsa motho leng hore le sente ha ikene ho yena hore maemo a jwang mamedi wa tsiba ga thabela ho utlwa hore wena mo leng teng maemo a jwang location la hao ka sia ha mo leng teng di tshontse di tsama hantle maemo a jwang ke bua tjena o bane ke shebile hona le tlalo e qetang o kena hore hona le batho ba bahlano ba tshwereng bane ba leka ho thuba engwe ya di tax shop ka mane ka KwaZulu Natal go di dilene ka mane ka Mas Daily KwaZulu Natal jwale ke yona ntho le tsere hlalosa go sepolisa le mo president o la sa bua ka nnete hore ha ba lebella diketso tsa bonokwane kapa batho bana ba ileng hore ba etsa dintho tse tsuleng tseleng ba skebe banka monyetla ka ditaba tsena tsa March and March di protest tsena tse re tla di bona ka jeno jwale nka thabela ho utlwa hore wena mo leng teng maemo a jwang jalo ka re tla mo sebetseng nna ka nnete ke bone sepetepete se hlile se le monyebe haholo maobane ke ne ke le molo mane bane ba hlalosa ba re ha ba tlo bula ka jeno mabenkele a mang ke sa tsebeng ya ene se taba molo ka ofela fela mabenkele a mabedi a mararo ne hlile ke botsa wona ke tsamaileng wona ba re o sane re tla be re le siko re tla gutla la boraro ha ke tsebe wena maemo a jwang wena mo leng teng o go re letsetseng ke rutle fela 086 003 084 086 003 084 empa he o tsebe hore a tsatsi la phomolo yeno yona e hlakisitswe ka nnete batho ba bang ba ntse ba le mesebetsing ba bang mohlomong ba kopiwe mesebetsing ya bona gore ba seke batla ka mabaka a fapaneng e re rutlwa wena dintho di tsamaya jwa mo leng teng
2: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mohau e kapa matshediso a magolo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: Soy Tipa ufumana ho ekeditseng ho birthday ya Boxer. Reka Huggies diapers ka kana tse tharo ka 330 randa. Nola mayo le street style mayo 750 gram bo bedi ka 70 randa. Reka ka 1500 randa ufumana 3 gig Boxer com data mahala. Ha Boxer.
4: How di pampiri tse ngata tse ka kinsamang? Ha setsa hao. A ditse Capfin. Sena ha se utlwa ka rona. Ru amela fela hanyane ka so Christeline a sengwantseng.
5: Musadi ya nenga nthusa o mbonse mohato ka mong. A dolofa tsa sebetso ena ka ofela. Ka fumana tshelete ka potlako. Ntle le ho sign di pampiri tse ngata.
4: Etsa kopo online o join ma Afrika Borwa a feteng 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Capfin ke mofani wa mokitlano wa semolao. Kona le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
6: With Dick's Club. Ese e kadile jalo ka mahlasedi a letsatsi. E ba le monyetla wa ho hapa 5000 rand kontane le Weetbix ya selemo ka ofela. Romela voice note. O re phethele pali ya ka moo o hlulang diphepetso tsa hoseng hore o qete letsatsi o le matla. Kala letsatsi ka dijo tsa hoseng tse matlafatsang. Kala letsatsi ka Weetbix. Ho sebetsa melao le dipehelo.

0: Sama natso ke le Sedi FM ntate Kaifa Semenya Angelina engwa dipina tse ratlanga ho ho hle mo re tsamang teng di festival eng ho hle ibile mafelong ana beke ka mona ka Zia Khala mo Sun City ba ne ba tlotlwa ke SABC ba tlotlwa ke Sun City ba tlotlwa ke ba ne ba na le kabelo bohle le fa phalantsetso pele ya dikgwebo tshireletso ya tikoloho ka mona ka Northwest le bona ba ne ba kentseletso ho re a leboha ka nnete ho bona tshebetso entle a tlile le mmene ke qala ho kopana le bona ba le babedi kana go ele nngwe yena ntate Kaifas le Meleta re a leboha hle batswadi ba rona ke a tseba go le mamela le Sedi FM lape mo re a leboha ho le bona re a leboha ho bona le hola ha monnate ha kana le ntse le mmo e bile ho no tlotlwa jwalo Lady D Dudu Khoza wa ka mona ka ukhozi ha mmoho le thuso motaung wa hona kwano tshebeletsong ya le Sedi FM le bona ka nnete ba ile ba tlotlwa ka la bohlano mosebetsing o moholo wa dijo wa private mantsibu ya la bohlano hatwe hey khale le jere ena ya SABC le tshwere ka thata le sebetsa SABC ntse ye mejena ka lebaka la boitelo le mosebetsi wa lona le lona ka nnete re a le lebohela le gona ga le Sedi FM ra itebohela gore be gna le kakapa tsa mofuto o jwalo
1: a o taba tsamana teka nnete wena gaitsedi aka ke la ka ba le khonolo ka mmona ka kopana le ntate Kaifase backstage bani a o ba ntate Kaifase menya pina tsa ha ntse di le monate motho e ke sa mmonang le a fela o ntjotsa o rona le tenkena me le tambuli ntate kopane le yena ke tsebe ke mana tswa mo lata ka backstage ka mane ka mana ntsa phumotse ka teng ka ga o ba ntate ba tsamana te ke di kakapa tsena bo ntate Kaifase menya mashoma mabere ba tsoro medi pela ba tsoro fa le tsora ya borobedi the biggest one to drive tsakwa breakfast show rutla mamelihle wena mo lenteng dintho ditseditsa majwa le Sedi FM tumela yes sir
2: tsapo yankara
1: monate boso
2: ah ke tsapo le fa sara
0: maneso
2: so a bo posiso ne go tsapo ne ke mo ita tenine
1: e
2: go tsapo mo ka tsone ke ka fonela le tshaka bebe go di extension ena ke mota no ha re ntse go le mo tsapo go na ne se ka eng ntse go le mo tsapo go re ya di tekse ntse re tsoka mo re tsena ka mo ya gona ne go thongwe
1: mmm o lo lang o di tshotse ntse di tsama sha
2: e just not ba ka ba thoele ya ka ba ta ra ke tsoe tsa la e mon ish
1: ba tsa ba tsa wela mo wena o sebetsa nteng
2: no ke ra ga ke re tota mo di tekse go tsoka nyana ka ra go tsoka nyana
1: o ba ka di tekse wena o vaisa o tsama o tsa o khanna tekse
2: Eh.
1: Oh, jalo bona batho ba satle. Oh, ho bolela hore batho ba bangata ba dutsi malapeng.
2: Eh, ka re ba ruta no es. Ya ra pekta ka mo pokotong ka mona kara.
1: Ke a utswa.
0: E bolala ene papa, e bolala ene.
2: E bolala ene wa tlaka lunch motho ye jarteng sa re ka go tropong ye haye.
0: Once papa la pentu.
1: No, ke a utswa boswa. Ka letsatsi ka taxi na lo shapa bokae.
2: A ole biso go le tsene.
1: Eh, ha o sebetse ya ka letsatsi le ha le sebetsa sharp.
2: Like ka di date tse so.
1: Yeah.
2: Ya go le biso so na like o ka eta boma tao tao tshuda wa bo.
1: Ai, ha o tswane boss, inga de.
2: Ha o tswane, mar no petrol e ba e gore like ke mathata since petrol e nyolo ga sone.
1: Eh.
2: Kara petrol e nga tsa feta profit.
1: Ya ka u su yona ke bokae?
2: Ya kaus, a gona stile ha o kaus ya jamti.
0: A gona stile ha o kaus e pa.
2: A gona bizi.
0: Ara ha o kaus e.
2: A gona yana kara tsata.
1: Shapo bosaka.
2: So kara.
0: Lele. Tsabela tsokele seri o moyeng dumela.
3: Bela le kae tshosa le batho.
0: Hulu kila huma.
3: Bela, tsatsi u ka bona ka petana ri tsa di tsonta mathekela tsene tsa ba thewala ka o fela. Ho sa tsebe hana go e ya ho tsaba jwa go tsholeile tsiba ka bo.
0: Batho ba ya mesebetsing ha hona bothata.
3: Ha batho ba ya mesebetsing ha hona bothata ka ga ha e tsena la go kala yitlo hona ka jengena ha ke le.
1: Ke ga ke di toropontse. Oh ka ga itse ka bona letho.
3: Ha hona nna ke go tsholeile ma ga ke tiba tsatsi ke le phaha ma ho tsaba jwa ma ga ke le buile thwasa.
1: Wena o mosebetsing a re bua le wena je.
3: Ah nna ke ha ya ke tsholi mosebetsi ke ba tsana le wona.
1: Oh. Ah ah. Ditlaloka re le buile.
3: Thank you.
1: Thank you. Le Sedi FM tumela.
2: Eh, Karas.
1: Aboso.
2: Le maibo.
1: Bonate boso ka o jwang?
2: Ah, re te mnono.
0: Maneso.
2: Ah, a le bo tsholi ya biblo mo mo.
0: Eh ya, le.
2: Ah. Ho sa thutse ka kwano ka mangaung ana jwa le ke tswa ka tropong ka mane
3: ke nyelwela ka site tsena tsa bo estuara ka mona.
0: Eh.
3: O sa thutse ka nnete. Ke sa tsebe go rentsa ane tsa bo bogobong jwalo ha le betseya. Go tla bo ona le difeng.
1: Fela ha o sheba di shopo mo di butse mo hlo montoropo mo.
3: Kana se ka hona ka mona ka weba le ka hona. Ho butse di shopo tsena tse kgolo empa tsena ka batho bana ba tswang ka ntlo tsona dikwetso ka nnete ka ofela. Kaofela tsona o tloa toropong kwana Sontaga ke lo kuta tsona e sale dikwetso ka kwana pela ofisiane ya mokgatlho wa ensi ka mane ga e sale dikwetso shopo tseno ka moo
0: tseleng mo o tsamayang teng palo ya dikoloi ke e tlwaeleleng ya tsela eo kapa e batla e theotheoile ganyana
3: ga diyo tshwase ga diyo ga diyo le utlwa mosebetsing mane o seng ka fpas seven a ke gutlala ke lo tšhaka ntlong mane go stile go zina main road normally reng ka bo 5-6 minutes bare ke kene makleke fela ka sentse go stile
0: wa utlwala leabe
1: o dula kae mo o joina main road ka 5 minutes reng ka hora mo Ke a bapala. Ya nana. You try explain that. Ke a bapala. Ke tsona. Hey, tell us all. Listen, if I'm developed.
4: Ai, batu.
1: Boso.
4: Ya, o tere mofango ka mona ka botabelo ka.
1: Ah, mofango.
4: Ai, purwa ka ntlo di ntengwana mme a ona botata ba nne. Tsa ke tle mo tsara ntlo di ntlo.
1: Ee banna ntho engwe le ngwe gantle batho ba ntse ba mesebetsi ntse le yama le kgaramolo ba butsi o nagana ba butsi moo
4: no a ke so mare ke nana o butsi bare ke bona gore ntho di right ke nana ba butsi brayaka ke nana ba butsi
1: ai taba tse monate mofango jalo wena kapa ga o sebetse kapa ga wa ya mosebetsing kapa ga o sebetse
4: Movango has a big of Alpomulu, one
1: of them. Movango, okay, section man.
4: In Natala, N section in Natala.
1: On N section in between Natala.
4: In Natala, one of them.
1: Ah, ke Cancun, Movango, ke Cancun.
4: Shabshabu.
1: No, Movango. Movango, I see.
0: Utalue. Hey, what's that? You should be a hated act. Hotel also a resale in Zimbabwe, 35,000 bus and batsilets have won. Me, ba 4,735. Keba ileng ka dithuso tsa dipalangwang tsa mmuso. Jwale, ho hlalosa hore ba tlohang Cape Town, kapa KwaZulu Natal, ba ya Harare. Hangata ba sebedisa 1,800 rand. Fela ho bonala eka eka re theko ya ho tsamaya ha jwale e se e le mane ho 3,000. Ho tlohala beng ba dibese ba ekeditse ditheko tsa ho tsamaya ka lebaka la kgatello ya batho ba batlang ho tsamaya.
1: Ke ntshone ke bua o seng. Ho na le motho a nalla ka yona. Yena ha le ka kgatello la ka hore o bona ka re banka monyetla jwalo ka nthwena hobane jwale. Jwalo ka ke tsho o hlalosa gore ke 1.2 la hlala hlalosa gore se le 3800 ya ba imela jwale bona ba ile gore ba batla o tsama ba ipatala
0: ba bang ba bile ba hlile ba se ba emela tsena tsa mmuso hona le ba seng ba o tla jwalo ka o tsha 4000 rand fela ho hlalosa beng ba thepa ba dikoloi ba re ba ba lifisetsa jwalo ba batla ho palamisa dibethe ho palamiswa di outopo ho palamiswa di tranka wa opola tranka gona e kae ha se suitcase tranka e kana jwale motho ha sa tsama ka
1: meko
0: wa utlwa motho ha sa tsama ka ntho tse kalo bese le yona etletse ba la ka ntho
1: tranka ya palamisa
0: tranka ntate tranka ya palamisa
1: di jwana tranka
0: ntate tranka
1: ke tranka tse jwana
0: ho hula wa tranka
1: Shoma ba bene ba se mehlano fela betsotso pele ora borobo chepat.
5: Tipo ba le serie fe la gichia patcha.
6: Ako le bowe khadame na ko le bowe DJ Thwasalo wena comrade Jonito mamedi wa tsebelo sa le serie FM moro. Ha ke re le kole ka mana ka dipapa dintsena tsa so we two motere fumana hore motsamaisi wa papa ditsena andele gaile siwe. Ke yena wa pinane wa ya abutiyo wa nsuna onsuna ha monate la gichepata ke sa kgona ho itshwara le yena o la hlaisa la ha ile ntse mabapi le dipapa di tsena tsentse di bapala ka monoka Soweto
7: games we're saying we see you we are here we care and so sugar starting come inside is utofunza boxer, tennis, rugby, whatever it is. If there are anger issues, come and release them here. If there's a talent that you are afraid to showcase, cinema coach, 18 sporting codes, those are 18, or each code has more than one coach. So you can times that by whatever minute, and those are adults who care.
6: Ke ka mogodi beleng ka teng he andile mamiri mehe luna ba ka monoka swethu a ke leng le lo shebella bana ba lona le ba fe morolo le motlo le hore ba gothale ba sebetse ka thata dipapadi ntsena ha re fete ho cricket ICC Women's T20 World Cup 2026 itenge papadi ka jeno ke papadi le ngwe mo go fumana hore na hayane ya Australia e tla be thulane le West Indies. Papadi ena e tla simolola jalo metsotsonyane e mashome a mararo ka morago ra ya bone. Ke ha papadi eno e tla be qala he mmamedi wa ka e tlo ba papadi e maatla jwale le Afrika Borwa e ke ene gona mono e sentse e tshwere ka thata. Ke dikoba ke dikobela ka mane ka thekong go la Durban. Ke kena ka mona ka tlhopheng sa Durban City e moto e tsontse male. Tsebisitore he selokola dibapadi tse latelang Terence Masego, Tahir Goedeman, Ronald Marman, Falake Chanani, Odwa Nyulo, Jocelyn Kamatuka, Onele Rulwana, Ekastana Le Lundokuhle Tongo.

0: ke a khola batho ba bangata ba ntse ba leboa hore theko ya mafura e bona hala etla theoa ho sane ka lebaka la ho theoa ha theko ya Brent crude oil setlamong sane sa America le Iran sa hore ba tla tloella ho nna ba ntse ba bomana fela he e ka re nne mona ne sentse ba konopana ka tsona dibomo tsena ha mmamedi nna ke tsebeta ba batho ba fela he ke taba leng hore e mollotse batho ba bangata me sotsi le hantle ya le shumela metso e robong a pele ora ya robong ba sentse ba o santsa le 10 tuli baby re tlo utlwa hore na ho etsa lang ba tshu jwalo ba re ka jeno ke di 30 di debit order ha di batle utlwa aka match on match ha di utlwile tsona diatla ditlola tantwa tsona di afi ha dina matha di debit
1: order yeah o teng tuli mtwana tuli
2: dimela ntle tswasa dimela batu
1: le kana ko fitile le nna ka follow fitile
2: ho shapu jamba da bes
1: le go tswetse parta mona ke re tete tse mona se tsa tholwana se go tswa ba mo se kae ka tse Ee. Ee, o tswe tsa ke bala ba ba se u nna loela thuli ya.
2: Ee, o na re ka nna ba re matshi.
0: Ba ka nna ba le bitsa go se sikelele tsela hore bina.
1: Ah, bi ba wa tla. Ba wa tla Afrika.
2: Ah, ba
1: ne. Ee, se ke botsa ke party go ka ino no mo shebe motho eno male go tsa ke se. Ee, go tsa ke sa bidise.
2: Ah, ke fitlile bana beso se ke la tlhola le ngongore.
1: Ah, ke a thaba ka nnete o fitlile hantle. Ha o tsetse le mo ho jwa, ha o tsotsa.
2: Ah, wa tseba ho ngwese batho.
1: Eh.
2: Ah, ke bona ho le ngwese ka
0: nnete. Eh, hai, wa tseba bo ngwese bona a ikona. O nana ba ba tswang ba ithaopa. E sele ha ba benwe le motse hlano wena ha o ena hana fa.
2: ba ithaopang
0: ba ithaopang o tsama e ba ithaopang ga nna ke na tsona ditokomane ke a tsama
2: nna ke nana bana ba ithaopang wena thosa kana ka ngwe ka nna bagale motho wa modimo a batla o tsama a sna rona mogwa wa o tsama ko fe jwale ha monyetla o tsena o hlaha o santsa re ka nnete e salentse ke batla o ikela hae
1: re buisana le mme ka kwano wa border control mane re bua ntwa bo ka motsa potso wa bohloko re jalo khabatsa matshe le tloetsa jwang gore ba se ke ba khutla ka tsela eo ba ileng ba kena ka yona mo a ke re ba kene ba sna dipampiri ba bang tsa jwale re tloetsa jwang go bana ba gore ba kene dibese di tlale batho ba tsamae wena tholwana e bonolo ka tsela eo ba ileng ba kena ka yona ba sna ditokomane ba tse ba ile ba kena jwang jwale re tloetsa jwang gore re tse bonnete ba hore ntho e jwalo ena e tsala fela he o hlalositse hore ba entse bonnete hore hey madibuo mmane ka nnete jwang kapa jwang
2: e mone ke re ke a sho le nna ke re a ha go ha o ka sheba makala mangata hona re le tsena mmuso a entse tla mathata hore le madibuo ho mono

0: nnete ho be le taolo.
1: Le yona tabena hore Border Management Authority ha ke tsebena mamedi wa elellwa ke setheo sa morang tjena ha ebe ke hopola hantle ha se na nako e telele ha se gore ditshebeletso tsa bofalli ne ntse di le siyo empa ye ya setheo se ikemetseng se bitswang Border Management Authority ka nnete ha se gale ke ba bona ke elellwa uniform e bona e batla e fapane
0: tala tjena bo nweleletseng
1: mme ke a hopola le mo sena se qala fela ba kene ba sentse ba tebetse ba sebetse moho ba feta ma mashumi a mahlano ba neng ba leka ho etsa bobodu madibohomo ka bona hore e ka re hle ba tisitse bona
0: ngwa
1: ba tlo mamella bobodu ho bona mo
0: ho bona la ka nete hle ba tisitse batho ha ino ba ntwe bonolo
2: fela hangata le ha motho a sebetsa bo garage ya fitlang
1: a
2: fitle ka tlo fitlang mmona a fitlang o tla mmona ka matshato o mo tsama sebetsi
0: empa hohle bona ke company
2: o mmona ka matshato ka bona ka bona kae ka mmona mmona
0: wa momona tata hore mo fumana ba petse tepe ya u dumedisa le ya u ya ditabeng
1: ho tsale sho
2: tsa momona mo ga
1: ikutse ya ba dina
2: tsa ba dina aba dina ta ga itse tuli die me jo ka
0: ke le bile bana me so ho itlhabolle ka jeno re tla ke re tlo bua ne re kile rabea sehlomo mona ho rena ba aisani hantlentle ba qabanywa ke eng me ka jeno re tla ke re tlo bua ka batho ba reng a na le mo aisani wa ka ka net re iphelela ka khotso ha rena bothata re tla ke re tlo bua le mo mamedi ka taba eno ntle le mono he re tla bua le Miss SA finalist 2026 me kgwebo le moruo re tla ke re phethele go di ena ya batsha ka bua le motsha ya leng ka hara kgwebo ke tsona bana beso ke itebohe
2: are le boe tholana boletsane mamedi o tla tla ya metsotso ke mehlano ka morao ra ya abo robong ke le shobala ba tsamaena metsotso ka le bile tsholo re nya bo robong ba tswetse bua ka le bona ba bangata ka nnete ba mamedi ba hle ba hlalosa mo ba leng teng ha ona mathata ha kalo fela he utlwile kae kae hona le mehwanto e tla qala boreng ya borobong Cape Town man hona le wa go raya le shome o se re tla bona letsatsi le tsela tsa madithole tsa majwana
1: Portugal inzera
2: e santsane tla yeno no santsane tle Germany tswana le bafana ba bona Germany Japan Netherlands
1: Ke bafana.
2: Batho
1: ba last 32.
2: Bo Portugal. Ba santsane ba tla bo Argentina ba santsane ba tla. Fela rona Germany, Netherlands le Japan. Ha re ba khotse. Ba khotse ka itse.

Ke o lebohile thwasa ba mamedi kgotsong. Maemo a kgutsitse dibakeng tse ngata tsa naha fela baqolotsi ba rona ba ditaba ba kene ka hare ho metse ya rona bakeng sa hore fatse ntseng di etsahala mothating ona. Moaleng mona re se re ntse re na le moqolotsi ba rona wa ditaba. E ne re lokela ho bua le yena e leng Makgala Masiteng fela ho bonahala mohala wa hae o sa sebetse ha jwale. Fela maemo a kgutsitse setsing sa mabenkele Bloemfontein Free State hoseng hona. Mabenkele a butswe mme baahi ba tswela pele ka mesebetsi ya bona ya letsatsi le letsatsi pele ho matsholo a boipelaetso ka jeno. Ditho tsa makala a fapaneng a molao le basebeletsi ba lefapha la ditaba tsa lehae di malala a laotswe ho ka kena kgabong haeba ho na le ho hong ho etsahalang mme di beile maemo leihlo. Ho sa le jwalo mmuso wa naha ya Lesotho o kopile Basotho ba dulang kwano Afrika Borwa ba ikutlwang e ka ba bolokeha naheng ena ba ikopanye le lenqosa la bona kwano Afrika Borwa bakeng sa hore ba lo bua le bona kapa ba ye kantorong ya hloma o hlomollwe e entsweng bakeng sa bona hore ba tsebe ho buela lapeng. Letona la ditaba tsa lehae le bolela hore ke dibese tse hlano tse tswang KwaZulu-Natal tse lebeletsweng hore e be tsona tse tlang ho palamisa melata ena e hlokang ditokomane. Sepetepete le dibohong la maseru se ntse se phalla hantle ho se letho le ntseng le setisa. Ha re leba Johannesburg, sepolesa se rometswe ka bongata Newtown. Diketekete tsa baahi ho lebelletswe hore di kene matsholong a boipelaetso le mehwantong mme di tla bokana Mbeya Snodia Square pele di kena mohwantong ho leba seteisheneng sa sepolesa sa Hillbrow hona Johannesburg kajeno.

Mametse Brian McKnight still Holesedi FM me pijana homono ke le kauneletsa re lebogile mabotsa I feel nothing ele shume le meso esipileng a meso so kamara hora ena ya borobong me wena mo mamedi motle ka jeno ke la mashume a mararo goding ya phupjane ke letsatsilane leo ile ngore ho tla ba le mehwanto e hlophisitsweng e kgahlano le batho bana ba tswang dinaheng tse ka ntle ba dulang naheng ena ya Afrika Borwa ntle le ditokomane tse phethahetseng. Jwale ka nnete ha o ntse o tla letseleng mona e hlile hongwese ka nnete hongwese mabenkele boholo ba mabenkele a kwetswe di-tuck shop mane makeišeneng a rona boholo ba tsona ka nnete di kwetswe. Le mona mo tla fumana nna ke ba dutse dikone mona ba ithekisetsa dijo thepa jalo jalo a ikona ha o ba bone ha o ba bone ho gang fela ha o ba bone wena mo mabedi motle me re a tseba he ka o fela hore sepolesa sa Africa Borwa na ka bophara le makala amang a tshireletso ba sebedisana mmogo ka jeno ho etsa bonnete ba hore mehwanto ena le ha ile teng e ba mehwanto enang le kgotso le kgutso me ba hlokomedisitse haholo ka nnete hore ho ska ba ha ba le batho ba tla leka hore ba nke monyetla wa tshenyo ya thepa kae kapa kae ka tsela efeng kapa efeng ha o ka iphumana o entse phoso ya mofuta ono ngwaneso o tlalelwa ke ditshepe tlalelwa ke ditshepe jwale ha hona bothata ka nnete sepolesa se hlalositse gore ha batho ba ihwantela fela ka kgutso le kgotso ha hona bothata ha hona bothata empa bothata e tla ba ha re bona diketso tse e leng gore ha di a dumelwa ha di molaong jwale hlokomelang he bana besolona ba ikemiseditseng gore le tla ba karolo ya mehwanto e hlophisitsweng go phatlalla le naga ena ya Afrika Borwa bahlophisi ba mehwanto ena ba tshwanetse ba nke boikarabelo ba gore bohle ba bang le seabo mehwantong ena ba ba le boikarabelo ga gona dintho tseo e leng gore ga di molaong tse ka fumanwang di etsagala. Jale mo mamede motle re tla ne re be ditabalihlo re ne re shebelle di television e o mamele le radio o tla no utlo rena ngwetse hala enkae ngwetse hala enkae re tla ne re be se hlohlolong sa ditabatseno me ha o sheba kantoro ena ya palo ya setšhaba ya Afrika Borwa ba bontsha ha ile 4.1% ya ba ahi ba lenteng ka hara Afrika Borwa bao e leng hore ha se bana ena ba tswa dinaheng tse ka ntle me sena se bolela hore ine ka ba ke batho ba ka bang 2.4 million bao e leng hore ha se ba ahi bana ena ya Afrika Borwa jwalo ka re tseba hore Afrika Borwa kwano setšhaba se phelang ka rona ena ya Afrika Borwa ke 58.5 million jale bona ke karolo fela ya palo ena ya ba ahiba Afrika Borwa jale wena mo mabedi motle re tla hlere bona ka nnete hore na ebe mihwanto ena e tsamatsa majwang wena dula fela o theile tsebe misusu e dula hantle o e mashume a mabedi ka mora hora ena ya borobong ho pula hle re tla ba le senelo sa tumelo misusu ngena e mashume a mararo ka mora hora ya borobong mme ka mora mono he ke la bobedi ka jeno la bobedi ke le tsatsilane le o re ba motlotlo haholo ka lona mo re reng ha re rutaneng re bontshaneng re hlokomedisaneng hore puo ena ya rona ya Sesotho ke puo ya bohlokwa jwale ka jeno re tshwere maele mwamede motle mme wena o tla fana ka tlhaloso ya maele ao tla fana ka tlhaloso ya maele ao mme mane he metsotsong e leshome le metso mehlano pele ho hora ya leshome metsole ya rona ya tsohang le bona ba tla ba teng ka jeno re tla utlwa ditaba tsa bohlokwa tseo ba re tshwaretseng tsona re tla utlwa ditaba tsa bohlokwa tseo ba re tshwaretseng tsona e re kunkele pina e tla ka nana Coyote moticiwane ke o yentseng.

0: Mametse jambo somlomo ke mesoso e mashume amararo ka morahora ya borobong har fitele senelong sa tumelo me sona re se tlisetswa ke ntate muruti murapedi diutlileng o bala pesaleme ya mashume a tsheletseng timana ya leshume le motsomong ho emisa timaneng ya leshume le metso e medi ntate muruti sebaka ke sa
1: Jehova mohau wa hao o phahame ho isa mahodimong le botshepehi ba hao ho isa marung. Moratu wa moreneng ke o dumedisa ka lebitso la morena le mmoloki Jesu Kriste. O dumedisiwa ke wa hao le wa ka mehla morapedi di utlwileng. Tlo mo mamedi a re fumaneng palo ya lentswe la modimo bukeng ya dipesalema. Re bala pesalome ya mashome a tsheletseng. Ditemana ya leshome le motso o mong ho fihla ka leshome le metso e medi. Re thuse, re tle re phologe direng tsa rona. Hobane thuso ya motho ke lefela, ka modimo re ka hlola. Ke wona o tla hatakela dira tsa rona. Lena ke lentswe la morena, re boka le ho tumisa morena ka lona, e leng ka Jesu Kriste morena le mopholosi wa rona. Amen. Pesalome ya mashome a tsheletseng a ya ngolwa hore e be selelekela fela se re atametsang tshebeletsong e kgolo ya bohlokwa tempeleng. Empa momamedi Tafita o ne a e ngotse hore setšhaba se be le ho hong kapa se be le se seng sa bohlokwa ho se ithutang sona pesalomeng ena. Iseraele ya neng a etelletswe pele ke morena Tafita o ile a wela lerabeng leo bontata bona moholo ba ileng ba wela ho lona ha ba le ai mehleng ya Joshua morannune le mehleng ya Ahabe ha ne a lwana le ba Arame le ha e ka ba Juda ha ne a tadimane le Babilona. Katleho le hlohonolofalo dinthong tse ding tsa bophelo ina le hona ho etsa hore motho a lebale hore tsohle tseo a di fihlellang bophelong ke ka thuso ya modimo le ka matla a modimo. A re moapostola Paulose ha a hlaba kereke malotsana a re nka etsa tsohle ka Kriste ya mpha matla. Bofokodi le botho ba rona di phakisa hore jwetsa hore katleho ya rona e tswa bohlaleng ba rona. Bofokodi le botho ba rona di phakisa hore jwetsa hore katleho le hlohonolofalo ya rona e tswa matleng a rona, e tswa mekutung le matsapeng a rona. Katleho ya rona e tswa dithutong le ha e ka ba ditjheleteng tsa rona. Ke botho, ke bofokodi. Mohlang re hopolang jwalo dikelellong tsa rona ke moo Isaiah kgaolong ya mashome a mahlano a motso o mong temaneng ya leshome le emetso e supileng a reng tsoha, tsoha o eme wena Jerusalema ya nwileng mohope wa kgalefo ya Jehova letsohong la hae, o nwile ditshifa tsa senwelo se tahisang. Mopesalome ngwaneso ya ratehang o leka hore ruta hore ba ikgantsetsang Jehova ba sa feng Jehova tlotla le thoriso le sebaka se mo tshwanetseng, ba qetella ba dikadika jwale ka motho ya tahilweng. Tafita le Iseraele katlehong ya bona ha ba ntse ba hlola dintwa ba ile ba qetella hlolo ya bona e ba ya dihlohong. Tafita a phahama, a phahama, a ba a phahamela le modimo. Ke ka lebaka leo a ileng a wela sebeng sa ho lakatsa mofumahadi wa Uria hobane boitshepo le boikgantsho ba hae di ne di mo jwetsa hore ha a hloke ho ya ntweng. Joabe le mephato ya Iseraele ba tla hlola ntwa ka mano le ka maqheka ao a neng a ba file ona. Utlwa Samsoni, Samsoni ha ho thwe ho yena Samsoni Bafilista ke bao. Le re lentswe la modimo Samsoni a re ke tla tsoha ke tla etsa jwale ka mehleng, athe ha a tsebe hore Jehova o mo furaletse. Tafita o re modimo o tla ho lwanela bophelong ba hao. momamedi tshepa modimo ka dintho tsohle e semmatla a hao e sembohlale ba hao mo hau wa morena wa rena Jesu Kriste le lerato la modimo ntate kopano le matshediswa moya go halalelang dibe le rona bohle jwalo le ka o saeng kae amen.
0: Re ya le buhatle ntate moruti di utlwileng ka molaetsa wa re fileng ngwana o seng gona mamedi o badile pesaleme ya mashume a tsholetseng a pala temana ya leshume le motsemong go fitlhela temaneng ya leshume le metso e mmedi ke nako ya gore nna le wena re kene sekhutlhwaneng sane sa rona sa Sesotho ee ka jeno re tshwere maele mabidi motle maele ao ke a tshwereng ka jeno ke ana maele a pele mahlo ke diala ha je sa motho mahlo ke diala ha je sa motho maele a bobedi go fahla mmuso ka lehlabathi go fahla mmuso ka lehlabathi 086 000 3084 ke nomoro ya ya mahala e re kutlo rena ke mang ya reng a thuli ke a tseba le mabedi ke a tseba le mabedi le Sedi FM mo mamedi dimela
2: maro na mna tel ka ntse
0: ntate madoda ke tswile o tswile hantle
2: o hlomphile mo ka ke tswile hantle mo ka e fa sa muso ka lehlabathi o tsisa e mo bo hloko sa lebella ya e fela mo melandeleng a kele
0: o la pili ya o le ya hana ntate madoda ke le bile ntate o itikile ba me di dumel
3: khotso tshuli
0: khotso mele kai
3: re teng le kai
0: ha mona tsama
3: ke mkhoni no mpi
0: e ya me
3: mahlo ke diala ha ji sa motho mahlo a sheba o reka ntho ka mahlo o irate ha o ka ha o sna tshelete ha o nenga o hana ya bidiki
0: ho fahla mmuso ka lehlabathi
3: ku utisa motho bohloko o sa nahana go mo utisa bohloko
0: a e hlakile mme wa ka ke le bile ha holo
3: thank you to the baby
0: thank you me bye bye mo mama di dume
4: ke ke le bye
0: ke a phela ntate okay
4: ke le bua le me ke tshwalete
0: e ntate
4: ho fahla mmuso ka lehlabathi go o le ta mo timo go ja photo o sa ka lebe a sa ka lebe
0: e ntate engwe hape
4: e ya ntya
0: mahlo ke diala ha je sa motho
4: o se ba se itseng ha ke dingwa se reka o se ba fela
0: ntate
4: e ya mang
0: ku le buile
4: thank you mami
0: thank you ntate a me di dumela
5: dumela nne
0: go tsa mme le kae
5: re teng le kae nne
0: ha mo nate mami
5: e ya mme waka
0: e
5: e mahlo ke diala go bona ntho e hole e seng haufi le wena phana yo mo
0: e me ho fahla mmuso ka lehlabathi
5: ho fahla mmuso ka lehlabathi
0: e
5: ke o ke o ke o ke o ke

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Sheba ntho engwe le ngwe o ka sheba le ntho e rekiswang ha o sa e patale ha se lebaka se molato. Maso ke diala le letho sa motho. O fata mmuso ka lehlabathe. Ke ho etsa phoso o phosa go tlola molao o fahlile mmuso ka lehlabathe ya leboa thulibeki nkgono tselane matsheo
2: ke lebuile tle nkgono tselane
1: thank you mami bye
2: asimo he lesedi fm dumela
3: hello netulwana
2: hello me
3: ke mama khubo tsala botsha
2: eh
3: ma so ke diela o sheba o sa reki
2: eh
3: go fahla mmuso ka lehlabathe go kwaketsana le motho o faelelwe
2: eh
3: ke ya le bua ne thulano bena le tsalile tsatile mlathala la tsala botshalala
2: alala vilia salala
3: thank you thulwana mudimo o etse hanne
2: ke le buile baba e re kenke wa o qetela fela le sedi fm dumela
3: le kae me thuli baby
2: ha bona ke mele kai
3: ma khre ke di ena ha se sa motho ko sheba fela la o sa reke wa sheba
2: eh
3: o ka se tsinetse motho go fahla mmuso ka lehlabathe ko senya ditaba ntho tse ntle go senya ditaba tse ne se di le ntle wena go fitlha o di senya ee mme wa ka o bua le madingane ka gane jo
2: madingidingi ke lebile moratiwa
3: bye
2: bye my darling bye bye yeah momente botlhe a kannete lehlalositse gantle wa tseba lehlalositse gantle mahlo ke diala ha je sa motho mahlo a sheba ka ofela le qalantse le refela mahlo a sheba wa tseba la o sa reki le seo ho sa dumeleng hore o se shebe mahlo ko itshebela fela jale maele bobedi ho fahla mmuso ka lehlabathe le yona ka nnete tlhaloso tseo le faneng ka tsona di ntse di bolela ntho e le nngwe ho kgentsha ho halefisa ho utlwisa bohloko ho etsa ntho e seng molaong a ka nnete le nepile ka nnete ke a leboa hle mo bavete motle me ba sa le malapeng tjena le ne lengole fatshe ditaba tsena tsa rona tsena ba sa le malapeng tjena he bana ba rona bana ba tle ba tsebe ho tseba mo ba yang teng me le ba rute hore sesotho hantlentle boholo ba bona dikolong mona ba etsa sesotho e boholo ba bona dikolong mona ba bang ba bona ka nnete hona le tuto ena ya sesotho jale e ka ba thusa haholo e ka ba thusa haholo o no o mofahlolle mona le mane hore mona ho thutjena mona ho thutjena e tla ba thusa haholo e tla ba thusa haholo e le shume le metso e robedi metso so pele ho ra ena ya le shume ire re nke pina e tla re ka mora mona hem re tlokena metso leng ya rona ya tsohang rutwe tsa bohlokwa tseo ba re tshwaretseng tsona Millie Jackson it hurts so good.

Mamedi ere ke hlae tabeng ya bohlokwa ke yena me wena mo mamedi mo hlae taba tsena di tswa Metropolitan. Bathong ho buima matsatsing ana. Bophelo bona le mathata a bona. Mme di kgwedi ha di tle ka o tshwana. Empa tshireletso ya lelapa la hao ha ya lokela ho fela ka lebaka la ho haelwa ke tjhelete. Ke ka lebaka leo bana ba Metropolitan e hlahisitseng No Lapse Funeral Growth Plan. Encha insurance ya lepato e etseditsweng mokgwa o batho ba phelang le ho fumana tjhelete ka wona. Ha hona debit order, o lefa ha o kgona, o eketsa ha hona le tjhelete e lekaneng. Mme hang ha o se o kentse 1,500 selemong sa hao sa pele. Tshireletso ya hao

0: le pina e monate ka nnete. Dumela nhle metswalle ya ka.
1: Dumela mme Mathe.
0: Ke thabile haholo ho ba le lona hape mona. Lenaneo le monate la bana.
2: Nna ka lebitso ke Hlolo. Le nna ke thabile haholo ho boela ke ba lona hape metswalle.
3: Dumela mme Mathe. Dumela rena Hloni. Le phetse jang lona metswalle?
0: Ke a le amohela bohle mona lenaneo la rona le monate nate metswalle ya ka. Le ka jeno he hona le pali e monate eo ke tlang ho le phetela yona. Mme yona e bitswa lerato ya sa ratweng. E mameleng ka hloko hoba e ya latela. Lerato o ne a ena le dilemo tse leshomele motsomong. O ne a boetse a ena le moholwane wa hae ya bitswang Tsekiso le ngwanabo e monyane eo yena e leng keletso. Ba ne ba phela mmoho le rakgadimake.
4: Mme e ne e le mooki. Ka hoo, o ne a sebetsa dihora tse telele mane bookelong. Rakgadimake he e ne e le yena ya thusang ka mesebetsi ya lapeng le hore hlokomela ha mme a le mosebetsing.
0: Lerato o ne a rata rakgadimake haholo. Empa o ne a dumela hore moholwane wa hae le ngwanabo ha ba mo rate. Ha Lerato a sa le monyane, o ne a hlola a bapala dipapadi tse ngatanyana le moholwane wa hae. Hape ba ne ba tsamaya mmoho ka nako tsohle ho ya sekolong. Empa tseo tsohle di ile tsa fetoha ha keletso a tswalwa.
2: Mama Sepi, le nna heso o na le ngwana wa ngwanana. Lebitso la hae ke Moipone. O rata ho tshwara menwana ya ka ya letsoho ha ke mo nkile.
0: O lokile Hloni. Bana ke dibopuanyana tse ntle haholo. Le ha o le jwalo he bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale. E mong wa baahisane o ile a re.
4: So, o motle jwang?
0: Moahisane wa bona o ne a bua jwalo ka mehla. Mme le bona ba ne ba dumellana le yena. Ba ne ba dula ba bokanetse keletso. Lerato le yena o ne a rata keletso. Empa o ne a sa utlwisise hore na ke hobaneng ha batho ba ne ba mo tshwara jwalo ka ha e ka ha bonahale. Boitumelo jwale o ne a sa tsamaye le yena ho tloha sekolong ho ya hae jwalo ka pele. Hape ba sa bapale dipapadi tseo ba neng ba di tlwaetse jwalo ka pele. Tsatsi le leng ha Boitumelo a fihla lapeng a etswa sekolong. O ile a sheba keletso. Ka nako e nngwe, o ne a balla keletso dipale, kapa a mo phethela tsona. Empa ba ne ba sa kenyelletse Lerato. Lerato yena o ne a kgona ho bona hore, ka nako e nngwe, mme wa bona o kgathetse ha kgutla mosebetsing. Jwale o ne a sa rate ho mo tshwenya. Rakgadimake le yena o ne a dula a phathahane, a sa kgone ho bapala le yena. Keletso o ne a se a le dilemo tse supileng. Empa o ne a ntse a bitswa ngwana.
4: Ke hobaneng ha bohle ba mmitsa ngwana? Ha nna ke ne ke le dilemo tse supileng, ke ile ka bolelwa hore ke lokela ho nka boikarabelo le ho sheba keletso.
0: Lerato o ne a sa utlwisise tsena tsohle. Lebitso la hae le ne le bolela ya ratwang. Empa yena o ne a ikutlwa e le Lerato ya sa ratweng. O ne a dula a hloname a le mong mona lapeng.
2: Ke sona ka Lerato mme Mathebe. Ke iputsa hore na ke hobaneng ha a sa bontshe ba lelapa la bo maikutlo a hae. Jwale ke mona o shebala jwalo ka motho a itwae.
0: A o Hloni, mohlomong o tshaba ho ba utlwisa bohloko. Ho jwalo ngwanaka, ka nako nngwe ha o bolella batho maikutlo a hao, ho na le ka nako nngwe ba ka utlwang bohloko. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Lerato o ne a nahana a le mong.
4: Mme le rakgadimake ba ne ba eleletswe ka moo ke sa thabang ka teng.
0: Tsatsi le leng mme o ile a bitsa Lerato le hona ho mo kopa ho mo isetsa thepa e itseng ha rakgadimake. Nnete ke hore rakgadimake o ne a ntse a dula hona sebakeng sena. Empa ho ne ho bolokehile hore Lerato a palame tekesi ha e ya ho yena. Lerato o ne a tlwaetse ho palama tekesi a le mong. Ka hobane o ne a ile a nna a etela rakgadimake le motswalae Thato hangata. Empa ha a fihla ha rakgadimake, o ne a se teng. Ka lehlohonolo Thato yena o ne a le teng. Lerato o ile a re.
4: Ka hobane rakgadimake ke yona ha so fihle, nka nna ka siya phahlo ena le wena Thato. Empa ke bona ho le molemo, ke mo emele hore a fihle.
3: Ho lokile Lerato, re tla bapala dipapadi tse mmala ha o ntse o mo emetse.
4: Ho lokile motswala.
0: Qalong ba ile ba bapala boleke maipatilo, ya ba bapala dipapadi tsa makolokoti a mararo. Ha rakgadi a fihla mona lapeng ha morao, o ne a thabile go bona lerato. Mme a mo kopa ka diatla.
3: Na o ka thabela go baletsa go kobele nako le motswala o lerato. Nako e se ile go ka tsama o le mong manyeo. Mohala wa ka wa taking lona o robehile. Empa, ke tla wetsa molaetsa go go feme wa gago sane. Ke a kgolwa gore o tla utlwisisa.
4: O tla utlwisisa rakgadi.
0: Lerato o ile a bososela ke Thabo. Thato le yena o ne a thabile. Bana bana ba babedi ba ne ba tseba gore rakgadi Maki o thabisa go feta mang kapa mang ka hara leloko lena. O ne a hlola a bapala dipapadi tsa mefuta-futa le bona. Bosiung boo ba ile ba bapala papadi ya Monopoly mmoho ho fihlela e ba nako ya ho robala. Hoseng a letsatsi le latelang, Lerato o ile a tsoha mme a pikitla mahlo. O ile a re,
4: ke a tseba hore ha ke lapega, empa ke hobaneng ha ke utlwa lentswe la mmetse kapa ho etsahalang?
0: Lerato o ile a sheba tshupa nako ya hae. Nako e ne e le 20:25 ka mora hora ya bohlano hoseng. O ile a tswa dikobong mme a beha gaone eo Thato a neng a mo adimile yona. Ha a kena ka phaposing ya ho phomola, o ile a bona mme wa hae le rakgadi Maki ba ntse ba nwa tee ya maotwana mmoho. Ha ntse a eme moo a thotse, o ile a elellwa hore mahlo a mme wa hae a mafubedu, jwalo ka ha e ka o ne a ntse a lla. Ha mme a bona Lerato, o ile a qhoma mme a bula diatla tsa hae. Mme o ile a mo kopa ka diatla, a mo tisa hoo e neng e ka o fellwa ke moya. Mme o ne a sisa pelo. Lerato o ne a maketse haholo.
4: Hai bo mme, ke o baneng kaula. Mme,
1: lagato, re ne re tshwenyehile ka wena ngwanaka.
4: Le tshwenyehile ka eng jwale?
1: Re ne re nahana hore ho na le se sa lokang se o hlahetseng. Ke ile ka lokela ho palama taxi ena ya pele ho tla ho sheba.
0: Ka yona nako eo, Lerato o ile a elellwa ntho e nngwe eo a neng a lokela hore a be a e tseba e sa le pele. Lelapa labo le ya mo tsotella.
4: Ke a ratwa.
0: O ile a bua jwalo a seba ha ntse a bososela le mme wa hae. Yaba o boela a mo kopa ka diatla ho a ileng a batla a bipetsa mme wa hae. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile a natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlone. Ke mang ya neng a nahana hore ba lelapa labo ha ba morate?
3: Ke ngwananyana ya bitswang Lerato Mme Matshelo.
0: Ke eng se neng se etsa hore a be le maikutlo ao?
2: Ke hobane ho ne ho se motho ya bapalang le yena. Hape ha ne a kgutla sekolong, o ne a se a tsamaya le mong. Ebile bana ba sa mo kenyelletsa ha ba bala dipale Mme Matshelo.
0: Na se seo Lerato a neng a se nahana ka lelapa labo e ne e le nnete?
3: Tjhe Mme Matshepe.
0: Ho na le se seng se ileng sa etsahala ho bontsha Lerato hore o a ratwa. Ke eng seo?
2: Mme o ile a mo roma ha rakgadi Maki, empa ka hobane o na le siyo mo hae, o ile a nka qeto ya mo emela ha ntse a bapala le motswala e Thato. Ha rakgadi Maki a fihla, nako e ne se ile ya ba o mo kopa hore a robaletse Mme Matshepe.
3: Ho seng a letsatsi le latelang, mme wa hae o ile a fihla mona ha rakgadi Maki. E le ha a nahana hore Lerato o lahlehile. Ha mmona, o ile a mo kopa ka diatla a ntse a lla.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle, hape ba ruileng tsebo. Ho fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
5: Tsamaya hantle Mme Matshepe.
6: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Nzanzi, re utlwisisa ka moo o sebetsang ka thata ka teng. Ka ho hobaneng o sa iphumanele ditharollo tsa kgwebo tse sebetsang ka thata jwalo ka wena. Ka 15 ranta ka ka kgwedi, o ka kgona ho tobana le diphepetso dife kapa dife tsa kgwebo ka maemo ho Biz Business Account ya rona. Mme wa finyella ho banka online, o fumana ditifiso tse tlase le sehlopha sa ditsebi tsa kgwebo. Tsena tsohle ke mahala. Jwale he, upgrade la ho maemo ho Biz Business Account ya rona kajeno, mme o hodise kgwebo ya hao ha bonolo, ka bohlale le ka potlako. Lekola Standard Bank maemo ho Biz ho qalella. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melao le dipehelo.
1: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
2: Mamiti re leboga metswalle ya rona ya tsohang ka taba sa bohlokwa tseo baneng ba re tshwaretse sona kajeno le hosane e ntse e le letsatsi ba ntse ba le teng re tla nne re boele gape re ba fe sebaka mme ke a tshepa wena motswalle wa ka wa bona na o fetwa ke taba tse bonate jang wa bona o fetwa ke taba tse bonate jang ga o le sekolong kwa Todi etsa hala o le sekolong kana dimela hle ntabiseng dimela palesa dimela mpo dimela ri le buhile yei dimela mbokabelo he dimela nka ofela ka ofela ka ofela letswile hantle ke a tshepa le se letswile le hlapile meno le hlapile matsoho pele le ja kere ha dikolo dikotsi tshe ka ba lentse le etsang he wa tsaba ke ngongore ile ka lona ke a ipotsa fela gore na lentse le etsa eng malapeng mono le itlhokomele lauta le itlhokomele le sekela tlala-tlala strateng le dule ka dijarateng gorra ke a leshome ya tshebeletso ke a lesedi go SABC taba tsena di balwa ke tsietsi moholadi

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ha o kopana le mathata bophelong, ha o hloke letsatsi le le leng. O tshwanetse ho phethahatsa seo tobileng letsatsing la kajeno. Mona Cash Converters, same day loan ya rona e bolela tjhelete ka letsohong. Ntle le ho leta, e seng hosane, e seng dihoreng tse 24, empa kajeno. Mme ha o etsa kopo ya same day loan hona jwale, o ipeha moetleng wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand cash. E ya lebenkele le haufi le wena kajeno. Cash Converters, re a reka, re a rekisa, re kadimana ka tjhelete. Ho na le dipehelo.
2: Weetbix Club e se e kadile jalo ka mahlasedi a letsatsi. E ba le monyetla wa ho hapa 5,000 ranta kontane le Weetbix ya selemo kaofela. Romela voice note o re phethele pale ya ka moo o hlolang diphepetso tsa hoseng hore o qete letsatsi o le matla. Kala letsatsi ka dijo tsa hoseng tse matlafatsang. Kala letsatsi ka Weetbix. Ho sebetsa melao le dipehelo.
3: Baahi ba Katlehong, Theola Meya, Lesedi FM, le ho 88.4, kapa kenang ho SABC Plus app, ke molelwa.
4: Mamedi re ke kopane le Lucas Moloi wa Leihlo la Setšhaba, re utlwa rona re ka lebelelang bosing bona ho Leihlo la Setšhaba. Lucas Moloi, dumela ngwaneso.
5: O tshwa ka le kae?
4: Ke a phela, o phela hantle?
5: Ah, ke phetse hantle.
4: Ke a leboha kgaitsedi ya ka, re ka lebelelang ho Leihlo la Setšhaba bosing bo.
5: Bosigong ba gompieno mo leitlho la setšhaba re ka fa Northwest go na le torotswana le itseng jaaka Klerksdorp. Gaufinyana fela le Klerksdorp go na le motsesetoropo one re o bitsa Joburton. Ke teng ko re ileng ra etela ko teng go na le ausi o mong ba re ke re Thabile Ndlovu e sa le mošwa, ke ena o e leng gore o ile a tsaya ga ke tse o itse potata kgotsa re bitsa sweet potato. Go tsweng mo sweet potatong eo a dira dio tse ka reng ke di-product tse 10. Di-product tsa gage di akaretsa tee, di akaretsa melemo, di akaretsa kofi, ditlolo tsa mmele go masaja mmele, tse tsa o ithasa mo tlhogong. Ke tsone fela tsa di dirileng tseo ka di-10 product ka sweet potato ke ntho e leng gore gangata re ne re sa itsebe yaka nna ne ke sa itsebe in particular gore go a kgona go etsa ntho tse ngata yana ka sweet potato. A thusitswe ke lefapha la agriculture la province ya Northwest. Tse dintsi re tla di bona mo re tla di bona mo lutlhela setšhaba ka ura ya borobedi mo bosegong ba gompieno. Ke a leboga ausi wa ka
4: Lucas Moloi. Ke lebile kgaitsedi ya motho tsatsi le monate.
5: Gantle o be jwalo le wena.
4: Ke a leboga. Mamedi e leshome le metsemedi, mesoso ka mora hora ena ya leshome mo mamedi motle mehwanto e qadile. Ke ntse ke shebile ka mona ka provinceng ya KwaZulu Natal, provinceng ya Western Cape, ka mona ka Johannesburg. E tlile mehwanto e se qadile, empa ho bonahala ka mane ka bo Limpopo mane Musina. Ke bone ka nnete ba bang ba bona ba santsane ba eme ba emetse dipalangwang hore ba tle ba lebe malapeng ba sa emetse dipalangwang. Mme ka nnete wa tseba nthwena ha o e shebile mo mamedi motle ya o ama mane. Hey, you ama ha bohloko pelong mona haholo ha o shebile bana ba ntse ba ya hodimo le tlase. Nna ke ba ipapalla ke a kgola ba tsebe ba bang ba bona le gore na hantlentle ho etsagalang. Ba ipapalla kore ke ba shebile man, a pelo ya ka ya utlwa bohloko man. Empa he re ke hatele pele tshebeletsong ya gago ya lesedi. Jalo ka ke tsholo ke itse ha re ne re mameleng tshebeletso ena ya lesedi, mananeo a fapaneng, mananeo a rona a ditaba, ditaba tsa rona tsa hora le hora. Hobane ke yona e hlileng ke e bonang e le ka sehlohong ka jeno. Taba ena ya hore ke mehwanto e fapaneng ka hara profensi ya Afrika Borwa. Ke bone le ka mane ka Kokombo City ba ntse ba eme bana ba tswang dinaheng tse ka ntle ba ntse ba eme ba emetse dipalangwang ba bang ke bantseng ba emetse hore lefapha lena la ditaba tsa selehae bo balukisetse ba kgone hore he ba fumane ditokomane tsa bona ba dumellwe hore he jwale ba lebe malapeng ke ntse ke shebile ka nnete le nna ke beile ditaba leitlho ke tla nne ke o neletse mona le mane wena momamele motla obane ka nnete ke lona letsatsi lane la la 30 le leng gale ho bua ka lona hore ho tla ba le megwanto e kgatlhano le bathomana ba tswang dinaheng tse ka ntle ba dulang kwano naheng ya Aforika Borwa ntle le ditokomane tse phethahetseng ke yona tabagolo tsatsing lena ga o sheba dithelebišhen o mamela di-radio ka nnete baqolotsi ba rona ba ditaba ba sebetsa ka nnete ba tshwere ka thata ba dibakeng tse fapaneng go phatlalela le Aforika Borwa go etsa bonnete ba gore ba re beye setlhotlholong sa tsotlhe tse etsagalang ka gara naga ka jeno me o bona le Sepolesa sa Aforika Borwa ka nnete ga ba ntse ba tlhaisa diprofense tse fapaneng Sepolesa sa Aforika Borwa e tlile ba teng ka bongata ba teng ka bongata le gona mona mo batho bana ba bokaneng teng ba tswang dinageng tse ka ntle ba emetse gore ba ye malapeng o bona Sepolesa sa Aforika Borwa ka nnete se le sengata ka tsela e makatsang e re he wena mo mabine motla ke feta fela mona ka bora mona he re tlo buisana le wena hopola hle re ile ra bua le wena ka tsatsi le leng re bua ka taba ena ya hore batho ba bo rona metseng ya rona mona o tla fumana hore o na le moaisane empa moaisane ena wa hao ha le buisane ha le dumedisane ha le thusane le fetana fela le dula le lwana bosiu le motshegare ka jeno lena ke batla re ke re bue ka boaisane bo monate ee ya kontetsetse o konqoqele ka moaisane wa hao e o le aisaneng ha monate o bo mphe o rena ibile moaisane wa hao mohlomong ha e bontse ho pula ho tlwaneng na hona le dintho tse o ka di supang wa re hey ka ba tsietseng moaisane wa ka a nthusa ka jeno re bua ka boaisane bo monate 0860003084 kapa o ka romela WhatsApp message wa hao molaetsa wa hao o romele ka 0797585066 0797585066 le lemele theletse ke molaetsa kapa o romele voice note ya hao mono he wena mo ba mede motle re tlo utlwa hore na ebe wena ha o qoqa o pheta pali ya hao ka moaisane wa hao ya molemo bophelong ba hao wa tsaona le baaisane ba molemo jwang re qoqa ka bona baaisane ba o ka jeno 0860003086 ke nomoro 3084 a tsheka mane ka WhatsApp ke 0797585066 le sedi FM mo
6: mamedi dumela
4: dumela ntate le kae
6: a ke ntate ke mama khubo tala botsa
4: o ke mme ntshwarele moratiwe o phela handle
6: ke phela handle wena mme tholwana
4: ke phetse mme wa ka ke a lebo
6: eh ya mme tholwana
4: eh ya mama
6: nka na ka bua ka ba aisana ba babeki
4: eh ya mogotsi a ke re ba ka ntle
6: ba nna ba aisana nna ba aisana ba ka na ba nkentse hari ba mlimo go nna le ka jeng ke go khona mama bote ka mona ke no fezile hari motho ha ke tsama ya metulwana ha ke khathale ke itswala ke ke tsama ya kona le dijo ha ona dijo ke mbe tsa ke no fezi no so tla sala o bona ha e mo mo wana ke ha hao o khona mama bodi ha ke na hore ka mo arai man mo wana wa dinga e tla ka mona ka tlhindi tso di teng nka ho ruwe phela bana mme Siki hulu sahaye ka jenjena, siku vile siya sebeza, siku lepe ka haka mwana, ili mwana li siya mwana men. Asa batu dula ka mkonae. Sari mwile rumeteze, geiti kachisi mwana ya huku ya, aska pota ka geiti hai jena, haba kawe ya ka mkonae la ili manzibu ya, azu hana haufinya na jen. Mara ka mkono na hana uramsi. Au ya kwa soka falanja, doa haka batu wa mdi, Aish. Ke banjara mama botle no fezile man. Ka ska ka bona lo go lifu ha ile sahile. Ka mkhoba la banketse hantle no fezile no khone mama botle. ai ne tholana
4: jale wena moratiwa ha o qetela fela o ka re bohlokwa ba o aisana ka khotso le ba aisana ba o ke bofeng
6: ke hore re bule re utlwane ha ona le diphoso re bule fatshe re di lukise phoso tse ha re dula re kwatelane ha ke tswa moleki ya thutisa ha o hlaile tsetsi ha ke sa kgona lombi ke menebetsa mo aisane yona ka nkane empa moaisane wa ka a molemo ile wa plakang aalebone tholwana o thoga matela nne tholwana ai
4: ke lebile moratiwa ke lebile o beeletsatsi le monate o tla
6: le wena fela go be jalo mme tholwana
4: thank you mme bye bye
6: bye thank you
7: Hobaneng o reka di data le di voice bundle le ka bong ka bong ka Telkom data ya bua fumana WhatsApp bundle ya beke le beke ya ho sa feleng e o fang di video le di voice call ha mo le voice minute tsa ole letsa network e fe ka paipi ka 37 ranta fela na ibe network ya ho yetsa seo dial star 180 hash kapa download my Telkom app hona le di behelo Telkom possible begins here
0: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela utoba na le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: WeetBix Club e se e qadile jwalo ka mahlasedi a letsatsi. E ba le monyetla wa ho hapa 5,000 ranta kontane le WeetBix ya selemo kaofela. Romela voice note o re phethele pale ya ka moo o hlolang diphepetso tsa hoseng hore o qete letsatsi o le matla. Kala letsatsi ka dijo tsa hoseng tse matlafatsang. Kala letsatsi ka WeetBix. Ho sebetsa melao le dipehelo.
3: Wa ratwa. Wale. Lesedi FM.
4: 0860003084 o ka romela molaetsa ka mona ka 0797585066. Lesedi FM mo mamedi dumela.
8: Usthule.
4: Dumela ntate o phela hantle?
8: A mona ke se ngwana mme. A mona go tebele.
4: Ntate.
8: Golf 1 kotelo ka botshabelo ka mona ka dikhe. Hal, o hopotsa motswalle hle. Mohaisane wa ka ne re haisane blom pante. Oh, ha ntse ka lona ntela ka khombo she. Thuli. Le a sa go kwana. Mathata o se ka ofela ha a ka ne re tsana. Ke le ntho e le nngwe. Ee, ke ha taba o na nketelle ke etsa phabadimo ha. Wa tsamaisana le ka dikao e la mpotsi. Ke go tshetsa ampa 1,000 rand.
4: Even.
8: Ya ba ke phela ka tsela ya ka ke ba ke ne go bua na se tshuli me qalo ba le mohaisana a jwalo. Ebile ne re sa monelane hape o ngole mmati ka ntlheng. Ee, ha tla ene o na ntshakela ne re le bahaitsadi ba ya tsamela. Tla ntshakela kgweding ya boraro. Ha tla o tla di dire grocery ya boithabiso. Ale ya ba o nkenya ntho le nna ke mo tshakela ne ke ka grocery sete ka ofela kutu. Ee, wa tsa ntho e sa e re qabanya ko re re monelane fela. Ke yona bothata. Ee.
4: A wena no na le mo aisana wa sebele mo se. Eh? E re ha o
8: ya tsamo.
4: A kenyeletse ka chalet ntata o lahlelela tswaga. Tlatsa mo tlatsang teng.
8: Mme ke re le ha mme mfumadi o apula. Ke re he ntate mfumadi o spatala. A re mme ntsa 500 fanta ke mo naska se kula ya spatala. Ke sa e tloki se thuli.
4: Eh
8: ke sa e tloki. jala anruta le nna ha na le bothata bo jolo ka bone le ke sentse ke ba pala le bona go ola ntjenya botho go bo motho e mara ke ba tuga le shano yena ke yena a la ntjenya bo anruta botho lo hana ga re jena o mpike a buti tshogolo mmm ka nna le khosi mmm e lo hana jwa le ke ke mo le bona tshuto ya la ntuta yona a impositse botho botho ke
4: o ka tshomisa ba banjwang ba o eleng hore a ikona ba ba se ntwana e buang ka yona ya botho ya hana pakentsa bona ile ba aisana o ka ba eletsa ka horeng
8: ke re thuli ha o le motho se bona ha go lokolo go bophelo ba hawa se ka se ba bophelo ba muhaisana ene le soyo a le tshisi ke go ba ke le mobe go wena e bile le wena a botse di sa go go le mobe go nna ntho e tsang le soyo ke mona ke ona fela phoso ene go tlo ntse ntho e tse tsang gore bothata bo beteng ke se se sa se se ntho tsa ga ke a di furial ke sheba tsa gago ka ma ene le wa tsa ma o tsela pe tsa ga ya em ke hona ma le mo le fufa le sa hantle mo
4: e hlakile ntate wa ka ke le bila ho
8: ke le bula go fana ka telo
4: ke ntate le sa di fm mo di dimel
9: ho di ngala mmele ka
4: ke a phela ntate o phela jwang
9: ai to mona ke re go di medise le medise le ba mane di botle ba le sedi e u bua le molele kwa paradise rama bodu mona khuma
4: ntate mme
9: e jwale nna mme ke ba ka bolela ka bo aisane ke na le mo aisane sa le di dudisana mo le na tloka 1992 yena ke malombo lombo smulisi ka nnete ga ke ba tlhubua maaka ga e sale re dudisana go tloa ka selemo seno mme e ne re le ntlha ke le sio ke ntse ke le sio ka tsa sesole ke tsamaile ne ke gona tsamaya lemo tse pedi a tlhokometse lapa la ka tlhokometse bana kore go sena nixmix go sa bona ga le reng tate gae mo e le mogaisane wa sedile ga mmoo le molekane wa gae mmamolesi wa utlwisitse ga mmoo le bana ba gae kao fela bana ba ka ba ne ka ditsang tate o le ba re dedi go le monnate ka khutla ka tla ha e le ena ra phila jalo ho le monate le ena a tsamaya le fetse di boro a tsamaya a ya gana kwa na ke tsela me ba bora inko gana ka sala le lapa
4: ao aski sintate aski si ke utlo ka netong tso hlalosa monate taba tsena tseo re di batlang re batla bophelo bo tsena makeishine mona ho bane ha ho phelwa ka gotso makeishine mona le rona ka ra malapa re tla phidisana ka gotso re batla bophelo bo tsene makeishine mo ha o loke makeishine mono ntho di fetu hehle ntho di fetu he re keng ke voice note ya mmamedi ke ena ya lakatsang hore le ena ka hlaise le hlakore la hai la ditaba ba bapile taba ena ya bo aisa di bo molemo
10: tshulu jumela tshuli ke mama jalefa re phetse ka mohang ho aisa ne mbaka e bile ba banyane go nna ke fumana ba rutuwe hantle go tswa malapeng a bo bona gore tshwanetse ba tsebe motho ke motho ka batho o seka sheba le seemo sa motho lerato leo ba nang le lona ga ba shebe seemo gore re phela seemong se se jwang ba na le lerato lena aholo maisane ka monana moradi wa mokodutlo ka nnete ke mohaisane ha esale bahaisane bojwana go na le dintho tseo mare rona re lekao di a suta gorona re kile ra lwana e ba ntho ya ka nako e fete bohaisane gape bo sebetse ka moo ke mo ratileng ka teng ga se bahaisane bana ba digopi a tshwarang digopi ke motho a ipuelang fela o kgone go ba hantle o kgone go ba hantle le phedisane gape thank you Thuli
11: dumela Thuli baby ke na le bagaisane ba ka ke gola ke tlhaba ba labane le be ke ba tsebang mme batumele leswana mme magantsi ntate Makwatsi ke bahaisane ba ka ba botlhokwa ga ke boe lefatshe bahaisane bana ha se ke holeng yana le monmo ke ha ileng me matumelo ine ha ke ha ha ke sna ke ba ke sna letho me matumelo a gona ga ska fela pelo ke tla o kadima ntse seno ka ha ka je go ke mosadi ke na le ha ka ka ba ka la matumelo ha ke tsa mosebetsi me matumelo ne ma khantsing tate le makwadi batho ba nne ba nthusa haholo haholo ke bala ka letsa ka tlo mahlonono ba tshware jwalo ke ba haisane ba bohlokwa
12: Dina la tsuli le kai a akete o bua le thato thulo ka mona ka kana na o ke yo na ke ba ka haisane wa ka hle wa tsaba jo ne o le ha sa le ke phela lena ke phela lena ke fihla yo me matholang masego qwading ke fihla ke sna toilet ke sna metsi ya tholang ya ba o njagile go fihlela hana jwa lentsegele hantle me matholang ke le wa thuli
13: tumela thuli ke a phela o phetse ha jwang ga tue ho seng o bua le me maditaba ka monakaka yo thuli ba haisane go tlwaela ka o na le ngwana haene mohaisane wa ka nna ka ga ke ngwana haeso tsela e re tshwaraneng ka yona le yena ka nako ngwe ga ke phei ha phei ga ke pheile ke a mo bitsa re tlo ja ka haka nneng re lo ja ka ha hai a thuli thuli ke a leboa mama
4: Hey, ai ai ai ai. Wa bona raru utlwa dipaletse tsena. Wa thabisa ka nne, wa thabisa.
14: Austuli le kae ma Davidavi ke tsapo hantle bua le pule mo go be ka mana ka kwaqwa. Austuli hona le maemo a mang a tla thola nneng a re be a re be fatse. Na ba aisane ba ka ke batho ba hantle. Mara not perfect because nna ke mothasa bone Sometimes motho o feta o ntse o dutse mo an hour hore re le batho ba sa boneng re kgona go recognize ha motho a le around wena gona la ha ka ba bua le mang a ne ba sa builwa na mao gona o tlo go motho a itseng o fetile mo so motho ba o feta fela mohlang wa thabileng ba batla go dumedisa ka high grade o ka mara ke ntse jwa ikore e re fetisa eng ga reng o ba thoba ka re kelelo tsa gona dingke hantle mara ke ga ona taba he lo gona motho tinile ka pa o thabile ha ona taba ha holo ha la swentse ka mahlong ha ke na taba because ha ke mmone
4: ai hlewena a re la swentse ka mahlong ha ke na taba bona ke mmone gele ga le bohle hey wa tseba e ka re ka utlwisisa ra bona hore batho bana ba bohlokwa ka re metsi ya rona hle mo o gona ngo bathusa teng ai ake o tsisise rena mbaneng batho ba ghetho phila bophelo bona bo ile ng hore le wena go se odutse le mong o dula ngongoreile o ipotsa hore ke a gola wa ipotsa le wena rena ho baneng ke phela ntwe ke phela o ko ipotsa kana go ngwe rena ho baneng ha ke phela ntwe ke phelang ye ho baneng ha ke se motho wa batho he o se ba bona tjwa ba motho wa batho ithute bophelong hore o be motho wa batho ho monate ho le hlono le batho mana ba pakwang ka jeno hore na ke phela ha monate ka nnete le mema mang le ntate mamang ho le hlono le batho bao jwale mo mamedi bophelong ithute ho ba motho wa batho ithute hore o ska gella batho ba bang fatshe ha o ka ithute ntho o fela o tla ba motho sechabe botho ke ntho ya bohloko e ba motho wa batho go sia ka mantsi ao e ba motho wa batho ho bane motho ke motho ka batho go sia ka mantsi ano he wena mo mabele motle motho ke motho ka batho Zahara Pendula

0: o sale teng. Mme o tswela pele ka merero le bophelo bo o boabetsweng. E ba karolo ya Lesedi FM ha e keteka dilemo tse 66 le tshwere ka thata le o thusa o aha botjhaba ba basoo.
1: Ke teng ka arohana le Lesedi FM bophelo bohle ba ka.
0: Lesedi FM ke molelwa.
2: Amedi e le shimene mme sepele nga mme sepele hora ya le shime le mosomong re tlo bua le Bonolo Motau ka jeno me yena he o keneletse mane ho Miss SA finalist 2026 o ho top 24 ya teng santsa le teng mohale mona Bonolo Marang Motau dumela hle Bonolo
3: le kae mama neti
2: ke phetse o phetse jang wena gele
3: ke phetse ke itumetse thata go ba le lona today
2: a pele ke bua le wena ke batla gore re o lakaletsa mahlonolo re o thabetse ha ile mona le wena o phumeletse wa tseba ntho yone a sentho Bonolo o mane ho South Africa top 24 girl o la reng fela wa ikutlwa jang ha o ne o fumana ditaba tse
3: ke a leboga ene dumelang ma Afrika borwa ke ne ka itumela thata ebile ka amana le maikutlo ke ne ka leboga modimo ka gopola leeto le le telele ke le tsamaileng go nthutile gore fa o dira ka maatla o nna le tumelo ebile o sa ineele tsotlhe di a kgonega gape ke leboga batho ba botlhe ba neng ba ntshegeditse on this journey batswadi le modimo
2: batswadi le modimo re ya lebatle wena Bonolo re lebile go le kantete re o thabetse ngwanana re o thabetse jale Bonolo ha ke sheba dintho tsa ha o mona o motho ya ileng a ya

0: Dida ba tsena tsa hora ya le shumile motso mong tsona di fella mona se tla latela tsena e tla ba tsa hora le shumile metso mbedi ke nga di thapo tsena ke di busetsa ho wena Thuli baby ke tseo
1: Maraha tsena di fella awela se tsha ba se tsena mo eletsi se a timela nya ka lamba so

Basotho kopana. Pina ingwe, mere kwaela ne dikopo.

0: preference online bana ba banyane e ba betrenyana ha atla re etsa mosebetsi nna le yena re shebane mahlong
1: eh so ba primary ke bona ba ba hleng ba bonalang etla e ka bana le thasello ka bongata
0: eh
1: joale le di etsa neng le arulana ko ya lona neng a kere ho seng re tse ba hore batla ya sekolong
0: eh
1: ha ba tsa sekolong le arulana ko ya lona jo.
0: Okay, Hoseng ke sebetsa ke ruta le di international students. So ke ruta bona Hoseng and then ho tloa ka 2 ha sekolo setswa ho fithela ka 7 ke ruta bana na baka ba local.
1: Bana ba international o ba ruta.
0: Ke ba ruta English.
1: Okay.
0: Ke ba ruta English fela.
1: He mo sa di ke connection ntwe. O hula ba le segeu se o se bonang hore ba hloka motho ya ka ba rupellang segoa.
0: Ha ne ke kala ke le ka etsa certificate sa TEFL ke o ruta international students English. So ke le ka apply and then hona le ba sebetsa le di company tsengata ho bo ba le e batlang ke le ka fumana mosebetsi o jwalo.
1: Jale o ba ruta online ne bona.
0: Ke online. Ke online.
1: Mamiti e le shime le meso e meraro meso sepele hora ya le shime le meso e medi jale. E sale o qala ka mosebetsi ona o fumana di pepeso sengata tse o kopanang le tsona e le tsa mofuta ofeng me hangata o sebedisa mekgwa efeng ho rarolla di pepeso tse.
0: Di pepetse tse ke di fumana hangata di online classes tsa ke interruptiwa ke load shedding hobane sneneng ya fitla ke sa lebella. So power supply ke le ka etsa plan ya hore ke be le backup hore SK yang sitisa ho tloa mo pepetse e kgolo ke funding ke sokola funding cause space tsa ka sesinyane hore nka accommodate bana ba bangata ke tsona fela di pepetse tse ke bileng le tsona so far.
1: Jwale tshebedisano mmoho ya hao le batswadi ba bana e jwang?
0: E ntle haholo. Ha ke soka ke ba le bothata ka motswadi, ha hona le motswadi a kileng a ba le bothata ka nna. E sale ke sebetsa 3 years and yena ke so be le complain next.
1: Lena lo tshwara dikopano mohlomong mo sekasekang di mathata mohlomong a wa bonang baneng le batswadi ba bona.
0: Ke bua le bona batswadi. Ha ke bona bothata ngwaneng ke bua le motswadi ka bongwe.
1: Mamedi re fete mabenkeleng re a gutla.
2: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. Ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Weetbix Club e se e kadile jwalo ka mahlasedi a letsatsi. E ba le monyetla wa ho hapa 5000 ranta kontane le Weetbix ya selemo kaofela. Romela voice note o re phethele pale ya ka moo o hlolang diphepetso tsa hoseng hore o qete letsatsi o le matla. Qala letsatsi ka dijo tsa hoseng tse matlafatsang. Qala letsatsi ka Weetbix. Ho sebetsa melao le dipehelo.

0: Amedi Rense Rele Lenanung Le Buanka di Tabasa Kwebo Lemuru Ribuali Dikeledi Maleho. Me Dikeledi Isali U Teha Hobo ina Obona itlisite papanya mufuta ofing bo pilomba hao kakotulo ikastana le sichabing sena se usitusan kakakarit.
1: Papang e kholo a holo ba nixa sebetse ke sna income mara ile ya tshintsha bophelo ba ka ka ba financially stable jalo ka motho a motsha, and then mo ke dulang teng e tlise papang e kholo a holo ba nse ke thuste bana ba bangata ba bang ba qetile le sekolo ba pasitse. So for nna ke achievement e kholo ha holo.
0: Jwale ha re ke re shebe hore taba ena ya ho khotaletsa batho ba batjha hore ba ithele mesebetsi, bona ho sa sebetse empa wa sebedisa kelello ya hao hore nka etsa eng, ke kgona ho etsa eng, ke eng e ka nthusang hore le nna ke kgone ho beha borotho tafoleng, wa tla ka projeke ena. Jwale ho khotaletsa batho ba batjha hore ba ithele mesebetsi, nna le wena ke ntho eo ka etsang.
1: Ee, nna ke khotaletsa batho ba batjha hore ba ikalle dikgwebo tsa bona ha a na le talente a e sebedise. Ha ana le business idea hore nang inyane ha kae a isebedise, o tshwanetse o start hore nang o na le eng ka bonyane bo nang le bona, o tshwanetse o qale ka bona. Ntate Modimo tla o fa matla, o tla tswela pele.
0: Hona le ba o sebetsang le bona mohlomong ho thusa bana bana bane ke dumela hore ha se mosebetsi o bonolo o ka o etsang le mo.
1: For no, ke ntse ke sebetsa ke le mong mare ke ntse ke plana ho employ batho ba bangape ba babedi.
0: Ke bana ba ba kae ka ofela ba o ba thusang?
1: Ke na le ba 9 no.
0: Ona le ba o ba 9.
1: Ba 9.
0: Okay. Jwale ha re ke re shebe kana ko nngwe wa tseba ha o sebetsana le bana, o tshwanetse o be le tsebo e itseng e ikgethang hobane o sebetsa le bana ba tswang malapeng a fapaneng, o sebetsa le bana ba nahanang ka tsela tse fapaneng, o sebetsa le bana ba etsang dintho ka tsela e fapaneng. O nahana o thusitswe ke eng hore ho fitlhela hona jwale o ntse o le teng ke lemo tse pedi kaofela o qadile projeke ena, e ke ena e ntse e le teng e sebetsa, o thusitswe ke eng haholo?
1: Ke sebeditse dikolong tse 2 before ke fumana mosebetsi ono ke sebetsa ho wona. So ke ne ke sebetsa ka bana haholo. Ke yona ntho ele ya ka bona hore passion ya ka e dutse monana. Ke a bona hore ke rata bana, ke kgona ho sebetsa le bana. So ke yona e la nthusa haholo, ke kgona ho ithuta hore ngwana ke eng, o tshwaruwa jwang, ha behavior so o mo treat-a jwang. So ke nana experience ya ka ya ho ruta ke yona e nthusitseng.
0: Jale toro ya hao ke efeng mohlomong ha e re tse dilemo tse 3 tse 5 tse tlang, toro ya hao ke eng o batla ho fihlellang?
1: Toro ya ka ke bona ke na le pleke e kgolo, ke kgona ho eketsa di-number tsa bana, and then ke khone ho reacha le more online students ba haye monana local, iseng international students fela. Because tlhoko e ngata haholo ka di language Afrikaans haholo. So ke ka rata hanka ka khone ho expand business yaka, ke khone lo create mesebetsi for batho ba bang ba batjha.
0: Jale ha o sebetsa le bana ba dinaheng tsa machaba, ebe mohlomong o kopana le diphepetso di feng teng mo?
1: Ha ba tsebe puo ya rona le English ha ba itsebe, so o qala fatshe o mo ruta jwalo ka o ruta ngwana grade R, o qala le yena ho ya hodimo.
0: Le bona ntse le ba di classes tse tlase
1: ke ba baholo,
0: ke ba baholo
1: bongata, ke ba baholo.
0: Empa he o fumane le mosebetsi o jwang?
1: O monate ona haholo. O monate.
0: Ha re qetela fela ngwaneso, keng seo o ka lakatsang ho se bua? Hobane hona jwale re bua ka hore batho ba batjha ba thea dikgwebo tsa bona ke le mafelong ana a beke ho nona le mosebetsi o moholo ka bona ka Free Starter wa ho kgothaletsa batjha hore ba iqalle dikgwebo tsa bona, ebile ba bang ba bona ka nnete ba fumana monyetla wa ho thuswa ka disebediswa, ba bang ba thuswa ka ditjhelete jwalo. O ka lakatsa ho reng ho batho ba batjha hobane bokamoso bo diatleng tsa lona, ke lona bao e tlabeng e le lona ba etapele ba kamoso naheng ena ya Afrika Borwa, haholo jwang ebile e le letsatsi la ho qetela lena la kgwedi ya batjha?
1: Nna nthwe nka e buang wa batho ba batjha kore ba seke ba idauta, ba qale mo ba leng teng. Change e ho rona, ho tswa wena rona ngwe etsang ka bophelo ba hao le Bible ya bua hore motho o tla phela ka mofufutso wa phahla ya hae. So dintho ha di tlo iketsa unless wena o iketsetsa tsona. So ba eme ba iketsetse bophelo bo tswelle pele.
0: Ke le buile ha holo hle ho buisana le wena Dikaledi. Ke le buile ha holo le so ke o lakaletsa mahlohonolo ho bane ke yona ke tse dintsa di tshebeletso tse hlokolositse ho batswadi ba bangata ba di hlokang bakeng sa bana ba bona tsena tse o di etsang ho bane hona jwale ha o sheba batswadi ba bangata ba sebetsa. Ba bang fumana hore o sebetsa ho le hae ba bang o fihla hae bosiu ka lebaka la hore hona le mo aloketseng hore a yeteng jwale hana nako ya hore ebe ka lehlakoreng le leng o kgona ho thusa ngwana wa hae ka dithuto le mesebetsi e meng ya sekolo e ka sena le dintho tse ngatangata tseo re tsebang hore bana ba di hloka jwale ho ba le ditshebeletso tsa mofuta ona re leboha haholo pele ya pele ka mosebetsi o motle o etsang ngwana se ke lebile haholo. Hasimo he. Mamedi e mehlano meso sepele ho rra ya le shumele metse medi re fella mona he ka lena ne o la rona la kgwebo le moruo le o nengwe le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education kwa na ho le sedi FM. La ka le biso ke tholana moletsane Malesa Sisi Jake e bile mohlophisi wa lona DJ Lovers re le bangwe ne so ke yena ya neng a hlophisitse mino me hopola he ho renyana ya le shumele metso e medi re tla be re kena moifong wa ditaba wa imatlafatse hang ka mora mono he metso sung e mashima mararo ka mora hora ya le shumele metsumedi re tatiana le thuso motaunga ka lenaneo la jwale ke nako mme o tla tsama le wena ha monate a ntse a o fa ditaba tsa bohlokwa ho fitlhela mane horeng ya boraro mo atlabeng a arohana le wena gobane go tla bo sona le ba bararo moifo wa re atella lebo mawela t ke Thabo Mokone mmogo le Bongani Tshabalala le bona ba tla tsama le wena ha monate ho fitlhela mane horeng ya botshelela mamedi motlha e ba le bo mamedi bo monate mananeong ohle a tla latela kwano ho le Sedi FM kusia kapina ya Dolly Parton I will always love you.

a semohe motho motle hante fela metsotso ke mashomo mabedi le metso robonga wo a pele ho hora ya pele a o dumedisang ka jeno ke thuso motaunga ke dinyana la taule diphakaphaka mamariele wa dijabatho fatla bo santsa ena so tshabeya botong sa tauma sa poke ya matšhale ya kgale le e ntseng tau banna a ipuruma makwale a tetema ka malendrope tsa banna di otlana bopatapata kgotso mo mamedi motle ga ke tsamaye ke le mong ke tsamaya le thabanga wa ga morobane mme he wena mo mamedi motle ei ke bona baeti kwano tsatsing lena ga ke ba bona bana otho ba ithuta ke bana ba leng dikolong kgotso mo mamedi motle ai hai

0: kateng. Ka ho hobaneng o sa iphumane le ditharollo tsa kgwebo tse sebetsang ka thata jwalo ka wena. Ka 15 rand ka ka kgwedi, o ka kgona ho tobana le diphepetso dife kapa dife tsa kgwebo ka maemo o Biz Business account ya rona. Mme wa finyella ho banka online, o fumana ditifiso tse tlase le sehlopha sa ditsebi tsa kgwebo. Tsena tsohle ke mahala. Jwale he, upgrade la ho maemo o Biz Business account ya rona kajeno, mme o hodise kgwebo ya hao ha bonolo, ka bohlale le ka potlako. Lekola Standard Bank maemo o Biz ho qalella. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Taba Morobane, Moshaneso, ka di 22, kgweding ya bobedi le ya February, selemo e le 2025, sebudi sena se moyeng hona jwale, ka lebitso la Thuso Motaung. Ke kopa o mamele hanyane fela Thabang, ke latile kgatiso ya di 22 ka February ya 2025. O tlo mamele hanyane fela. Khatisong ena.
2: Ke ke la ho rarobeki. Ke di fela matsatsi a mashumo ma baby le metso medi. Selmo ke 2025. Oh. Singapore. Mo mama dituna le ntwe ke batla mo bua ka rona ka je. E ke batla mo bua ka. E nkutsa mo ho kwa ho lokwana la pe mo Afrika Borwa. Ya batho ba ka dinsana ka di ID tsa bona go batho ba tswang ka ntle. Batho ba etsang di ID tsa bona. A wa tlameha ho etsa ID ya hao. O ke ke wa etsa ntho ya Singapore. O ke ke wa etsa ntho ya Singapore. Ho na le order. Ho na le order. Ho no ho etsa ID ya hao Singapore. Ha ho no rekisa ID ya hao Singapore. Ho na le order. Ha ba o fumana fela o dula le motho. E seng wa mono. Ba o deporta mmoho le yena.
1: Ke o taba. Ba le tsamaisa mmoho le yena. Thabang, ke utlwile ka jeno ha o bua ore ho na le motho ya tshwereng ka ID ya motho a hlokaetseng. E ne e bua ke premier. A tshwere ID ya mme a hlokaetseng. Ke utlwa. Utlwa ntho tsena ke buile ka tsona neng. Momamedi ke rata ho kopa hore ha o mamela le nnaneo lena la jwale ke nako lena leo re dulang re o fa lona letsatsi le letsatsi. O se ka le mamela fela. Ho na le ntho tse ngata tse o ka ithutang tsona lenaneong lena. Tse ngata ke buile ka yona nthweni. Buile ka yona. Ka baka rewa Singapore. Baba ba mpitsa DJ Singapore. Ka baka rewa Singapore. Hobane ke ne ke bua ka order e leng teng Singapore. Ka jeno ke bana ba ahi. Ke bana ba ahi ka jeno ba tletse metse le metsana. Ditrata le ditrata tse nyenyane. Dikona le dikona. Afrika Borwa ka ofela. Ba ahi bana ba tletseng hakanakana. Ba llela ntho e lengwe fela order. Ba batla order Afrika Borwa. Ba kopa order Afrika Borwa. Itse ke bua tabena ka ngolo di social media eng hore wa bakadile ka Singapore le moraka le ngwana ka o sabile a mobitsa Singapore o Singapore ke yena he ho etsa lang ka jeno ho jakana ko yeo ka mamelwa ho jakana ko yeo ka mamelwa ka mamelwa ka mamelwa ya ba batho ba qala ho etsa mosebetsi leng wa bona ho joang ka jeno ho joang mo mamedi. Ho jwa hona le batho ba bang ba hlulileng ho ya mesebetsing, hona le batho ba bang ba tshabileng ho ya mesebetsing ka jeno ke boipelaetso kwano Afrika Borwa. Fela ntho e ke ratang ha ntse ke potoloa ke bona e le kgotso fela ha ke so bone mo batho ba lwanang teng. Ke a leboha ha e le boipelaetso ba kgotso e le boipelaetso bo kgutsitseng bo senang ntwa. Ke leboha haholo. Ke leboha haholo Modimo motle. Ireke ske ka ya kwana le kwana ke na le ba itikwano ke bana ba banana ba babedi make se kibile ke buti tabatsa ka ka mona dumedi sang ireke bon ke ba mo akamanga tswang a ba itse motso a li wa north e mo motso a kai ka ke mo he atamela microphone ke lutlo bana ba ka ke manga qala mpile o bua gare
3: Hai ho tla qala nna ke dumedisa bohle ba mamedi ka lebitso ke nna boipelo Mokwena. I am from Free State all the way from here. I'm doing my final year in journalism and I really believe in radio host, but I'm not alone. I

0: asimohemo chama tlaba pina monate ntate kaifatsa semenya eh ke buile le bana ho no tlisitswe bana ba tswang university nkwano mona hen hore batle ba ke ba dule le teacher thuso motaunga ba dule le teacher thuso motaunga aba feburana ho ba sibuhudi ke ntwe jwang ke ba boleletse kare bana ba ka ho ba sibuhudi hape ho bohloko ho na le batho ba ho hloyang ke ba boleletse ka rona le batho ba ho hloyang motho a tsika ho batla o sa motsebile motseba o so ile ha hae ke ba joetse kare a le batla mosebetsi ka rengona tshwantse le tsebe le ho ikemela batho a keke ba le rata ka ofela hobane ha le tjhelete hape a keke ba le hloya ka ofela hobane ha le lebitla ha ola o bua nnete o beya ditaba tsa nnete le hloyo le qala hona teng moo ke tsena ditaba ke le ka dibua ke tsena ha ke ipulele motho motle ko bapalla mabanta ha ke ne ke bua ka jeno setšhaba ke sena se tletse Afrika Borwa se llela ntho e lengwe fela order mo mamedi o reng ka lenaneo le la jwale ke nako a ko ntitsetse ke kore ke kopa maikutlo a gago ka lenaneo lena la jwale ke nako ga ke nka mo mamedi a le mong kapa ba babedi fela o reng ka lenaneo lena la jwale ke nako le gaswang ke le sedi FM o reng ka lenaneo le o reng le mane mo o kileng ka dula teng ka lengola teng ketse e tlameya gore e be lenaneo le buang le mo mamedi mme le mo fe ditaba tsa nnete le seke la tshaba o mo fa nnete la mo mamedi a ka utlwa botlhoko o tla be a fole le tsho jwalo lenaneo le o reng ka lona go ja kile ka mamelwa ke ile ka reng ka batho ba rekisang di-ID ke ile ka reng ka batho ba rona ba Afrika Borwa ba rekisang di-ID gona tsatsing leo ke ile ka reng ka batho ba rona ba Afrika Borwa ba hirisang di-ID ba fuwe ditšhelete gona ka tsatsi leo itsa ke bua ka Singapore yaba ka jeno ke DJ Singapore ke a leboa ke a lerata lebitso leo ke ile ena jwale ntho di a e tsagala lesedi FM ke a o rata man ke a o rata lesedi re ke kutlwe mo mamedi mona ke utlwe o reng mo mamedi moyeng kgotso alewa e re ke tanka mo mamedi kwano mona he ke tle ke bue le ena nna le mo mamedi a le mongwe ke tla mo fumana ke tla be keka mo mamedi dumela o moyeng kgotso hela mo mamedi ke na le wena moye mona dumela
1: eh le kae le kae ntate tuto ke ba le mono ka ntempisa hai ke tsama ile tsogodi
0: o jwa ngwanetso
1: eh mo halalwe o lukile eh wa twa yo ke u jibela lang every day yo ke u jibela lang every day every for from January to January ntate tuto ke ke ya dira la le mono ka tata buri
0: ke a leboa ntate ke tseo di a diragala le kgono
1: re go theetsa 24 hours ntate thuso government ya rena ga manene kopa ka letlalo le gone keeke dilo tse ga ne ke bua ntate thuso lebile o ka re baporofeta ande mojimo a go epeletse mogalate a go peletse gobolea makeke ya bophelo lebile ka bone fa president e lebile ka botse ntate thuso
0: ke a leboa tlhengwanetswa ba nna wa bua ntate a nthapelela re modimo wa nkekeletse ke a amogela ntate wa ka ke amogela gagolo le nnane o kile na la jwale ke nako metsotso ke ena ke ao gantle o ye 20 ka morago ra ya pele o mametse lesedi FM ke tlo ya mabenkeleng ga ke kgutla mabenkeleng go na le moo ke yang teng kgotso

0: O be o boloke disolong tse jalo ka 1 kg ya Kellogg's All Brand Flakes ka $84.99 le 1 kg ya Rama Spread for Bread Medium Fat Spread ka $36.99 fela. Disolo di fumaneha mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata ho fihlela ka di 12 tsa July 2026. Ka Shoprite fela.
1: Ho boima. Barbatong, ho boima matsatsing ana. Mme dikgwedi ha di tle ka o tshwana, empa tshireletso ya lelapa la hao ha ya lokela ho fela ka lebaka la ho haellwa ke tjhelete. Ke ka lebaka leo Metropolitan e hlahisitseng No Lapse Funeral Growth Plan e ntjha inshorense ya lepato e tseditsweng mokgwa o batho ba phelang le ho fumana tjhelete ka ona. Ha ona debit order, o lefa ha o kgona, o eketsa ho na le tjhelete e lekaneng. Mehang ha o so kentse 1005 selemong sa ho sa pele tshireletso ya hao ya notlelwa mme ha e sa tla fela. Ntho e nngwe le nngwe e laolwa ka WhatsApp mme o ka lefa moo seng o tlwaetse o reka teng, ho kenyeletsa Shoprite, Pep le Pick n Pay. O ka boela wa fumana tshireletso e eketsehileng ha ba lelapa kapa metswalleo o ba kgothaleditseng ba etsa ditefo inshorenseng tsa bona. Na o batla inshorense ya lepato e sa feleng, romela lentswe No Lapse ka WhatsApp nomoro ke 086 0724 086 0724 724. Ka e phetha hape 086 0724 724. Hona le melawana le dipehelo mowa. Metropolitan Life ke karolo ya Momentum Metropolitan Life Limited e leng kampani ya inshorense ya bophelo e nang license. Mofano wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Hape a fana le ka mokitlana o ngodisitswe ka molao. Ke o taba nomoro ya mahala 0860 724 724. Tla metso tsho ma shoma mabedi le metso mmedi ka mora hora ya pele motho motla lena ne ulena ke nka mo mamedi wa bobedi ke motho mo mamedi o mo yeng dumela
2: le ka ma sifika
1: a wa mpitsa ha mona tjwang ke dentate
2: e re di ntawe ntate mtawu o a tsoba fa tlo ka tsengata tso o nna ke tla go di profitile ntate mtawu
1: ntate
2: o di profitile ntate mtaung hona e sale dinyane tse o di profitile ntate mtaung tse di tla sengata ntate thuso seburi sa ka o profitile ntate sengata o di tsale o ya tsona o sane ntsane o tla sengata seburi sa ka skemeke mo itebuela ntate mtaung tsangi ntate thuso
1: ke le bo skemeke me ke le bo skemizo ke le bo mutshe mutle ke a ukopa mamela lenane o lena le keke la o lahla le gale etsa bonnete ba re mamela le CD FM Jwale ke nako. Etsa hore o mamela le CDFM FM le mo ke le ngotseng teng hane ke le ngola lenaneo lena nka o bontsha le pampitshana ya teng wa sheba bukeng ya teng ha ke ne ke ngola. Ka lenaneo lena le tla beya ditaba hantle pepeneneng tse e shebileng moahi le momamedi wa le CDFM moahi wa Afrika Borwa. Bona ka jeno ho etsa la jwang? Bona ka jeno. Ha o sheba televisioning ke setjhaba, ke sepolesa, mentwe ke kopang ho hla Afrika Borwa ke kopa kgotso le kgutso batho ba batsho re se ke ra lwantshana. Ha re se ke ra lwantshana, ha e ba teng mang a lwantshang e mong mang a ba hlokahala ka baka fela la hore re re mmuso re mamele, re kopa order Afrika Borwa. A hona ntho engwe re kopa order e be teng. Home Affairs e etse mosebetsi wa yona. Home Affairs e hire batho, ha e tlameha ho hire batho ho etswe mosebetsi o nepahetseng. Ho etswe mosebetsi o nepahetseng. Ke ile ka kopa ka re Home Affairs e ke etswe e ye makeisheneng lenanong la di 22. Eh? nano la di 22 butle ke batla fela hanyana go sheba hore na gona nna nung le no ha ke ne ke bua ditaba tsena taba tse ding tse ukileng ka bua ka tsona ke di fe o fumana batho ba tletse ho se mona ba tletse o sa tsebe ba tletse ba etsa eng na ba tse ba hala na ba tse jona hona le ntho e kileng ka bua ka yona hape a gore hanyana fela nke ke kokoro hanyana fela mo mamedi go ba palle yona a kore hanyane fela ke tle go ba palle yona hanyane
3: ntume hape e utlwisang bofoko e nkwatisang ebile e ya tena kwano lapeng mona Aforika Borwa o fumana batho di-freeway-ng mona ba tletse di-freeway-ng mona ba tsamaya di-freeway-ng ba tsamaya di-highway-ng ne e sa etsagale ntho enong ne e sa etsagale o ke ko e bona e tsala mane bo Singapore o ke ko e bona e tsala bo Singapore mo tla kopana le motho fela ka ra freeway ke yona o paroletsa freeway ha re wa thiba motho ke yona wa tsamaya freeway ngwa tsamaya mona di highway o kopa lift o eme haratsela o kopa lift o ema no ke kwe ya ke kwe bona ntho jo ne o tshaba fumana hore ish jo wa tsorna kongwe me ha e batong order. House now order. Talk upon a little na dintutina. Moba to buy me fella ka raditzila. Moba to buy me fella kai baeza. Bo Singapore ba di etse batho ntotse. Ba di etse batho ntotse. Le ntho ya manyalo ha re motho salla o nyetswe ke manga sa motsebeng o nyetswe ke manga sa motsebeng go ile a thwatlise dipampiri a itseng o sa nyetswe ke mang o sa se le wa hamang a yung tudor ba bang ba borona ba tseba re ntho ba yintse mo mong ntho tsena di ntswe ka botsotsi di ntswe ka dikeleme o ba ka bokeleme o baneng taba e nngwe fela tsantsane ke tshe gore Home Affairs tshwantse eme ka maoto Home Affairs tshwantse eme ka maoto ba ye makeišeneng nako ngwe babe ba kene metseng mona ba kene matlong mona ba fumane gore mathata a o kae ba fumane gore mathata a o kae batho ba bangata ba dutse mona ga bana id ga ba tsebagale bana ba dutse ba tletse mona ga o tsamaya lekeišene kopana le bana ba bangata ga nka ba bitsa mona nka tlatsa dikolo ga bana mangolo ga bana ke re le mangolo a ne a tlhabona ga bana ona ga ba tsebagale ke mang a ba tsebang o tlabe o tlhe moteung wa lwana wena moteung wa lwana wena moteung wa lwana re ko tlwelege motho e motle
1: ke o taba ke ka di-22 tsa February ga ke ne ke bua tsona ditaba tse ha ke ne ke bua tsona ditaba tsena ka jeno ke tsena monthe motle di a etsagala ka di-22
3: eno ke la rarobekeng kgwedi tlhola matsatsi a 20 le metso mmedi selemo ke 2025 Singapore mo mamedi o na le ntho e ke batlang o bua ka yona ka jeno e ke batlang o bua ka yona e nkutlwisang bohloko haholo kwano lapeng mona Aforika Borwa ya batho ba kadimisanang ka di-ID tsa bona go batho ba tswang ka ntle batho ba hirisang di-ID tsa bona ga wa tlameha o hirisa ID ya gago o ke ke wa etsa ntho eo Singapore o ke ke wa etsa ntho eo Singapore go na le order go ne go hirisa ID ya gago Singapore ga o ne go rekisa ID ya gago Singapore go na le order ha ba o fumana fela o dula le motho e seng wa mono ba o deporta mmogo le ena ntshwareletse ka o sebedisa lentswe leno go le Lesedi FM ntshwarele ba o tsamaisa mmogo le ena o tla bona rona o tswa jwang pele moo ya order Singapore ntho e nngwe ntle ke ratang ya Singapore tseba moaisane wa gago ke kwa papalela Singapore fela wa kena wa etsa ntho batlang o etsa ka nako e ratang empa nna kwano lapeng mona bothata ba ka bo boholo bo bonto bo Home Affairs di ID home affairs di ID ha re tsaba kwetse ID ya motho ha re kwetse ha ba tla ne hore motho e mole mo mona allegation ba ke ba bona hore batho ba nna le di ID banke di fingerprints tsa bona man le manya le nteng allegation ka si finger by finger a tsaba hale ba be le di fingerprints ba ha ho ikwala timba ikwala ID ke hana mo mamiti ke hana ke hana botsa rona ba ile mbatsa mahagolo baba ba fihla bo Singapore order ke ke wa itsa ntho e ratang kana ko e rata mono ke ke wa itsa ntho ke bua le wena ka jeno ba nkene ke bua le motho a re ba mo kwaletse idea hae ke ne ke bua hape le mong a re ntlo ya gae o bona senkue setshasa e senkue ke mang motho enwa kwa o kae ntho tse o kaofela order ntho ke order Singapore ba tseba ba o tseba gore na o mang o tswa kae ha moaitsane wa gago a sa o tsebe ba botsa ba botsa ba mmotsa go tla jwa motho ena o seke wa mo tseba go ba re itse e mong le mong a tsebe moaitsane wa ke mang motho ena nakong yane ya pele ya kgale kwana no o ne a le ntho ne ba re ke lochas di-lochas nna a tshwanetse di gotle re sebedise di-lochas mo re gote re tsebe go tseba gore ke mang ya phelang mo lekeišeneng e re ko tlwele gona teng mono motho e mota laboraro bekeng kgotso ke o tloetse gona teng mo e ne le ka kgwedi ya bobedi 2025 lenaneo lona lena jwale ke nako lenaneo la gago seke wa etsa phoso mamela lenaneo lena le tla o fa ditaba mme o na le ntho tse dingwe tse o tla di bona tla re ga di etsagala o tla tsho gore lesedi FM le le la bua ka ntho ke ena ka jeno ya etsagala ga o mamela momamedi ga o mamela dintho tsena kao fela ga o mamela maaforika borwa a llela ntho e le nngwe fela order gore ntho di etswe ka molao ke ka o ba reng batho ba kenang aforika borwa ba se molaong ba llela ntho e le nngwe too ka monwana order ka mane ka Germiston go ile ba le bothata go ile ba le bothata go ile a bonala gore go na le batho ba bangwe ba seng ba galefile ga botlhoko agolo Germiston ke tla nne ko o fe tsona ke tla o fa tsona gore na go e tsalang ka mona ka a Germiston mme bothata mono go bonala e le batho ba senang mangolo ba keneng aforika borwa mona ba senang mangolo ke tla o bolelela ke tla letsetsa go na le motswalele wa ka ka mono ka ekuruleni ke tla mo letsetsa ke utlwa gore na ke eng go e tsala jwang ba re go bile le bothata bile le bothatanyana mono maikutlo a ile a phagama ga ke e bee jwalo maikutlo a ile a phagama ke ka mona ka Germiston Bethlehem e teng mabenkele a lekeišeneng kao fela a melata a kwetse ba kwetse ga ba bula mme gape ka toropong go na le lebenkele le leng la molata a senang mangolo empa o na le lebenkele ka toropong ga a na lengolo Bethlehema mo o kileng ka kena sekoloteng go na le molata mono ka toropong o na le lebenkele o butsi o etsa tšhelete o etsa ntho tsena ka fela ga a na mangolo ga jwang go tlile jwang ga jwang o na le lebenkele motheno ka jeno le kwetse le leng next door le la gae le motho wa teng yena o na le mangolo re metsotsong e ka bange masome a mabedi le metso e metlhano gantle fela pele go gora ya bobedi o mametse lesedi FM ke tla ke sa ile ka di-whatsappong ka mona wena ngwane so ke bona ngolletse kwano ka bothata ba tshiamiso se ke rometse ditaba mane tshiamiso ke rometse ditaba tshiami go na le momamedi a ngolletseng mona na le momamedi a ngotseng mona ndate thuso motaung o bua nnete home affairs ga a itse makeišeneng go batho o ile wa bua le before covid o bua ka bohlweki wa bua le ka order bona mo re leng teng ka jeno
1: ke nna makatlao leng kwana extension 19 Zamdela Sasolburg makatlao ka lebo makatlao thank you ka lebo makatlao ka lebo DJ Singapore DJ mamela le CDFM tloela ntho tsengata

0: abaphinam nathinathi phinena kyahawathe wita call his name ole sedi fm mumameli ke kopa hema otle umamele mona ngwaneso ke kopa umamele kwano mona hle ke batla umamele
1: ntate thuso ha monate le kae ko jotse ntate thuso nna monna ka ha isa le a tlokala ka 1990 home affairs ha itse bi litori monna ka o tlokahetse ha re ntse re lukisa dintho tsa rona ba bolela gore ga ba tsebe letho motho o ntsa le teng re mathile re mathile ga ba ga ya mane moo ba bolokelwang teng ke ka bolongfang teng ga ya mo mabitleng re tlo batla diofising tsa mabitleng re tlo batla mangolo a o bontsha gore ntate wa rona o tlhokagetse monnaka ya tlhokagetseng ka 1995 imean 1990 wa utlwa ke ntho e jwang ke gona ntho tsa e di lokang nou jalo ka ke bua le wena jena ntate thuso
0: Home Affairs. Home Affairs. Motho ka itse 1990 ona jwa le ke 2026 kona nthotsa hai dilokang. Ere ke ema bengkeleng.
2: Weet Bix Club. Ese e kadile jalo ka mahlasedi a letsatsi. E ba le monyetla wa ho hapa 5000 rand kontane le Weetbix ya selemo kaofela. Romela voice note. O re phethele pale ya ka moo o hlolang diphepetso tsa hoseng hore o qete letsatsi o le matla. Kala letsatsi ka dijo tsa hoseng tse matlafatsang. Kala letsatsi ka Weetbix. Ho sebetsa melao le dipehelo.
0: Ke o taba. O mometse lesedi FM. Hona jwale metsotso e mashoma mabedi hantle o le ba ho renga ya bobedi. Batho ngubi mama tsatsingana bophelo bona le mathata a bona mme dikgwedi ha ditle ka o tshwana dikgwedi tse ding di betere o feta tse ding mme ha tšhelete ha ela kgatello e bangata ke ka baka le haufinyana re tla be re qoqa le ba Metropolitan ka No Lapse Funeral Growth Plan entšha insurance ya lepato eo dumellang ho lefa ha o kgona ho eketsa ha o na le tšhelete e lekaneng le ho hodisa tshireletso ya hao Hanako ntse iya dula o theile tsebe.

0: rona bo mokete bo mamukubum bo mam ba bangata ba sebetsang ka thata me o tla me hore e hire batho ba khona o tla thusa mosebetsing ona o tla mmentho a e bua ke mo mamedi wa le sedi efe o kona nthotsa hai dilokang hona jwale re ke qetele taba ya hai ke tsire ho ya paleng ke qetela ke tsire ho ya paleng
1: o ntse o na ke taba tse jwang tse ke a leboha ntate thus ke mamsela ka mona ka go client ka Bloemfontein
0: taba tsa e bile hona dilokang ke lebo out no mvula ka mo ka Rocklands e Bloemfontein ba ne ba sa tsebe monna hlokaetse ka 1990 e le hona ba mo lukisetsang dinthontho diloka le hona dilokang ere ko fe pale monyaka ke ka ho kiringa le fa pale o ke le fa pala bo hlokwa hlokwa hlokwa haholo mona Afrika Borwa me le tlameya hore le thuswe le bele batho ba bangata ba sebetsa mmo ke ma bengkele a emotse mo bengkeleng ke a paleng me pale ya hao ke monyaka

0: mo mamedi ya go tlamamela tshwantse sa motho o tshilo o rena e le munyaka ya ke jana khaulo ya dikitse tse tharo ma go lasetse le mashu ba robedi ya mtsetsetsi nna ke ntse mo ja ke ke tsama le se se tang mo tsa thebe le le niwe nqotwana
1: a ampho wa ntwela o seng hakana mo sebetseng le hona
2: a ampho sebetse jwalo
3: eh eh ho sebetswa tje na watse modie ha motho a o letsetsa ka magetlo o sa arabe a o romele melaetsa WhatsApp o sa arabe o ne o lebeletseng ke tla kwala dieta he
1: shwa ha se o di wetsa tse ho mmeng ha re tlo khona le o bua mpho mona ke mosebetsing a se haka
3: ke neng ke ke ka tla ha ha modie hobane a ke sa utse tsatsing lena o ya chesa ho sane o ya bata ke ne ka re ha ke fitla ha ho ha ke sa le motswalle wa hao ke tla re
1: o ke ntlhalosetse gone jale tse o batlang mo e le gore o tlile go nna o tlo qoqa jalo ka motswalle kapa o tlisitse taba tsa mosebetsi
3: ee chomi go kopa kopane nna ga ke sa tseba go tsa mosebetsi ke dife tsa gona tse personal ke dife
1: ke o bone ehlile gore ga o tsebe ntho o itletseng mona jale mamelae ke kopa o tsamaye obane oa tseba mpoletseng ga ka fitlha mo o tlo o bua ntho e nngwe e leng gore ga e tlo o thabise
3: yalwana
1: ee yanage ae re lwanelang ka yona ke ntho nyane o batlang wena mona
3: maga tšhone kutle pele wena o etsang jwa ntho empe ga ka lekaneka
1: modie
3: ntho na o e etsang e tlhabisa ditlhong mogotsi kore le wena o letse ga e o tshwanele ka nnete o ka kopanya motho le ntatae o kile wa e bona ka ntho
1: ompho so eme gona moo e le go ditsea badimo tse ntse di bua tse o dinka kae e ba sa bampotela
3: o feta-feta mo wena modie o rata go lwana dintwa tsa gago ka koranta o nana ga re o bone motlhang wena le ntata ya bofane le sa thabelanang le lwana o tlabe o mo gasitse korante mona gore ke satane hei ga e seno bantšha ya fetwa ka tse ntate ya bofane hehehehe motlhang le thabelaneng ke le mmelo ila koranta o e tsalang ka yona modi
1: o qetile
3: ae ga ke so qete taba dingata empa fela nako e le yona e shotang a ke go ntse o tshoge a sempolekeng o tla fitlha a re lwantse ke tla di beya gotlo mona tsona tsen
1: ore monyako kwane tswampho tswaa
3: modi o antebela
1: tswaa
3: butle mogotsi bonyane he nkarabe kore o jolola monna molo ka thabiso ka nnete
1: ke a bona gore ga o ikemisetsa o tsamaya e retlhetse o arabe ka pelenyana number one ga o na letho le e tsalang pakeng tsa ka lefane ntle le gore ke ntate wa ngwana waka ga e le ntle nnampho ke sengele ke single single single single gao
3: o gobane fela o le sengele o bo o bona gantle gore o tlhothe thabiso bane o gaufinyana
1: moe bathompho o tseba gantle gore thabiso ke motswalle wa rona tsa gore nna le ena re a jola ga ke tse bore na di tswa kae tsebeng tsa mang molemong wa mang eng fela ntho enka o jetsang yone kore thabiso ke motswalle wa ka tsa koranta tsona ga ke tlo di arabela gobane ke dintho tsa mosebetsing wa ka o thabile jalo
3: ke a utlwa mogotsi mamela he nna ke ne ke tlile mona ke tlile go kopa gore o bule matlho ga o tsamaya wa mo kore ke utlwa ke tshaba mogotsi mane ke o tshwetse parete o tlhwantate ya bofane o tsamaya ka sethunya modiei
1: so
3: mme o batla go bolaya motho e se ka ba wena mogotsi ke a kopa

0: bradabiki wa raba raba pela monyako wa ofisi ya ka je molato ke nna o etsa la ba
1: monna o go pula re ntse tse santane le o seng o go batla go go re nona hanor na ke tsiwa ke tla se ditswa ke nna
0: o di tsitse go bane ke bona go ka nna hla go tsi mane la pela ka le se topo ka nnete ke bona se ka
1: eng se topo
0: yes
1: o bulela jwa ngwe na fa ni mona hantle ntle ke manya batlang o bulaya mang
0: nna
1: o batla o bulaya mang wena mona
0: thabiso thabiso yeah ntle
1: o bulela bulaya
0: yes
1: yona bulaya ye ke itse ba
0: bulaya we itse ba
1: ya ho isa motho mo se
0: ke bua ka meda I'll kill that young man
1: ke bana
0: ke yona ke buang ka yona bulaya yeo he wa utlwa he a bona o bona ke se re se tshunya tshe ha ke a se jarela mahala ho ja maobane ke ne ke se tshwere ke a o bolelelang ka bo ho bua tse ding bona bale I'm up to here ke thabiso
1: fane o e butle monna o a fatshe mošhaneso ha e ka re bdse o tshwereka makweba tse monna go etsala jwa ke eng e kanakana e tsaetseng monna go etsalang
0: wa bona le ena modienyana eo wa teng ke batla gore a gotlise everything eo ke mo etseditseng yona ke tla mo supportela ngwana o ka tšheleteng nnyane ka mokgwa o nka kgonang ka teng gobane tšhelete ya ka tlabe felela mane diageng teng e kampa felela teng ebile
1: e banna o batla go ya bolela tronkong
0: no
1: jane ga e ba o sa batla go ya bolela tronkong bega sethunya seno ka saifeng ga ke re o na le dibodikate mone jale o itshireletsa jwang o na le basireletsi man bega sethunya mosimane ko keao ko e tsamana ga ba ka thula tafole ya gago mone kedi kapa e re ke o feleletse monna o le o sepe ya saifeng kona ga e kwana fela ke re tlogela mamela tlogela go phopoletsa sethunya seno ga gologolo jwang ga o ikutlwa go galefile wankutlwa ona kereng gantlentle monna fane o nagana go tla ba meira ya jwang ya
0: lentshantho engwe leng o buang ka yona
1: mamela mota ba obidikele tlhokomela metsamo ya gagoshano go etsa dikgetho di gaufi baganyetsi ba gago ba tla o thega ka ntho e nngwe le e nngwe e le ga fela ba batla setumo sa gago se baballe fane onkutloila kere ya berem ke o etse mona tlhabiso o na le teng
0: keo kopaa o batla gore nna le wena rotwane leo seke wa pitla
1: lebetsodio
0: bona jwale o etsa gore ke futhumane jwane maobane ga ke a robala nna o ne o etse bataba eo ka baka la lebitso rona leo
1: mamela
0: please
1: thabela go le utlwa le tswa molomong waka go seng jalo o tla le utlwa le tswa molomong wa moatlhodi lekgotleng la dinyeno wankwe ebile ga gona ba monate ko utlwe sa go le jwang
0: wena no tla etsa jwa mradabi ke a kompolelele ga o iphumana o entswe segole o entswe tse ke tseke ke re phaopao e o ne o tla etsa
1: ga
0: golo jwang ke ngwana gago
1: mamela ko otsi mamela nna ke ne ke tla dula fatshe ke ikekodisise
0: ka mantswa mang gore ke nna ya phoso ke tlameya go dula fatshe ke a kompolele bradabiki ka mantswa mang le wena o letlakoreng la
1: bantwantshang nna ke lwantshana letlakore la gago leo wena o twantshang ka lo
0: ke na le matimo ona ka mantswa mang
1: wa twantsha
0: ore ke na le matimo
1: bradabik
0: o imamele ga o bua le nna
1: tlo ko utlwetse go na go etsala jwa mošhaneso wa bona ko o bolelelen ga o itshwere ka tsela o itshwereng ka wena o tla wa mme o diwa ko wena o itia ka bo
0: wenaya
1: utlwetsa ka tsela yo wena o itshwereng ka
0: yona
1: go aga go matsong a gaofane ke a o bolelela ma o seka nagana gore motlho o mong ke a potla ntse ke bua tsenna ke bua le wena tlaro nneneng o tlwa bo matsha ka ntle ka mona o ntse gore bosupa ka monwana bomajoro bone ba gago bone bosupa ka monwana e le gore o strateng kwana diketso tsa gago
0: I think I know my enemies. All right.
1: Ke a utlwa bradabiki go lokile tsa mo imamela

0: di daba tsena tsa hora ya bobedi tsona di fella mona tse tlatela tsena etla ba tsa hora ya boraro ke nga ri thebo tsena ke di busetsa ho wena masudutsa ke tseo
1: mo fukeng emotle wa mpe hantle metsotsoke mehlano ka mora hora ya bobedi ya ke le boa ngwane so ere ke fete ka ditabentsane tsa metsi ka mona ka Faisal's Brown ke dira tletse ho MM ka mona ka Nalanta telehlwenya tle a go shebe bothata bono o khona romela batho ba ilo sheba mathata go tlotara le kwa val hona jwa le kibulela mehala ke a le kopa tle lona ba le makeishineng lona ba le ntoropong ba bona ng rena ho etsala eng ke kopa le ke le ntetsetse me le re jwetse nnete tle re a kopa o letsa kwano o se ka ba re bolella seo seng sona re kopa hore o re bolelle nnete ho etsala eng ka mono ka val hona jwale maemo a jwang ka val re batla utlwa ke batla utlwa hape le maemo ka mona ka ekuruleni ho na le banna bao ke tlang ho ba tshwara Soweto ding ho jwang ka mona ka so Alexander ha ke no lebala le kgale Alexander ho jwang ka moo ka Alexander ke a tsore mabenkele a melata a kwetswe hona jwale ba itsa re kwala mabenkele a rona dibakeng tse ngata mabenkele a kwetswe jwale re batla utlwa gore ho etsala eng re rata ho kopa bana ba kenang dikolo le se ke la ya mabenkeleng a batho lona gobane ha ba ka o tshwara o tlo ba le criminal record ha ba ka o tshwara ba o ngodisa police station man lebitso la o sontse o na le criminal record ha ona moo o tla sebetsa teng kore boipelaetso bona bo etsala nako o dikolo dikwetsweng mme re a tsa gore bana bana ga batswadi ba le sio ba tlabe ba matha ba kena mona ba kena mane ba kena mona ba kena mane e ke kopa letlhokomele bana tle lona batho ba bagolo buang le bana ba seke baya ba leka o ya thuba mabenkeleng a batho buang le bona bana maponisa a fitlha a tla ba tshwara mme a ke batle ngwane eno a be le criminal record ke a kopa ke a feta mowa ke a feta mowa ke a feta e re ke tle ke nke mombamedi mong kwano Selwane Thabantsho ke a leboa tle wena DJ Singapore re tla dula re mamela ka nako tsohle ntho e tlameleng gore e tla ilokiswe wena Singapore jwalo ka o tsho wena Selwane utlwa mompitsa DJ Singapore a kore ke a tsheya o tswa mabedi o na le nako ya gore motho o tsheya ntho e nngwe le nngwe e na le nako ya yona tle ntho e nngwe le nngwe e na le nako ya yona go tlameya gore o ile go sebetswa ka thata home affairs ere ke sebe mo mamedi mo ngare ngo letseng RDP ke le motse mashoma mabedi 25 years ke nna Solomon Maloka 86 years me 83 badula Mahepereng Masakane Street Pretoria Heilbron ha bana RDP dilemo ntse o baleng ho tsona o dile jwang ke o pola o kila a wedi RDP ka mono ka a Pretoria Heilbron fela ke tai fitisa ke kopane le lebo mane ke re lebo a ke a ishebe ke tla re lebo a ishebe ei bana ba banyane kore ba tletse di trading ei o tsore ntwe ya bana bana ba banyane ba tletse debe ka batswadi ba nne ka baile ba bua le bona o seng le se ke la tsamaya le se ke la tswa dulang mona jarateng go tla tsamaya batho ba bagolo ba ipelaetse gobane bana ba sa le banyane ntho e nngwe le nngwe ba batla go etsa ka tsela e itseng e nngwe le nngwe ko le teng a bile a ba bona le dicamera eng ga ke batla go bona o tshwere ngwana gobane bokamoso ba e bo tla be boile ka metsotswana fela
2: DJ This is the 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Katulisano ya rona ya sitsoto ya Season of Champions. Besha ta kipchiranta ka pofita li bilong la dipera online. Papalikaleng le haufinyana luena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Besha hona jwale, we tshwasetse gauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
3: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
5: Stop.
4: Fumana maka a le shome a goho ka 129 ka.
5: Stop it.
4: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tjhelete eno.
5: Stop it, I like it.
4: Wa ithabela. Tjhe, o e rata. Ka labobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
6: Chesa wena jarara, phone e hanang ho shwa. Dilemong tse fetang tse mashome a mabedi, jarara e nepile ntho e le nngwe qha. E hokahantse lentswe la hao, tsebeng ya moratuwa wa hao. Mme he, ho, ho ne ho itekanetse fela. Empa ka le leng la matsatsi, lentswenyana le lesesane la ikopela. Nkgono, tabetsa camera. Camera, kae? Jwale he, re ntse jarara e mahla jana. E se tla ka camera le WhatsApp bakeng sa di-video le di-voice call. Citrus L05 e kang ka 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka. E fumana ha Telkom le mabenkeleng a nkang karolo. Telkom, possible begins here.
1: Re ntse e se mahla jana hle. E bohla jana. Matlafatsa mmele wa hao. Uru itsireletse mafungana maria ka tie ya sela colds and flu tea le sela immune health tea kapa capsules tsireletso ebe tsireletso matla bakeng sa hao le lelapa la hao tsamaya o ye mani clicks o ye Shoprite Shoprite Checkers, Dis-Chem, Pick and Pay, Boxer le Spa. O batle sela ona temo. Sela ya sebenza. Sela colds and flu tea, le sela immune health tea kapa di capsules. Matsatsi le shomele mo tsame ra ro hantle di mahloho ka mora ho ram ya bobedi. Ke a leboha wena ka mono ka motseng wa Pretoria Heilbron. Taba tsa lona di se di fitile he hona jwale ke di lahletse mane ho mshaneso le bohanga ka mokopa hore a tla shebe bothata bona ba nkgono le ntate moholo 86 years 83 years ha ona mo badulang badula mokhukhunga ke leboha Ngwathe Edenville ibe wetsa la jwang ka moka Ngwathe Edenville mo taung dumela Ya ngola muna ke mme mapolo moledi ya ke ka Ngwathe Edenville. Dilemo tsa nkgono 77. Mme nkgono dula mokhukhung. Ke a bona o ngolletse Edenville. Ha o a ngola le dinomoro tsa hao. Kore ha wa refa le dinomoro tsa hao. Ke bolela tsa mohala. O ngola o ngotse. Jwale bothata bao ha wa refa le dinomoro tsa hao. Ha ke tsebe re na dinomoro tsena tsa re abetswe. ke tsona dinomoro tsa hao na na le mo ngotseng thwetelele motswalle waka na nomoro tse tseng o tsweng re abetswe ke tsona dinomoro tsa ka mono ka ngwathe go la Edenville na ke tsona ke a o botsa okay go lokile he ha ile re o re ke tsona wa dumela ke tla e fitisa ke fe moshane somona lebohen a tla e shebe ke mna ya le nkantoro nya ntate saki mokwena mphatlalatsane na le diameso o kantoro nyeo me ba sebetsa mmoho ke feta mono he mo mamedi ke ne ke itse ke tla ke tshware le mo primiri e ka ba mona Gauteng e ka ba Northern Cape ka ba ka ikutlo rona ho ntse ho ya jwang ke utlo rona ho bona mono ho ya jwang mabane taba ya lona ke le ka e fitisa ka e fa lona ka mona ka Thembisa ke a opola ka e fa ntate mpanyatsa gore a e fe ntate Mamabolo mane mo e sale ba cheka tsela ka December le ka jeno tsela eno e ntse e le jwalo a e sale ba cheka bana ba wela moo kgotso tonagolo ke itse ke tla ke ke leke go batla tonagolo mona ere ke bone ke moo ka bona e a dumela tonagolo dumela tle ke teng mme wa ka ke teng ke bua le wena nako e kgutshwanyana fela re ya moyeng gona jwale moamedi ke itse ke tla ke ke batle tona gola Freistata ke mmotsa gorena ga a shebile go yena moo go tsamaya jwang go tlwa mona ke tla ya Gauteng ke qala ka tona kgolo mme pele ke qala ka mme pele tlwa mona kgona ke tla ya Gauteng e re ke qala ka motho e mogolo tona kgolo ya ka mona tona kgolo o moyeng gona jwalo le CD FM dumela mme
7: dumela ntate thuso le ba mamedi ba lesedi
1: ke a leboa tonagolo ga ba ntse ba o fa ditlaleo ba re go jwang Freistata mo ha ba sepolesa ba ntse wa tsewa ba o loma tsebe jwalojwalo
7: okay o founa tsena ntate thuso na le ntateng balula re tseleng re tloa op center ya rona mona e mona Mangaung mo e leng gore ne re thola briefing kapa tsona ditlaleho empa gona jwale tjena ga o so ka go ba le ntho tse e leng gore ke ditshitiso tse bang di se di reportiwe mona op center le rona jalo ka o tseba e salegele strateng mona ditrateng mona Mangaung di-emise re di ntshitse ka magalo re ba isitse dibakeng tse fapaneng ka ra province di-districting gore le bona jalo ka boetapele ga o ka ba le mo o tshwanelang go tlhokege ketapele ya province ba sebetse haholo le di-station commander ba bangwe se ba reportile gore di-station commander se di ba amohetse dibakeng tse bo mme Elsabi le ba bangwe mane bo letsemeng jale ga gona jale ntse re sebetsa hantle o tlwa goseng ke kgola ba bangwe ba se ba bone le ditabeng mona gore ka nnete re ntse re theowetse go ntse o na le batho ba e leng otse re ba fumana re fumane go na le batho bangwe ba neng ba dutse ntlong e nngwe ya boeti ba dutse ba lebakalo ka bo ba 28 ba sena ditokomane ke a bona e ne le batho ba kareng ba e sale ba ipata moo maponisa a ile a thola a longwa tsebe mme re ile ra fitlha ka nako moo ba nkuwa ba santsane ba le ditamong ona jwale tjena ba tlabe ba ba process ra fetetse sebakeng se se mane mo ke khutlelang teng gona jwale pela hona le di flat mo to ke Fairview mo e leng gore le teng re fumane ba bang ba bangata hape ba kwaletse room e le nngwe tse pedi ka re ba bitsana go bela le mong a ba kwallang ka roomong tsa bona ba re he ke thabetse seo batho ba South Africa kapa bana ba Freistata ba sentse bane tsena tsotlhe dikatleo tse seng re di entse gona jwale tjeno ke tseo re di fumaneng ka baka la batho ba re lomentsebe maopane ntate thuso ga re tswa salooning e nngwe re bone motlhankane mongwe a tshwere ntšha ena ya pitbull mme ya bakry-e bana se re utwe gore mo o na le pitbull go na le ntho e sa tsamayng gantle motho a re loma tsebe re he ke mo o tsubelwang kwae gona mone ka re emare pitbull tsamaya le ntho tse golo itsa re fitlha mo le maponesa ke ntse re patrola gona mono re ile ra fumana matekwane a mangata gampe mono le tšhelete ke gola se re ntshitse le statement magolo a 200,000 magolo a average. Like I'm a
1: 200,000. Ma kula ma baby. Dikit.
7: Ma kula ma baby. Adi randa le ka le manyani nyana mo. Kula ba tshwanela hore na ko re dutse mona ho latwe mochini ona o ba lanchelete ba le di coin ne di lengata mona ntate tso empa inkutlise mbohloko ka sebaka seo ke o bona di clients bana ba sekolo e pela ke ka Douglas Street di pela di motheo bana ba sekolo ba ntse ba gutla mona ba bona go ke bana ba banyane mme ha re sheba le chelete eo ra ipotsa gore e kene ba neng ba batho ba bakai bana le speed point e bile mono mme ntse re tlokometse gore ba disguise hape le ka dinotsena tse o thundietsua ka mofuta ono go tloetseng ka gore ke matakwane ba beile dintho tseo ka mo empa ba etsa dintho tse kgolo ande se re tseba jalo ntate thuso mo re bonang ba na le bo di-pit bull ka ga shopo kapa kana ba thibela maponesa gore a kene obane le sebaka sa bobedi se ke la ka kopa maponesa re yeo sone obane the mosane se feletileng re tseba gore ke se sentsa di-thirty-five le teng ba ne ba re thiba ka di-pit bull tsena empa re ba tshwere lona mo pela sebaka sa aniseng se la wesele mane mo ANC netswalwa teng re fumane batho mo ka di drugs le teng re la re sebetsa hantle ntate thuso jwale mona mo ke gutlelang bona le dikolo itse satse ba leng mme he re batle maponesa a tle ba tlo sheba di case ka ofela tse reportulweng tsa dikoloi tse bang di utswitswe tse leng go di latlhile so a le se re fumane tse pedi tse tharo re tla tsamaya mona tse leng gona le di case tsa teng ba tšhentšhile di registration number jale ke ya ke shebile teng a ketsa jena ntate thuso re lo qetelela mosebetsi o le maponesa
1: ke le ka utlwela le ya ID tle ba rona le ya ID engwe e boneng e o makaditseng
7: e ntse le go nna ke bua tsena bane ke tswa isa gona op center mo ke tswa bua le maponesa mo le sebile ke romeletse minister deputy minister ntate Njabulo ntate thuso motho ona o tshwere ID ya motho ya hlokahetseng ha motho a hlokahetse o thotse o tshwere le certificate sa motho yena jole bothata ba rona ke hore yena o na le passport ya ka ntle ka kwana ya Nigeria ha tshwere dintho tsena di le tharo potso ya ka gore na go baneng o na le tokomane tsena go wena ebe o re ke sa mosadi wa hae empa ha ke sheba ka gara passport ntate thuso ke e bula mona mo thong ke visitors visa teng visitors visa e re ga o tla ka gara naga ena e na le di-condition mme tsona di thago fela mo condition ya pele ka setlhogo kore o tshwanetse bona le motho yo o dulang le ena mona South Africa jale ke mane he mo ntho ane ke dulang ke e lwantsha ya manyalo ana ya bo ausi bana ba rekisitse naga ya rona e bang teng go kenya motho wa pele mo ke motho e leng gore ke enwa le ena eo passport-ong eo o kentse motho ena wa ditokomane tsena o re ke mosadi wa gae empa o applyetse visa ena ka moralefu ka 2025 ha mme o ne a tlhokatse ka 2024 jale nna ke roma ponisa ha re lo fuputsa gona ga bo mofuki kae gobane o tlo thola dintho tsena di matsong a na sa tshwanela dibe teng beng ba mofu ga bana tokomane eno ga bana ID ga bana death certificate mme o re o na le ngwana le mofu re ee re tshwanetse re lo kenya ditekong reetse bonnete ba gore beng ba mofu ba tseba gore tokomane tsena di wena empa home affairs re se re shebile home affairs ntate mofu o tlhaga e se go ngotswe never married jale re batla go tseba gore na go tlile jwang o be le ditokomane tsena ga system ena e re go rona never married ke dintho tsa re kopane tsona ntate thuso wa o qetela e mong wa e tshwanang le ena ke kopane le ena maobane e re mosmise fela strateng ga ke kopa ditokomane tsa gae ke fumana gore o ngodisitse motho wa South Africa le ena ga ke mo batla gore ke ma motho gore ke mosadi wae ya ba entete thuso ke etsa leqheka la gore re founele mosadi a re mo founela ke re o mosadi wae ntate o tsietsane mo natogopong re batla next of kin mona founung go bona le kare o kile a bua le wena a ra nna ntate nne ke sebetsa ga gae nna ebile ke PE ke re jale re tla etsa ntate ke o tsietsane ga a kgone o bua a ke re le ka o motlisa a ka nnete nna ntate ene re sebetsa ga gae ke re jale re bitse mang ga o le tsena a ke tla founela mamang mogotsi yo mongaka a shebe bo mamang ke re go tsone le ena o na le ena motho eo le ena wa gae ke mama ga ba nyalana ntate thuso ba nyalane ka pampiri
1: premier
7: ha ba nyalana ha hona lerato ha utlane nthwane e ngolwa fake marriage o tsantse ke re tle ka molao e ba di bana ga tsantse ge ba tshware o bane ho nna nthwana ke fraud o ka stofana ka ID ya hao o bo re motho le nyalane o tseba ho hala nyalana ana romela 350 ana ofe a time ya 12 rand ha ke mamela divorce note tsa hae motho ena emo wa utlwa gore ha ke ntho ya rengileng emo ga ke tla o rekela diteki tlo le price ho rekisana ho rekelwana bo diteki mona ka citizenship ya South Africa
1: ho rekelwana diteki ka citizenship ya South Africa kore motho o rekisa naga
7: le 350 o rekisa naga ka 350 e rona mmuso re ga gona ho fa yona e re fanang ka yona
1: me ntwe ngwe re tlamile ngwe sheba tona kgolo ya ka e re tlamile ngwe sheba mo etapelo wa ka re tlameha hore jolo ka lona le khona ho bua le presidente le bua le matona Home Affairs e tlamehile ka nnete tona kgolo ho tlamehile hore Home Affairs e fuwe batho ba bangata e ire batho ba bangata
7: ke dumelana le wena ntate thuso obane ntho engwe re e fumaneng le bana ba fumaneng di-isalam ka fela tsona di tswa Gqeberha di tswa Pretoria sa opolake ha o ke gore ke kae batho na le poleke nngwe KZN ditswa dibakeng tseo fela ha gona mo ditswang teng le a le mona Bloemfontein ke a mo botsa o fitlhile neng moo jale e nqakileng kore ba re ba di-download kore ke a ipotsa gore na ga batho ba ne ba kgona go fitlhisana le dintho tsa systeme tsena ke dumelana le wena ntate thuso re tshwanela re eketse bane ba batho ba re lwantsha tsatsing le ke laka ba jwetsa matchmane ka re nnete ya baba tsatsing lena batho ba supa mmuso ga re itshupi re le baai gore batho bana ba fitlhile jwang ka rametse ya rona ebile di-next door tsa gona jwang batho ba bere saotse ba tsebile jwang gona le sebaka se bitswang Twe Strait a le Bangladesh ba tsebile jwang batho ba ke mang yena a ba jetsitse ke mang a faneng ka side ke mang a faneng ka ntlo ya hae gore batho ba ba operate di-business tse ande le modibaka tse o sa lwaneng go sena letho ntate thuso batho bana ba teng empa tokomane tsena ke dumelana le wena ntate thuso bona ena ya motho a registerang go sena consent ya the other party e bolela gore motho ona o tlhokaetse ke ma motho ena Home Affairs a tsebileng gore batho bana ba babedi ba nyalane gore a qetelele a file motho ena ditokelo tsena empane motho ena e le motho wa South Africa a sa tlhokaetse o bo approve visa eo
1: wa bona ntho tseo kaofela re tlamehile gore re shebane le tsona bothata ba rona wena moprimiri wa ka bothata ba rona bo re bo tshwereng mona Aforika Borwa ke bothata ba Home Affairs Home Affairs e tlameha gore e etse mosebetsi wa yona ntlha ya bobedi gape wena moprimiri Home Affairs ke kgale ke e bua ntho ena mme ke a tswa o motho ya mamelang lesedi ya golo Home Affairs e tshwantse be le batho ba kenang ntlo le ntlo ba kene ntlo le ntlo Twe Strait ba shebe rona mona dipampiri di tenang go lona dipampiri ntate molo ngwana e wa tswa rona gona jwale premier gona jwale gore jwale nna le wena ga re ka bua ka lesedi ra re lekeišene le itseng re atla moo le moprimiri re kopa letswe ka o fela batho ba senang di-ID batho ba senang di-birth certificate wa tswa re ka tlatsa stadium mo premier re ka tlatsa stadium sa batho ba mona Aforika Borwa ba tswang bo mapolasing ba tswang kae ba sa kang ba
7: ngodiswayes ba o leng thata ke bone ntate thuso beke e fetile ne re ntse letsholo mane Grassland mona re nkile di-service kao fela Home Affairs ba batlang indigent kao fela re le moo re bone go na le batho ba ona ba tlhokang di-ID empa ga o ba mametse nkgono ke yonana le ena motlhomong motswadi e la ba motswadi e sale a sia bana etsa batho go thata mare batho bana ba e leng gore bona ba fitlha mona beke fela ba na le ditokomane bona di-license ba ganna countryng ena kore ga o ne o tseba gona go etsalang ntate thuso jale ke o ke dumelana le wena gagolo gore gona ba kopanang ke ne se ke kopane le ntate Mathale sonta ga na tlile mona ra re ka nnete ntate Mathale re tlo tshwanela ge ke re buen ke buile le ntate Njabulo elia ga bona taba tsena tse di mona TV ga mfounela deputy minister ka minister, deputy minister, a ke retiseng letso ka mona ka Home Affairs. Ha Home Affairs ka tia, batho bana ba ke batla ka mona ba. Hotle molemo ha re batla tokomane ntse ntse fela ka pokothong, ntse ntse fela. Mare potso ko rena, re ka dumella batho ba bangatangatangata tjena hore ba tle ba baqetelle ba tlo fita le rona ka mona. Jwale ha re sheba bana ba bang, ba bang ba tshwere bo di passport ntate thuso, ha di so tempule o tempule. Ho bola o tshetse kae motho yo. Jwale re na le mathata ana ene. Ke ne ke ba jotsa last ke re le mona Sandton Bloemfontein ha re misa dibese N1 mo Free State batho ba ba fitile province tse pedi re ntse eng ka mo ha kalokalo batho ba nante tetso ba na le dikamano le basebeletsi ba ba rona ba mmuso ke tsona dintho tse leng hore re tshwantse re di hlaoletseno bana ha bese ntse na o ka di emisa dikhumbi tsena tse hlang Cape Town ka na kotela ke di emisa hona le motho a dutseng ka pele a communicate le motho a bordering o bontshang hore hona le motho e leng hore ke recruiter maro wa tseba gona batho bana ba fitla pele mana ene wa tseba o paki ka tetso se le ka magetlo re ba tshwara mona Bloemfontein o re ke mona Free State
1: ke le bua mme ke le bua holo ntwe ngwa peke kopa mo premier a shebe a holo a shebe a ikenye mahlo mo premier o fana batho ba na le di license tsa di bottle store ba na le license tsa di in rona mona Africa borwa mona o sokola o sokola o korobo hlaitedu tsa pudi o sa ifumane license ya bottle store o matha ka le batha lena e kare o matha ritse mane o sa thole. Thank you premier.
7: Ntate tso sa renkile qeto re le executive. Ho ntate totwa ka renkele re compile list ka ofela batho bana ba apply. Ke se o ke kopaneng sona man Central Park. Ha re qeta ho search abuse. Ha re fitla ho ya bobedi. The same person re musileng ka mane. O owner le yena ya bobedi. Ke yona mathata ntate tso re re tshontse ra lukisi.
1: Beke. Re mona. Bona tabam mm. Robane mona hloe bile ya gaua hodimo mona khoratsa tsiba tabatsa
7: ka nnete ntate ke sa kopane lona matatano di pleke tsena ka ofeletse ka ratoropo ka mona di tshwere ke batho bana ba tsong kantle ene ke nnete batho ba rona ba lla rona ke enye batho bana ba ietsang e rona re sa ietseng hore ene le tsela eo di atamelaneng ka tsona pela bo dikolo ene ra tseba hore molao ore ke ba rana business e jwalo mitagetse itseng pela thuwe di talking dikolo di university empa o sheba ka mane ka bo wilose ka mane tate thuso dibaka tsena di mona jwale ke buile le ntate toto ka mo founela motse wa motse ka re ntate toto batho ba ha ba ka batla go jwetsa gona ntho tsena di approve ke mang di informule ke eng ha re sheba go di pela dikolo tsena bana ba tla dikolo they get tempted ba hape ya ke ntate thuso ba feta pela di no ba feta pela jwale ke dintho tse e leng gore ka nnete re tshwanela re sebetse ka thata gore re di lokise
1: ke a leboa mo premier ha re sa eme ka maoto premier ha re sa eme ka maoto mme McQueen ha re sa eme ka maoto le sa bee loto fatshe jwalo ka mmuso ke a thola ke a inama ke a leboa mo premier
7: a ke motšhaotšhile jwale ga re emele di-30 jwalo ka re lana ra qala go tloa 2023 ntate thuso re tlo dula re ntse re etsa di-operation tsena
1: kale bo mme ke o taba he mo mamedi se sotwa stolokwe fumanwa ka di ID haure mang wa moletsetsa e mong ha ba mo botsa o ka ya ke msadi wa ka kae msadi eno ha yo Bloemfontein o Port Elizabeth nye o tlaletsa ha ba mamela melaetsa mono batho ba kopa thabanye batho ba kopa dinto di teki nthekele teki e kopa nthekele teki kopa o nthekele a time ka le fatse la Afrika borwa ka Afrika bona mathata re leng hona le rona batho tshwantse re blame le rona ba ahi tshwantse re blame se ka ra sheba mmuso fela tshwantse re blame bona ke bona ba kgaitsedi tsa rona ba kopa di airtime ha o ke al tsaba le rato la airtime ai ke al tsaba le rato la airtime jo airtime ina le matlatle ai airtime ya fereha man ai ya fereha airtime airtime itse ba hore batho ba sunane airtime e sa pa romance man ai ka itshaba airtime ai ka utshaba airtime ka utshaba hola airtime hola ka utshaba airtime o etsa batho ba jole airtime o etsa batho ba utlwane airtime o etsa batho ba ratane airtime o etsa batho ba tsamae mo airtime o etsa batho ba be mo airtime ka utshaba airtime ka utshaba airtime ke o tsaba tsabitsa bi airtime Ke o tsaba tse a time. Pate kahle. Bless.

0: ya ba phina mannate a holo re tlo ya mabenkeleng ka mane ka ekuruleni ntate mong ya tswang Zimbabwe o tswere passport ya hae jwale o entse di dreadlocks maponisa ile a phakisa a tlola a mothusa ba ne se ba mohula ka di dreadlocks batho mono se ba mohula ka moriri ona wa hae ba mohula maponisa a tlola ka pelenyana ba thiba ba re ye butleng ba monka ba mmalesitse go wena Anthony kamoka Bethlehem ore at time re kisana e mona ke bona o tsheya ha mona di Dennisville Rampai baby Rampai house baby Rampai awa ke ke te mona ti akana na he bana ba re ndate mteng uri nna jwale uri etsa jwang aha ka itshaba at time ai ke itshaba tsabang go
1: na go ntsa tahlelwa bophelong Mohau, e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Di bestie. Can not tell on this chicken.

0: le tsedi FM ke mollelo ke le tseditse bomme McQueen kitse hanyane fela wa tswa ke ba letsetse mme McQueen a di dumela ke mo letseditse mme McQueen ke batla go tloga ba se ba fihlile mo baya mme McQueen le fihlile mo le yang nantsa le tsa majwa
1: tate thuso ona le mosotho re mofumaneng a go hlaetse kwa haramo e jane thaba ke ntwe le police
2: bitse thaba
1: thaba what
2: thaba khupa
1: buda tsa tate thuso hlaetse kae
3: ba le thuso
0: o tswaletswe kae
3: are mo jane
0: ha mo jane
3: e are mo jane go taba khupa
0: ha mo taba khupa libitso la o ma
3: e yanda
0: libitso o ma mwana papa
3: tabiso thulo
0: tabiso mang
3: thulo
0: tabiso thulo o motaung o mokwena o motaung o mokwena o mokwena o motaung
3: e motaung
0: motaung o motaung
3: e
0: oh ke utswa tau ke utswa motau ke utswa tau mana ho bana tau ya ka ya puruma bana o o tlaetse le sotho
3: eh ya morena
0: eh ya morena ke utswa ngwaneso no o fitlile neng ka moka South Africa
3: a se khale ke dula ke ya ke atla ke ga ke khutla
0: jo jo ha o ipulela wena motau o reng ha o ipulela ha o thewa o tshela mohokare o ya bona mohokare
3: Eh ke bona mo ntlele.
0: Wa bona mantelele, mo ho kare wa wa bona.
3: Eh andat.
0: Eh ha o tsela o reng fela, ha o tsela no ka ya mo ho kare.
3: Ah because o go da ke le mwana mona na ke dula ke itsa ke mo chakela le ke gohle.
0: Oh, e itsa da ona le mwana ka dula mo chaka. Ke a le bo a motau, ke a le bo a motau, ke a le bo a motau mo nna ba hantle bua hantle mo le maponisa le premier ya ka mo meta pelo wa ka mo. Ke a le bo a
3: ba tle ba tlo sheba fela ba shebe na e hantle ka pajwa.
0: Oh ba sheba fela.
3: E yandat.
0: Ke a le bo a tau.
3: Le ya tlo bo.
0: Ke a le bo a sebata re phofolo.
1: Ke tsona tsena ane vitsa phofolo. Ke tsona tsena tete motaung tsa go kopana le tsona. Hona le tau, hona le bo motau, hona le bo motau. Tala o tsebatsa tsinena hona le motau.
0: Jo, mo premier a ke le sebetse.
1: Ke tsete tso.
0: Thata. Ya, thabang. Thabang ke tlo shapa kore watswa kore. Ba bona o etsa wena thabang kore. Ke batla ho kenya ditebele zwane a go mphe a go tlise phafa mo ke tshware moshimanyenwa ke mo tloele ibile o patqame fatse gore ke batla ho motshwara ke mo tloele motau yenwa ke batla ho motshwara ke mo tloele so batla sene re ke ba pale pinena ke tsebe ho hobela thabang Ay, que va a estar un zapatama.

Letsedi FM ke mollelo hona jwale re keng ke muthinya a kontumele ke tle ke pote ka mona ka ho ngaka mafaisa mo mamedi re le khotalletsa hore le fumane le botlolo la tabula mafaisa ke hebale ya thusa betswe ke rena taolong high blood arthritis dipio le tlhahala ha o lo hlala matswele selumi dinako tsa bomme ithusa le bontate mafunga bona lo ba tlolo ha di ya sebetsa e fedisa mahlaba mmeleng o motho ya tlatsela tabula mafaisa mo bohloko bolenteng le bomme ba sa fumaneng bana ya thusa o ifumana Bloemfontein batho batsho matatie le famous shop BB Kitchen Kerry Kwakwa Bethlehem Begum imona Gauteng e tsebala holo he Begum le Africa Cash and Carry o ifumana le di chemists tsohle di nomoro tsa tabula mafaisa di ngole fatse 078 663 5590 nomoro ngwikina ingole fatse 063 188 6554 nomoro ngwikina 063 188 6554 ingole fatse we ngotse ke tabula mafaisa ina ke hebale 063 188 6554 go file yona nomoro yeo ke tabula mafaisa ngaka mafaisa 078 663 5590 ke tso di nomoro ke leboa mo mamedi kuro ha hoja ba chabana ba ne ba nkutlwa mane e kuruleni hona jwale bana ba ka ba bashimane e ba nna bashimane ke a kopa bana ba ske ba tshwara jwalo bana ke a kopa se belief ke le kopa ha bana ba se ba thola meo go tsena ke a kopa bana ba bashimane ke le kopa ke rata le ba sepolisa ka e kuruleni kale lebo wa sponsor ka ekuruleni ha le suthisitse meno le bana ba o ba babedi mono le batsa maitsitse ke leboa ha hulu emetsano hona jole metsotso a pele ho hora ya boraro ke ne ke kopa ho mo aiwa rona wa Afrika Borwa ke ne ke kopa hore le ha o le tjena ha re tshwareng batho hantle le ha o le tjena ha re tshwareng batho hantle la o le tjena re tshwareng batho hantle ere ke kwale mona mo mamedi ke a tswa ke a tswa hona jwale yo ai he ntho di a itsala man ke thuso motaunga le thabanga morobane bao lakaletsang katla le mahlonono e be ka le ka gutlela hai hantle la tsama hantle me ke a le kopa lona ba leng ka mona ka bo e kuruleni ke kopa hore le tloe mosebetsing hantle e sale ka nako pele ho fifala ba ke bona e kuruleni ka mathata a mangatanyana ke bona maponisa ka mo a sebetsang ka teng ka mo a mathang ka teng ke bona ka e kuruleni tlile go se monate mo mamedi ke bona e kuruleni tlile ha go monate me ke le boa sepolisa sa Afrika Borwa ke gola bile ba tla tlisa maponisa a mang kapa ba tlise le sesole ha be o le jwang gore sebeteng haufi le mona ee ho bana jwale batho ba ya mane mo batho ba dulang teng bana ba tswang ka ntle fela baneng teng ha baneng ba for 6 years 7 years 8 years a ehle we le bathong we le bana ba rona ba bashimane
ke bana ba bashimane a holo bongata bo leng mo di bakantse mo khutso e leng teng re a leboa ha le ipilaetsa ka tlhompho re a leboa Afrika Borwa ya dumela gore batho ba ipilaetse re a leboa ha le ipilaetsa ka tlhompho sala hantle mo mamedi ha o khutlela hae modimo a o tsamaise o fitla hae o bolokeile lona bo ratepa bo radi taxi khannang hantle se ba foetu o tswana re bitsana jalo banna ha re le ditseleng mona re ba foetu khannang hantle ke le bua ere ke kwale ka apina me pina ke tla go fa yona he ke pina ya kutu kwala ka sesotho mona nthwena

0: baka rolo ya lesedi FM. Ha e ketika di mo tsa mashume ya tsheletseng le metso e tsheletseng. Le tshwere ka thata le o thusa o aha botshaba ba baso.
1: Ke teng ka re wana le bo lesedi FM go phelo potle baka.
0: Lesedi FM ke molelwa.
2: Ela muifo muifo we. Muifo wa TLB. Ke le ke batla o tseba hore Thibos. Garafie ka pele ke mang e ka morao ke mang yo lana ka le le muifo wa TLB. Ei Thibos. Ke ntata magano man ka Webster ka mona ngwana mme. Tango.
3: Aile boile boile boile bo mawela le bo mawele wili wili ngoma wili wili wili wili wili wili wili. A ke pata tena zvana ka kana na ku TLB. A ile bo le bongwana no tshwere mo loka plastic le tshwere mo loka plastic.
4: TLB le kae? Tene kae ke teng ke ne ke kopela ngwana ka wa hula ka jile ke ke a ke tike ha mnati u ditsola ke thandiwe ga matsebe. O kopelwa ke mme ha mmogo ga matsebe ka ngwati e di ntile dango.
0: Mokoni, lebu lebu hema uwela.

0: le ke tshwara tsa holo ya SMD ba tsaba le thato hatsi ba re thandaza thandaza thandaza o shwa ba de mesi tsiletse ga mesi tsoka mo hore na ya bra go ke ra tshela afternoon drive go butse jalo ka bula ditsela menele male ya tsaba jalo le ka mo tsaba mo hole comes a heavy pull in
1: mo something o tlile ho le jwang me bileng bo ya mo bojo
0: yo hotutsa botlhoko gaitsela ka mento ke boneng ka mona ka road report CBD ho no sina letho mabenkele boholo a kwetse che ho butsi mabenkele ga tse bang e ratloetseng le di banka tsa mona lapeng me boholo mabenkele thabo ha o ka go hloka slipper ga hona jwale o lo tshwanela le benkele lo le tseba le lula le bapatsa mona lapeng
1: ke tlile re le bogile mabotsa a ibitsa gore ka e bona a ibua ka e bona a re ha se sonta ha se moqebelo ha se mafela beke ke lockdown level 5 e ke bona ka e bona lockdown level 5 are go thutsike ka re kwaletse gore ka bona mo ke tswang teng ho tla mo mosebetsing ga tsela ka go thutsi bona bona ha hona batho makoloi a yo yo
0: ga tsela ka me ke bone hona le sebaka mona pele a Florida ka thuko fela Florida ka lhakore le letshadi hona le sebaka sa mekhukhu mo mme ke bone dikoloi tsa mapolesa sepolesa di sa phetse o feta mo ga o sokole koloi ya sepolesa no jwale ga o ka tswa fela mona ware o kopana le bona ga o nyoloa gape o kopana le ba bangwe mme ke yona ntho motho ya ka gareng gona jale e batla etsagala gagolo ka rona ena rona Aforika Borwa gagolo jwale le mebileng mo re tsamayang teng mo e leng gore ya sentho e tlwaetseng
1: ditoropo tse ngata ke bone ke kadile farina gangwe seng tse Tootsi ke a tshokirea ho tootsi ditoropo ntseng ato ke bone monne mongwe seng televisioneng a re oh Cape Town this is what we want to see this is the Cape Town we know a re bona ho tootsi
0: hey fellow tootsa botlhoko gaitse
1: ho tootsi bana
0: me ho kiki e utlwisa botlhoko ho baneng ba bo rona ba e leng gore ba sebeletsa mang a mabenkelane ka buang ka ona ka nnete fela ke nagana gore toka ga e tshwanela gore e phethagatswe mme se tshwanelang gore se etswe bonneteng fela
1: mashomo a mabedi le metserobong a fela betsotso ka baragora ya boraro re a tshelela drive time olo sedi fm ka labobedi lala mashomo a mararo ka re kwala beke thabo re kwala kgwedi re kwala kgwedi ga tsedaka re retsetsene re kwala pride month ka jeno mme re a tseba pride month e bolelang mo Aforika Borwa le lefatshe ka bophara
0: ga e tsereka go jalo fela wa tseba ga mabedi a re bua ka pride e bangwe sa tsebe re bua ka folage nngwe kgolo ka re mookodi jena mme ga re bua ka yona ke ga re kentse jalo LGBTQIA+ ka rona en Aforika Borwa ba ka re cure mme ga itse cure ke ga o ise go community kao fela jalo le rona ka jeno re le ratela afternoon drive re ka nnete ga re batle ho hang fela hore re tlohelle monyetla gore bana ba bo rona ba bue kwane hoba ke karolo lana no lena ha re bua ka inclusivity ke yona ntho e leng hore re a etsa kwano jalo ka ha le bana ba na le ditukelo ebile le baahi ba naheng ya Afrika Borwa ha holo jwang e le ba medi ba le CDF
1: ke shebile mosebetsi wa Dr. Dulcie Rakumakwe Dr. Dulcie ke e mong wa dingaka tse e leng gore di tshwere ka thata go leka go lwanela gore community ena tšhabana sena se fumane thuso ka go otloloa ka tokologo ditseng tsotlhe tsa dithuso tsa bophelo
0: go jalo fela ga itse da motho jale momedi re tlo ba le setsibi ka jeno Dr. Dulcie mme pele re ya kaka paka re batla le wena jalo ka setho sa LGBTQIA+ momedi utlwile re reng jalo ka setho sa LGBTQIA+ ke re hloka fela queer community go bua le yona ka jeno ha re batle maikutlo a hao o le thabo o re he nna ke nana ha ba e hobane ha re hloka go bua le queer community ka jeno
1: re tsere re ha re batle go bua ka batho ntle le bona re bua le bona ka bona re bua ka bona le bona mme re tlo bua ka mathata ba kopana le bona haholo ha ba ya dipetlele ha ba ya di-doctor-eng motho o ka akaretsa nako nngwe mesebetsing mona ha ba ya ba di bitsang ditsi tsa bophelo mesebetsing health ke lebala ena ya rona kwa ne ke batla ena ya rona
0: wellness
1: ha ba ya di wellness ho fumana ba gheswa ha ba ya ba ile hloka thuso tse itsentse fapaneng ba gheswa fumana ba rohakuwa ba bitswa ka mabitso mme ba wanqetelelo ba qeteletse ba se ba sa ya ho lo batla thuso bitsona hore motho a kampane a dule le bohloko bo ba butlwang ka ba ntwe a leng ho yona ho re fela atlas ka rohakuwa lo song
0: ka jeno he ngwane so o tla letsetsa mo medi ho 086 000 3284 kapa go tsaka 0797585066 mme mona he re tlo batla gore jalo ka setho sa community ena ebe wa re jwetsa gore nna ke kopana le bothata bofe ka ba phepetso efe bookelong ntho e re batlang ngwetse ba ke yona eo go ba boneteng dipalopalo di bontshitse gore boholo ba ditho sa community di na le mathata a mangata gaholo mme ba bang ba bona ba enka kalafo fela o fumane motho wa e tlwelela magareng a nako e le tsela le goreng ha tsela ya go gesollwa segobo tsentseng se beilwe go bona mme o phumana gore se bewa le ga se retla ntlheng ya go fumantshwa jalo dikalafo jalo jalo
1: gona le ntho mone ke boneng a ntse re tlhophisa e bitswa care avoidance fearing mistreatment of denial of coverage many LGBTI plus Q or Q community delay or avoid seeking necessary medical or mental health treatment because ba na le letswalo la go thutwa hampe
0: go nneteng fela ga itse le motho jwale momedi o tla re tshwaga mme ke a tshepa yutlwa he mohala o tlo o gaola
1: re setile etse jwale
0: ga e set
1: ha ke lo nna ke nana go
0: ba
1: a o gaola
0: ene ga o utlwa le ha o batla go iketsa e ka ga o utlwa
1: e tla utla e tla o gaola
2: A tsa di papadi ho riatella le bongane tshabalala
3: All of us all in kaofela frisano ya FIFA World Cup 2026 ya pila ho SABC Sport ibuhe ho SABC 3 we mamela dia lemoentsa SABC obe we streame ho SABC Plus tumela mamela wa sebele sa le se di hape le bisela ka ke bongane tshabalala tsena ke tsapile sa dipapadi re a thella re tsale ka tsa papadi ya rugby se tlhopa sa naha ya New Zealand the All Blacks se ka nna sa iphumana se nyoloela ba imong a pele le fatsine ho ya ka dipalopalo mafelong a hore yang hona beke le teng bang se petho se ka ba le hlakoreng la sona ha jwale ha o sheba dipalapalo tseo a the Springboks ke bona ba maemong a pele le fatsing ka 3.61 rating points empa ho ka etsahala hore mamedi tabatsena ka ofela difetuwe mme se hlopa sena sanaha se tluwe maemong a pele e bang sa England se ka ba hlola ka 16 points ka mona ka Ellis Park papadinya ka maqibelo ibe ba sa New Zealand bona ka oleleng ba gona ho hlola sa France ka 15 points mane Christchurch e bang seo se etsala New Zealand ba tla nyolola maemong a pele lefatsheng ka 0.004 points empa okay hwa ba bonolo mme o tlong ka mohlolo hore sopa sa England se sokang se hlola sa the boke se atlehe ho ba hlola ka bona ka Ellis Park ha isale jola ka ile hore ha se soka se hlola hlopa sena sa Springbok ha ba bapalla ka bona ka Ellis Park ibile selemong sena ha o sheba hlodisano nyane ya Six Nations hlopa sa manyesemane ho wang fela ha se ya bapala hantle jola ka ha se kgonne ho hapa papadi e lengwe fela jola ka tla bona hore na be ho tla ba le diphetuo ka mora papadi tsa mafelong ana a beke kapa tshe ha re tsotsa papadi ya rugby re tshelela ho tsa papadi ya bolo Shopa sa Stellenbosch sentse se imatlafatsa ho sheba jwale pele se hlase se tsha se thagoa ho Betway Premiership shopa sena sa kamana ka Western Cape senete faritse ha se ya dimisane ka Forose eleng mzomo hle khanyi ho ya mane shopeng sa Chippa United bakeng sa se hlasa 2026-2027 khanyutle shopeng sa Stellenbosch ya America mara hore atle a sebetse hantle a holomane ho demotsepe championship mo ile nga hlaba dinhlatseng a ta ka ho fitisisa eleng tse le shumelena le motsolobedi ha ne ba palla shopa sa Hungry Lions empa ha se betsa ntle ho ya ka mo honeng le beletswe na go nyomane nga fihla shopeng sa Stellis jolo ka a khonne fela ba bapala dipapadi tse le shume le motsorobong mo a hlabileng ntla e lengwe fela o sa le jwalo se hlopa se sa tswane tifatsa ha se tikinne se bapadi se bapalang ka le phiong se ke dinga sa tebuka shopeng sa Orlando Pirates e lenga Thabiso Lebitso Lebitso o tlobela kopana le mokotlisi ya kileng a mokotlisa na go yewane nga bapalla se hlopa sa Chippa United e lenga Gavin Hunt ha ga di kwala ka tsa papadi ya tennis le tsa sela bobedi la tlhulusano e kgolo ya Wimbledon e leng gore selemo sena e keteka dilemo tse le kgolo le mashome a mahlano le ntse le tswela pele mme a o sheba jwale e ka shwa tech o ntse a bapala papadi e matla haholo mme e ka shwa tech mamedi ke sebapadi se leng gore se sireletsa sekola jwalo ka ha a ile a hapa tlhulusano eo setlheng se fetileng mme o ntse a bapala papadi le Taylor Townsend e leng gore ha ke sheba ntho tsa ka kwano o hapile set ya pele mme re tla tle ka bona lalo jwalo gore ebe o tla sebetsa jwang disetting tse latelang mme tlhulusano yona ke e nngwe ya tse shejuweng haholo ka tjantjello e ne a e sale ebile e qadile ka o makatsa batho taba engwe batho ba e lebeletseng ka tjantjelo ke e ke buileng ka yona maobane mo na maeleng gore Serena Williams wa gutla o gutlela go yona jwalo ebile a gutlela tlhulusanong tse kgolo tsa di-Grand Slam lekgetlo la pele ka moka dilemo tse nne a le dilemo tse masome a mane a na le metsomine jwale se sa tswa makatsa batho ke gore dibapadinyana tse mmalwa tsa gona mane Britannia ga di a sebetsa gantle jwalo ka sebapadi se maemong a bobedi basading gona Britannia mane e leng Katy Bolter ya ileng a hlolwa ke sebapadi se dilemo tse leshome le motse robedi sa mane Italy e leng Tyra Caterina Krant ka o le leng re fumana gore sebapadi se maemong a pele banne mona e leng Cameron Norrie le yena ka nnete o ile a hlolwa papading e bapetseng disetteng tse tlhano kaofela ke Michael Jeng aha Jack Traper ya neng a tshepuwe gore o tla tla sebetsa gantle banne mona yena a ile a ikhula tlhulusanong eo ka lebaka la temalo Katy Swain ke sona sebapadi sa mane Britannia se sebeditseng beterenyana go feta tse ding jalo ka e le gore o ile a hlola Arina Kamelia Begu ka straight set athaka sheba hela tlhakore la basadi Jasmine Paolini o ile a hla a sebetsa ka thata haholo le go itseka o hapa papadi ha ne a hlola Robin Montgomery e leng gore o ile a mo hlola seteng ya pele ka 6-2 ya ba o kgona go itseka o tsetelela hapile papadi eno a re sheba hela papadi e nngwe re fumana gore sebapadi se e leng gore se maemong a ba mashome a mabedi ana le metso seletseng lefatsheng Madison Keys yena he o ile a kgona go hlola Kayla Day jalo ka tlase ka bone gore na be dibapadi tse tumeng le tse tshetsweng le tse e leng bo mamoratwa mane Britain di tla di sebetse jwang jalo ka e le gore tsena tse ding go a bonagala gore ga di a sebetsa gantle mme di seditswile mogatlhelong o qalang fela wa Wimbledon ke tla ne ko neletse ga matsatsi a ntse a theoa le ga dibapadi tse ding tse kgolo tse tumeng lefatsheng di se di kaleletse o bapala gore na be tsona di tla sebetsa jwang jalo ka e le gore e ka shwa tech yena o santse a qaleletse jalo ka papadi ntse e tswela pele ga jwale e dipakeng tsa gae le Taylor Townsend. Di bile hakalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona e letsa pele tsa dipapadi kwane gore ya thella o se fetoke tse ding gape e tla beletsa bobedi metsotsong ye mashome a mararo ka mora gora ya bone le bolete bos ba tswela pele ka re ya thella bana beso
1: a Brazil Japan
3: ei ngwana mme ra bona papadi e maatla maobane fela ke tla bua ka tsona gantle bana metsotsong ye mashome a mararo ka mora gora ya bone
1: alright a kala bona bo Suzuki ba bangata jwale bo pastibatiba le Suzuki bo Suzuki alright bons
3: fela le tsholo ntse tsola pele ho etsa
1: e monna
3: ntse tsola pele ho etsa e re ne re le mohlomo a re ntlo mo hloko ke rona fela e ho na le batho ba lla
1: ena ho ka sheba yetsa itse hantle jwalo ka ya rona
3: ngwana
1: ho ka sheba
3: hantle fela jwa
1: e tswana hantle le ya rona
0: alam metsotso nya o qete
1: ka rona metsotso ya ha ho ka sheba le metsotso ba tletswa
3: rona re ka re mohlomo re betire charityle hono sna le lekalo ka lone ba bangata ba neng ba le lebelletse tswa gore na hana hlopha tse o thing mona ne ke shebile go batla a fetela pele ba ba hape tlhubisana
0: e nne doga ke bone ba ba bitsa di a o mantswa a buima go loka ga ha ne ke re ga bitsa fela na ha
1: ora bons
3: ke tsa
1: sham ke tso re tla ka se pitipi e
0: le Hagule botibla moholo na bongsitso krikena ka marika N4 is bound ka proof plus interchange le pelo le tuna le kwetse la mmila ka mo hona le lori e emeng me re ka manika N12 is bound ka Rudenburg road ho bona hala ha mmila ka le pelo le tshehadu kwetse gana ga kelo hloko mo medihle ke kolo e emeng ka ho mmila ka mo medi bonneteng fela ho bua nnete fela boholo ba sephetephete kwano ke bo bakwang ke se e tsalang ka mane ka Johannesburg CBD ho ke mohanto moholo haholo mme ho tletse batho ka mono ke ne ke qala ho bona batho ba bangata hakalo haholo jwang batho ba bontate ba leng hore ba eme ka maoto ba ka mono ka Johannesburg CBD jwale sephetephete sa rona boholo re tla nne re dulentse re sheba rona ke di feng se ipitsang ka mane ka Johannesburg CBD fela ha jwale ke re go tshwaretse hakana mme bona tsa di bona ga sa di bona ga tsare ke tibos underscore mokone at limaola 1x hashtag la tell traffic
4: bacha le motheo wa sechaba se seng le sesi re ipiletsa go lona gore le tsepamise mahlo le maikutlo di nthontse
5: pele ya pele.
4: Re tla re ikotle difuba ha setšhaba sa rona. Se se se ballwa hara tse tswetse pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Lesedi FM ke molelo.
1: Amedita ba bohlokwa kena. Batho, ho buima matsatsing ana. Bophelo bona le mathata a bona. Mme dikgwedi ha di tle ka ho tshwana. Dikgwedi tse ding di betere ho feta tse ding. Mme ha tjhelete e haella, kgatello e ba ngata. Ke ka lebaka leo haufinyana re tlabeng re qoqa le ba Metropolitan re bua ka No Lapse Funeral Growth Plan e ntjha. Ena ke insurance ya lepato eo dumellang ho lefa ha o kgona, ho eketsa ha o na le tjhelete e lekaneng, le ho hodisa tshireletso ya hao ha nako e ntse e ya. Dula o mametse Lesedi FM.
4: Heidelberg, toropo e ka borobotjhabela ho Gauteng, moo ho renang kgutso. Lesedi FM le fumaneha ho 87.7 kapa kena ho SABC Plus app. Ke molemo.

0: ke embo momedi ke Natimek Black Sun le sanere kwa ro le SD FM sentse ke na puisano nya gona mere o mema hem me bang o le sitho sa khwe kapa LGBTQIA+ e tsa bona tiba go he o bua le go mo mere tlhoka fela maikutlo a tswang ho batho ba ke buang ka bona kwa no bana beso ba ile ngore ke kagolo ya sechaba ba phela le gona kana go tsohlo bona ba kopana le bothata bofeng kapa di pepetso di feng ha ba ya bokelo me her sentse ga tlobisana jwalo le Dr. Dalcy ra kumakwe jwalo ka re le ga bolela pejane he gore ke o batla go tsetlele ntlentsena tsa mental health har ho the LGBTQIA+ community.
1: Dr. Dalcy ra o amela kwa le SADF FM dumela ngwane se.
2: Dumela ntlengeng ke le boa hore le memile hore ke be le lona ka sheko.
1: Re le boa re thabile ha ho le jalo ka re kwala kgodina ya Pride re re ho bohlokwa re ke re tloke ka ditaba tsa bohlokwa tse leng hore o dula o sebetsa ka tsona letsatsi le leng le leng. Dr. Dalcy ha re ke no tsona ke ntho dife hangata tse o kopanang le tsona jalo ka setsebi jalo ka motho ka ngaka ya sebetsang le ho lwantsha hore batho bana re lokolohe re kgone hore re amohelehe ke ntho dife tse o sebetsang ka tsona 24/7.
2: All right, so as a

di daba tsena tsa go ra ya bone tsona di fella mona tsela telang tsena e tla batsa go ra ya bohlano tse o tla di ballwa ke Kenny Modupi ke nga di thapotsena ke di busetsa go wena Tibla Touch le Topi Topi ke tseo.

0: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ona le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand. E le tjhelete le meputso. Ka Hollywood Bet le Spinner Zonke price drops. Betjha ka tjuranta kapa ho feta. Ho di pragmatic play slots tse kgethilweng. Ka mantaha o mong le o mong. Labobedi le labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlohonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumella ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Thabolile bo dumela batho ba beleng hore ha le bua ka sehloho le batla go kene batho ba itseng. Ke ka nna ho ntse le bua. Ho bo ho ikenela batho fela ba se le ba ipuela nthotse yang kwa. Batho ba baetsa ka bomo. Nna ke bona ka go hotlwaela radio le ho hotlwaela dibuhudi. Ke go batho ba itlwaeditse megwa e feile, ba utlwisa bohloko. Ka nnete ene rona ba mamelang go utlwa bohloko, a se lona fela dibuhudi ba utlwa bohloko.
3: Askisi mama.

0: step le shimela metsi mohlanu metsi tsuka mara ho rena ya bone me ke mo hora ya bobedi ya ratella le TLB ntse go tshoga ha monna tsana me ga le bo hle ka nete o tsa mo be di gagata le rona ha ile go hona le ntotso tso di bona go tsena ka nete wa tseba le rona ga le ba mabedi ga tshonelo di etse jole ga thaba ha holo ka nete ha o bona phoso me ha ile ke iswe hle
1: me wa bona la ba mamini ba bangata ba ba utlisitse go setsa itseng re ba kopela tshwarelo mo monna re ba kopela tshwarelo me la itsa lona ya kena ka bongata mona le phoqile ka nete re ba kopela tshwarelo
0: na lo mo re sna go bapala e go go bile
1: a u tiko tila ba neng ba sa thutla
0: Ba me dilisho ba me tsela tsimo tsetsa ka mora ho rena e ya bone me ha re setse re kena sekhotlele sa rona se ratong ha holo elenga 30 under 30

0: le tlhodisanong ya FIFA World Cup. Papadinye latelang Paraguay ba kana ba iphumana ba teana le setlhopha sa France, se e leng gore se tlo thulana le sa Sweden. Mme tebelelo ke gore se fete ga bobebe, empa go ya ka moo re seng re mo le dintho di sebetsala ka teng tlhodisanong ya mopo wa lefatshe, e ka nna ba papadi engwe e monate e batlang e tlile le maatla eno bakeng sa tlhopha sa Fora. Ka mantswe a mang, Paraguay tla thulana le France kapa setlhopha sa naga ya Sweden mogatlhelong wa tse lesome le metso tsheletseng tsa go qetela. Ga re dikwala ka tsa papadi ya tennise, re ya tlhodisanong ya Wimbledon e ntseng e bapalelwa mane nageng ya England, re fumana gore sebapadi sa mane nageng ya Poland se maemong a bo masome a mabedi lefatsheng basading e leng Maya Hwalinska o ile a tlholwa ka nnete mogatlhelong wa pele fela tlhodisanong eno. Mme sebapadi sena se e leng gore se ile sa iphumana se bapala tlhodisano French Open go magaolaganga setlheng sena, o ile a leka ka nnete go mamela le o ja go ne o bona le kare o ile a utlwa botlhoko le qaqaleaneng mona, empa he go mamela go gae go ganga boa ga wa motswela molemo go baki mona o ile a tlholwa jalo ke sebapadi sa mane Thailand e leng Mananchaya ke Mananchaya Swankweu e leng gore motlhotse jalo ka 2-6 a ile hantle seteng ya pele, 7-5 seteng ya bobedi le 6-2 seteng ya go qetela. Athe he papading e nngwe Arina Sabalenka o sebeditse ka bogabane bone ba e sale he le o fetela mogatlhelong o latelang ga ne a tlhola sebapadi mane Serbia e leng Theodora Kostovic ka 6-2 le 6-3. Papading e nkileng fela metsotso e mashome a tsheletseng a na le metso e mehlano. Papading e nngwe mpudi wa French Open selemong sena Mira Andreeva o sebeditse hantle haholo ha ne a hlola jwalo papadi ka 7-5 le 6-4 a hlola jwalo Magda Linette. Ha sebapadi sa mane America e leng Coco Gauff yena a fetetse mokgatlhelong o latelang ka morao hlola Tamara Kopacz ka 6-2 le 6-1. Sebapadi se seng se fetetse mokgatlhelong o latelang basading ke Carolina Mohova. Athe banneng sebapadi se maemong a boraro lefatsheng Felix Auger Aliassim yena o fetetse mokgatlhelong o latelang ka morago tlhola Alexandra Shevchenko a mo tlhola jwalo ka 6-3 le 6-1 seteng ya bobedi, ya basete ya boraro e hapa jwalo ka 6-4. Sebapadi se seng se e leng gore se shejue haholo gore se tle sebetsa ntle tlhodisanong ena gona banneng ke Yannick Sinner, mme yena maobane o ile a thakgola leeto la gae ka morago tlhola sebapadi sa mane Serbia e leng Miomir Kecmanovic ka 4-6, 6-3, 6-7, 6-2 le 6-3. Mme ke tsona tseno dipapadi tse seng di bapetse go fitlhela ga kana hemamedi ga re sheba fela tse ding tsa dipapadi tse e le motho o kareng di tumme lefatsheng gore be di ntse di sebetsa jwang. Mme re tlatlhe re bone ga matsatsi a ntsaya gore di tla sebetsa jwang le megatlhelong e latelang ga re sheba tlhodisano ena ya Wimbledon papading ya tennis e ntseng e bapalelwa mane naheng ya England. Dibile gakalo tsa bobedi tsa dipapadi tsa o qetela di metsotsong ya mashome a mararo ka maragora ya bahlano ha jwale le bolitshubo se ba tswela pele.
1: Mananchaya Kwankwe
0: ngwanese
1: ke itsola motse
0: ya
1: Mananchaya Kwankwe ai ya no
0: hey bela maga tlhusa na mo polefatsi ya ga makatsa ke mona Netherlands no izo ke thatwatsi
1: ba ga yana
0: ba tswile
1: ho jwang hana jwa
0: Germany no izo ke dithatohatsi
1: ho jwang hana jwa
0: ba tswile
2: go pula ga ba batla le bo
1: hana defending champion ke Spain
0: ke Argentina
1: present in
0: eh obla Messi le a phamisa ka 2022
1: ha le bona tla ba mana ntsha tla itshalla ga le ba
2: pero sona le so hlopha so se bona nka o tsa male sona ha jwa le ka pa o sa sheba
1: ai fela di ai o sa tswana ke shebile le yona Brazil o Brazil ai sa le
2: ai Brazil ai sa le Brazil
0: ba batho ba
2: nne bile mo ba dikine ke re Japan ke yona ba leng hore a hona le mori anteng a e ka phoqe he metso seng yo qetela fela bonneteng Brazil ha isa le Brazil etso sanga tsa ka ba pala le bona batho ba ga pala le bona ba tsho se ho hamfela
1: ana ba na he ya bo dembele le ntoking
0: fora
1: France ke bone ka mohlomong batla pusha pusha ke bone ka batla ba ikemisa
0: ya na ke ba beile le bona le sehlopha sa Morocco.
1: Yeah.
0: Ya ga mo Morocco e ba palang sna letswalo ka teng ha e ba pala le hlopha tse o 20 golo. Ke bone ka re selemong sena e ka nna ya fita ya ba fitla mo magaolagang.
2: O jwa?
0: Ho ya ga mo ba palang ka teng.
2: Morocco.
0: A ja ntate. Ha Morocco. Morocco jo le tla o makatsa. Ha e ba pala kwa no Africa, e ba tla e le bobebenyana. Empa ha e ba pala tlhutshwana ya mo pala fatshe. Hai hai hai ntate o utlwa o tlhong.
2: Fa ke re bona ba ba tshoge ke batho ba kwa.
0: E bona ga netile
2: ja le ba bontsha go ka netile tswalela go kutlo ba rona
1: ke ba ka mo
0: empa he how to se hlopha sa Morocco se a pile tlhusano ya mopolfats ho tla thwe continent.

0: Mbappe.
1: Mbappe. Ne ke nane re o tla ba moharu a batla o kore fela o nkile di bolo ka o fela di fa dembe.
0: Aga
1: ne ke nane o bona nna go le yena bitso la le nna ke batla thuta.
0: Ah,
1: nka di bolo a di fa dembe.
0: Hey, ya, e tshwanetse be balo. Wa gauna, wa bona jalo go kopanya tlhoho.
2: Fela taba ntse di tswa mona hore. Sho phatse ka o fela tseding.
0: Mhm.
2: Di ba pala ga di ba paditele ngore di se di latwa se di latwa to a wena ntlantle madi ya hao ha go sheba le tswalwa lwa kwana go lata tjena ge batla tlo go thusa
1: nane ke botsa ka tshiba tshiba ne sa Japan sa mothamo di butsitse ka tluki go bane
0: wa bela le ha no ba pala Germany u bone batho ba tswa bangata sephepeng seno me ke ntwana ya go hlaetsa Africa borwa fela o se wa ba ya ke nna ke
2: dale na e be le rona banna re hloka seo
1: ona ga tla ikela
2: ho bula ke ne ke bua ka mushimano wa nda ba palang mane likinyi kholo ya ntwa le yena bo ntata mola ihle ka ke motho a tswa mona Africa
0: ba ya tande timon mona
2: le ba palise le tselo ngore di holela kwana mpa ba hlaetse fela ho fumana ngore kwana ba pala ba hantle
0: e ha
2: ke re lo sheba madi a gona mangata ka ntle ka mana
0: o jwa
2: ke go lwa di bapadi tse ka nna ntsa gona o re emela nako nye tlhaba di tlhopa tsena ka ofela le tsona tsa Africa mona di entse yona nthwe
1: ma bona na
2: tlhaba na re ba tsopa tsona le tsung kwana empa madi
0: ah
1: a ino hlola ire fa
2: a ke go batla ho hapa ngwana mme
0: ha re hanne re na le o bona re na le o kone fela a ke
2: na o kone kwa la pele
0: fela ko re ke se ke tshoge le kwana bohulu le social media no ba pala no tlhoko no ba bua ba ka kwana ba ga
2: se ba ke ba ka kwana ke bona bana le tokela hore ha ke lateng o kone wa bona
0: ba
2: mo yo bona na le ba tlo ngana ka balate
1: ka re tlo re ba registera ka jo
0: jalo ka ha yetsa hala ga itse dia ka hona di tlhopentse tso kgolo bo England le bona bo Germany
2: e
0: bang a ka etsa phoso motho a motho o e ba bothata
1: o mutla dintje
0: ke ba be ya ditshwantsho tse jwang ba
2: wa empa ba ba
0: sebele
1: na ka di hana tsa ntshosi hona le sale moya se se ho sa UK sa le ba mpatla ke ya hana
2: ah ngwana
0: wa qala jwa o senya ntwe nentiri etsa mona sale moye
1: a ke bo
0: sentai
1: ha kwa rona motho
0: go lebo etible mohlo na bongsi tshokena tsholo ka N1 northbound fly northbound flying sosa interchange mo bile pele le tuna ka mo lambila le amehile bile le kwetso ga nna ka kelo hlokohle hona le kolo e emeng ka gare ho mmila re fetele ka maneka N1 southbound ka Brakfontein interchange hona le kolo e ka mo ene nye me tlosiso ha jwa le sephalla ha monna jana sepetipeti bo nete njolo ka kile ka bolela dintse dietsa hala ho fapana ha hore jong ka maneka Johannesburg CBD re bo bo Hill Bronze re shebile kwa television ngwana jwale bo Alex ke mo leng hore ho bona hala ha mehontweng ke le sebaka ho luka mo bo Soweto re bone ka netse re bona diketsahalo tse leng hore teng ka mo e leng se leng hore mo medike sona se melomeng ya rona ha jwale jolo ka ma Africa bo ga fela re sentse re tshohle hore e seka dintho dikatsa mahantlo ba bo nete fela tlo seng ho ntse bona la ho ba le mirusi mona fela e gona ho laolea
1: ho bona la le border management ba ekeditse tsireletswa ho luma dibong le dibong lena la Bay Bridge ka le bakala segahla ka le bakala segahla sa batho mono jalo ho bonala ho ekeditswe tshireletso ho tlisitswe sepolesa se sengata le sesole se sengata
0: nya hloke yona ka nete ne go tshwaretsa ka mo Amerika hore ngena kona ho ratela traffic bona le tsodi bona ge sa di bona ge tshwara ke tibus _ mokone @limawela1x # ratela traffic
3: so you do mama like that
4: ratela

0: Na kontsa tahlehelo bophelong. Mo hau. E ka pama tshidiso a maholo wena. Ha lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ba fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Oro Squash 2 liter tse tharo ka 99 rand. Kellogg's Instant Noodles 5 step pedi ka 58 rand. Reka ka 1500 rand o fumane 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
2: Kananelo ya kopo ya Capfin Loan e putla ka feta busy e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
3: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsa ka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
2: Etsa kopo online. O tla o bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di re file 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
4: TLB ya tseba ke ratile a bo ke no le tseli ba yena hona jwale ka nnete ke mo ratile haholo holo holo holo ha se ba bangata mme ke ka dula ntse se re bua lo mo kana go tswa mo itse hantle a mo hlonolo fatshe a be a mo hlonolo fatshe a be a mo hlonolo fatshe le bua thata ka nna tsebo ka le re bintsichane
5: ke ntse ke le shile ka tsebe. Lovely seri FM ye mo le lwa tibos tibos tibos le lebza ngwana sharp feri o zete ba fetso. A tla chaya tla chaya jwa le ba fiti tla chaya press ansa o qetela yo hora ya o qetela hle bana. Le dutse le ke iso aka Manando e mo tshomogatiwa ka mona ka Velcom.
6: Hi lebza ke pande tla se vandali ka kanana opni. Ngwaneso, God makes the room for the best, like you, Lebo. Keep up the good work. God stay next to you as always. Till the last hour. Keep on the Dallas Vandal Kakanana Ogni. Tango Lebo Litabu.
7: Tell.

0: tupe.
1: Ha monate fela jwang. Ramaseri tuse.
2: Ramaseri bona hatse.
1: Tsepisa di petise tsepisa ndo twak.
3: O di social network nsa kai?
1: Yo, social media. Tse ekthikeling active. Facebook, TikTok, WhatsApp, Instagram, mhlangwani, Twitter, haki Twitter, ke tse next fela ke a kena ho sheba go
3: ke. O bana ba reng ba tweetile e be re fa ntho ya hore e le bue tweeted after a long time.
1: Okay, ba jwana, ba
3: jwana. Unzo ho pula ona le dilemo tse kae Facebook?
1: Jo Facebook, yo Facebook ina lemo tse ngata
3: no. Ngata hola.
1: A se dilingata ba nki kadile a ke kadile khale.
3: Ke kadile khale. Mabini o di social network nse kae? Ntho WhatsApp re bala jalo ka social network ana jalo ka pa. Che. Ke social network le yona. Mm. Bomane batho ba khona ho post ke. Mhm. Ka mantsa ba le yona tsantsu e bale. Mhm. Re ke mana ke WhatsApp ong. Mhm. Ke Facebook ong. Ke X. Insta, Insta ke ntse ke tsona le wena. Ke le bona jo se fa ke hata butle a holo Insta ke tse bobane. Ke ba le 4. TikTok. 5. LinkedIn. Ke social network.
1: Yeah, ke.
3: Ke ho LinkedIn.
1: No, le a re bala nna ke ho yona.
3: 6.
1: Yeah.
3: 6. What you need?
1: 6 fela tse wa tsebe ha re re. Tse o dulang o le ho tsona kana go tsotlhetsa o letsatsi la hao le sa feteng o sa kena o tsona.
3: TikTok, Facebook, lead X.
1: Okay.
3: TikTok, Facebook, X. Twitter. Le WhatsApp. Before.
1: Ai, o sho. Ke tla o kena.
3: WhatsApp. Facebook. X. X. Ha ona re ka itlwela X batho ba ngata ba ke bua le bona re bua radio re ke bua le di bohuditsa di jwaleng ka pa jone tsa tsile tsha ba le dikelang ka X ke a check like supposed fela ke a check mang u tseng ka radio ma radio mang se bohudi mang se tsang X ya
1: na X yeah ke dula ke le ho yona ka bakala mosebetsi le di trends LinkedIn it like na club alse 5 LinkedIn letsatsi le letsatsi ke dula ke le koloba ke ho dilona le tseng chatseleng hore di pitsa pele ntho tsana le bo di newsletter e motho a di checka mo fela he a ho letsatsi ha le fete ke sa kena TikTok tsake na WhatsApp
3: TikTok hore mamedi o shebe ko hopolo ko ikhopotsa hore ke social network tse kae tse o leng ho tsona mme mamedi o ipotsa ba neng ba bua ka social network
1: ka jeno ke World Social Media Day
3: ke le tsatsi la lefatshe la kgokahano ya marangrang ka jeno
1: mme tsatsi lena he mamedi le la hlwa jwalo ka di 30 June 2010 me nako nyeno ene le hore ho khothaletswe batho ho sebedisa dikgokahano ho ba ene santsa le ntshantsho na social media so ka kenela hakalo fela hona jale ho so na le nthotseng ngate tseleng hore tlokometswe ha re bua ka social media batho ba leng hore ba sebedisa social media hona jale ke 5 billion le fatseng ka bophara me ke 68% ya batho ba leng hore ba teng ba phela o jona ntsona le batho ba sna social media ba sa nkeleng tlong
3: ho tsho bunyane o nyane motho ka mong o spenda di hora tse pedi le metsotso ma shoma mane di social networking bunyane ka letsatsi motho ka mong di hora tse pedi le metsotso ma shoma mane ha o swa ka re tsa o kopana
1: ke ke na kwenga ta haholo yo gaitsela ka go daba bang motho o go bala o bulo le phone o e lang a ka ka khaletse go ba haisa lo etswa ga o tloseng me wa hopola re ne re na le ke Moby Readathon ka manta ha ho se ikokotlelo me ke le ka rata haholo tshutsano ne leng ho re etswa bane bonne teng fela re se re dula re le mona me ho hlokala hore re sebedise ba ke la hore rona re ntshetse pele re ntlafatse re ichorise
3: bongs World Social Media Day on social network in tsaka
4: re ke bona Facebook X LinkedIn Instagram Threads
3: una le thread
4: e batle tshwara le X TikTok impa boholo bana go ke sebedisa Facebook go qa fela le batho le WhatsApp le yone ya kenela kwa gona ke tse supileng
3: yo wa bana ha hore di social platform tse 7 ka mantsa mang bophelo ba hao bu mona
1: ha o tswa fela wa sheba botsala
4: eh ah hona ene jalo o tlo shebe boholo ba tsona tse dinga se letaba re o qetana go ngata ko ntho fela ba tlang go e bona go ne ke batla go sheba ntshona watswa go boba letsena tso dulang tse tshwana le bo TikTok bo sibu ha bro go fela o fumana tso du tsa go papa ke o se
3: tsetsa bontsho tsona city social network
4: tsa
1: bong
3: tsetsa mang tla gona go kopana le mang a city social
1: no bo Tinder e
3: bo Tinder se tsona Aliyomo
4: a nna ke yo ho tsone.
1: O bo Tinder.
3: A se di social network.
1: Ah, se ntho tsa ka tsene.
3: Na ke di social network na.
1: Ke ga ke social network.
4: Eh, ya ke mo batho ba kopana nteng.
1: Fela a ke re ke mentse kutlwa, a ke re ke se bohudi. Jo le ke motho a etsa research.
3: Wa
1: bona. Eh, bon tonyo zona nye o tsena tse le buang ka tsona tsa batjha.
4: Jale he bana beso eh le bua tsama ho mputa tshimo ntse bua hona le joke ba dina ke tsebile hlokometse le santse le bua ka letsatsi le hololo ho thwe ka re se re tla patala eh ha holo yona Facebook le WhatsApp bana ke bana ba motho le yana engwe ya Instagram ho se se tla patala e bang sa batlo bo ha dipapatso ka re se bana le tumello ne seng ba itikine hore ge tlo bona dipapatso tsengata mme ha o sa batle papatso hona le chelete itse o tla di faka kgwedi
1: Oh, sa re go 20 rand.
4: Na hana WhatsApp mong so le fella WhatsApp. Bale ga ba le la kae a ile go tla diseng.
3: Ai ai ai.
1: A o tloga ai ai fela. Fela o tlo iphala wentsha.
3: Bonga no phazamisitse go utswa ka taba.
1: Ya nyantho. A ke ne ke wa bona ntho ne ke bua ke a gore.
3: Ai.
0: A tsa di papadi, hore ya tella. Le bongane tshabalala.
4: All of us all in kaofela tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya phila ho SABC Sport e bohe ho SABC 3 we mamela di alemoentsa SABC obo we bohe ngahlakare obo we stream ho SABC Plus mamadi ere go neletsetsa o qetela tsa dipapadi re a thella ha re qale ka tsa papadi ya rugby re ya sehlopeng sa Springbok Women mokotlisi mono ibile ke matlatsi wa haile hantle Franzel September o ipile ditso ma Africa Borwa ho fihla ka nako ka maqibelo ka monaka Ellis Park jola ka ha ba tlo thulana le sehlopha sa USA papadi yenu e tlo bapalwa metsotsonye mashuma mararo ka mora ho raya pele me ke papadi e leng hore ke ya pele bapalwang kwano lapeng pakeng tsa dihlopha tse tsepedi papadi ena ke karolo ya dipapadi tsepedi tse tlo bapallwa le ba le la Ellis Park ibile e tla be le e hlakang se ba ba keng sa ya banna e tla beng le dipakeng tsa sehlopha sa Springboks re a tseba kgahlano le sa England e bulang Nations Championship ha mamra o nyana hona ka moqebelo dihlopha tsena tsepedi ke bua ka sa Africa Borwa sa basadi le sa USA di tla beela ditiana hape papading engwe hape jolo ka ha ile le totola dipapadi tsepedi tseo dihlopha tsena ka bobedi di tlo kena ho tsona papading engwe hape e tla bapalwa ka la le shumele motsumong kgweding e tlang ya phupu ka mana ka Loftus be yona e tla bapala pele ho ya the Springboks kgahlano le sehlopha sa Scotland mokotlisi ya ka sehlong so is the brain hlopheng sena sa mafumadi sa rugby kwa no Afrika Borwa o ikgethile dipapadi tse matla ka nnete tse tlo emelana le dipapadi tsena tse pedi tse batlo dipapala kgahlano le USA mme ha o sheba hlopheng seno o kenyele ditse dipapadi tse mashuma mararo ka ofela ka mora kampo e babile le yona ka mane ka Stellenbosch mme ke dipapadi tse batlang di le mmalwa tse leng hore di ile tsa ngolana lane ha di ne di thusa sehlopha sa Afrika Borwa sa basadi ho fella ho di quarter final tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe selemong se fetileng sa 2025 jwalo ka e le dipapadi tse mashuma a mabedi a metsomedi ka ofela tseo mokotlisi a di kenyele ditseng mme dipapadi tse ding he ke tse bileng le kabelo tlhodisanong ya Rugby Africa Women's Cup tse bapetseng hantle le tse ding tse bapalang kwano lapeng dihlopheng tse fapaneng motlatsi wa mokotlisi September o dumela hore boikwetliso bo tsamaile hantle haholo mme ba kgonne ho elellwa ntho e nngwe le nngwe ba neng ba batla hore ba tle ba ilokise pele ho papadi tsena tse pedi tse matla kgahlano le sehlopha sa USA ha re tswa ho tsa papadi ya rugby re kena papading ya bolo motlatsi wa mokotlisi sehlopheng sa Kaizer Chiefs Dillon Shepard ore sa tlhopa sa makhosi setse ba hantle fela se o solokelang ho sietsa se hleng se tlang e leng ho hapa mehope me ba shebile ore ba tle ba qale ka mohope wa MTN 8 ore tsebang kona o bulang sehla se secha me re a tseba tlhopa sa makhosi se phunyele ditse he bakeng sa ho ba pala mohope ngona wa MTN 8 le khotlo la pele ka mora dihlatse tsheletseng ka ofela mo re boneng ba fihlella jwalo maemong a boraro me ba tla tlhodisano ya mohope wa MTN 8 ka mora hore ba fite magetlo a mabedi ka ofela me ke le khotlo la pele se tlhopa sa Kaizer Chiefs se phumana se fella maemong a boraro ka mora dilemo tse tsheletseng jwale ba shebile hore ba tle ba lokise phoso tse ba ile madietsa dihlentse fitileng me motlatsi wa mokwetlisi o dumela ha ba le malala a laotswe le ho jatsi ba hore di batshetsi ba makhosi bana le tse dintse ngata tse ba di lebelletseng ho tswa ho sehlopha ntle le fela ba papale hantle tlhodisano yena e qalang ya MTN 8 jwale ka tla bona hore ba tla hle ba sebetse jwang me hore bona jwale ka technical team ba tla sebetsa ka thata hore ba tlisa sepheto seo ba sietsi ba se batlang sehleng sena se tlo qala nakong ya kgwedi le dibekenyana tse mmalwa sa 2026-2027 ha re tswa ho tseno he mamedi re ebile re dikwala jwalo ka tsa papadi ya tennis re fumana hore Serena Williams o tlo bapala papadi ya pele ka jeno tlhodisanong ya Wimbledon ebile le papadi ya ya pele tlhodisanong tse kgolo ka mora dilemo tse nne a sa bapale papadi ya tennis mme o kgutla tjena a se a le dilemo tse 40 a nang le metso e mene mme le hoja ka nnete a tlo tobana le phepetso jwalo ka e le gore boholo ba dibapadi tseo a tlo bapala le tsona e bang a ka fetela mekgatlhelong e latelang e le dibapadi tse batlang di le tlase ho yena ka dilemo ha o sheba o dumela gore boiphihlelo bo ona le bona bo tla nne bo kgone gore bo mo sebeletse le selemong sena sa 2026 mme o ile a fita jwalo ke matsatsi a ka bang a sekete magolo a mararo mashome a robong a na le metso seletseng a sa be le kabelo tlhodisanong tse kgolo papading ya tennis wa dumela gore le hoja a ile a nka gefu mo nameleng gore ile a ba mme lekgetlo la bobedi aba a thusa hore thewa wa sehlopha sa basadi sa papadi ya bolo rabara bona ibile a sebediswa holo ke bana ba etsang dipapatso tsa television o dumela hore o ntse le maemong a matle hore ya ka gona hore a tle a bapale papadi ya tennis re fetise le baka kilena ka tla kgutla
5: ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave ho bolelang hore o tla boloka holo dihlahiswa ntse o di ratang ditlhokong tsa ka metla le tse ding tse ngata fumana 750 gram ya Cremora Crema ka $49.99 le 10 kg ya Speco Kappa Golden Delight Rice ya Sasco Cake Flour le ya U Brand Super Maize Meal ka R299 da boraro ba tsona disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July sefo se ke disolo sena tse boma le tse ding tse ngata ha YouSave fela mo di jotsa meme di bitsang hanyane ka mehla
6: e bang nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya R5,000 mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Asimo ya mamedi ha re dikwala fela Serena o re a tseba na kwenye fitileng o ile na ha pa di grand slam magetlo a mashome a mabedi ana le mesume raro ke le ne ka o bolella me ka nnete o gutla tjena he a tlo bapala papadi ya pele ho Wimbledon kgahlano le se bapadi se dilemo tse mashome a mabedi se ntseng se hola e leng Maya Joint me papadi eno ho ya kana kwa kwa Afrika Borwa e tla thagwa mane metsotsong e le shome pele re fitla ho reng ya busupa thapa machina me o tshepa hore o tla nne a sebetse hantle o tla gona hore a tle a fite papadi nyeno le hoja bankemisetso hae hakalokalo e hore a bapale hantle o ra qetella e hapile empa o thabetse fela taba hore o khutletse papadi ya tennis be mombo phamela ha se re di kwala fela ka tsa FIFA World Cup re shebe o re be ke di filme tse ba palwang he mamedi gona jwa le tsena o re nya bo supa pirimana a hlopa sa Cote d'Ivoire tla botsana dipotso le sa Norway e be ba ho reng ya le shobile motsumo mo busi o sa fora se botsana dipotso le sa Sweden hosane hoseng ka bora bora sa Mexico se tla isa le tlase le sa Ecuador ke mogahlelo wa tse mashuma mararo na le metsumedi tsa o qetela e bile kwana ho le Serie FM o tla ha se tso papa ri tla me le dipakeng tsa sehlopa sena sa Cote d'Ivoire le sa Norway papa di enwe ke tla ba pala ho reng ya busupa etla ha swakwana le Serie FM ke Mr. Kulta ba kofatsa male mohlopuli morena ra morebudi ha re kopane hape o sane kwana re yatella sekutlwaneng sa dipapadi bana ba isikitse
3: le bula ho le fela bongzito
4: le bula ho le bana ba isi
3: re kopane o sane ke ka labraru
4: e re kopane o sane ka labraru
3: danke
4: le ke bone ga ntwe khutshane o sane
3: e a ntharona o sane khutshane e khutshane ke mothamo le mong fela
4: e
3: ha o fedile
4: kumgwa batle
3: e botlolwana ene dilang pokotong ya baaki mona ba bona le bua ga ta ho bata
4: ga le bo pele ge le bala ya ba hoetsa leng ho thinda
3: o ngane tsa mahle
1: thank you so the speedy page
4: mo tlhomong ka la go mo batla go bua ka yona tabeng o kila mo fumana mo ya mo kae ka jene
1: o botsa mo wa mele
4: o botsa fela o bo mo
3: manyalo
1: ha ha re botsa mo wa mele jeng ha ha botswe

0: Ditaba tsena tsa ora ya botshelela re difeletsa ka o lekola bolipi bakeng sa osane re kala ka province ya Gauteng. Ho tla thiba ka moduseng ntle le mo le hodimo le tla kwaela ka o kgetha diba ka o phole. Mpumalanga o tla thiba ka moduseng Highveld ntle le mo le tla kwaela ka o kgetha diba ka o phole. Empa o tla futhumala Longveld. Northwest le tla kwaela ka o kgetha diba ka ho foke moya mme o phole futhela o futhumala ka mafafatsane e jadileng a di aduma ka bophirima. Free State o tla thiba ka moduseng ka botshabela ntle le mo le tla kwaela ka o kgetha diba ka ho foke moya mme o phole ka mafafatsane e jadileng a di aduma ka bophirima. Northern Cape ho tla bata bona ba haisa le ka bophirima ntle le mo le tla kwaela ka o kgetha diba ka ho phole futhela o bata ka mafafatsane e jadileng a di aduma. Western Cape le tla kwaela ho ba ate ka mafafatsane e itjadileng a diaduma thapa ma ka golonye ka botshabela ya Eastern Cape le tla kwaela ka o kgetha diba ka o phole fihlela o futhumala ka mafafatsane e itjadileng a diaduma. KwaZulu-Natal ho tla thiba ka mohudutseng ntle le mo le tla kwaela ka o kgetha diba ka o phole fihlela ho futhumala. Ditaba tsena tse akaretsang tsa lefatshe le bolipi di fella mona horenyana ya botshelela. Ke kgutla hape ka ditaba tsa horra ya bosupa le kenang ha jole ke la ditaba matshohlo.
1: Re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng. Lenaneo ke la matshohlo ho lesedi FM fela.

0: kile buile a holo tshene modupi ka hora balla ditaba tsa tsa hora ya botselela mamamedi ho fela ho le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le sedi FM ka jeno ke la bobedi go de odimo ya phupshane hlola fela matsatsi a mashome mararo selemo ke sedimo sa ketetse pedi mashome mabedi le metsetseletseng mo hlaisi wa lona ke mokete mo nyobo mo tlhopisi wa lona ya ka sehlohong ke morapedi sefane me re laolelwa gaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le setiso ya letho ke mpho mahlaola re ballwa ditaba tsa hora le hora ke kene modupi la ka lebitso ke di bone matshela hara dintlhakgolo tsa letsatsi la kajeno re fumana re mmuso o theoleditse bagwanti ka go ba le megwanto ya kgotso le kgutso go phatlalla le naga nakong ena eo bagwanti ba ntseng ba tswela pele ka megwanto ya bona diporofenseng tse fapaneng e kgatlhano le melata e tlhokang ditokomane gara tse ding gape re fumana gore matsholo a boipelaetso naga ka bophara a kgatlhano le melata e tlhokang ditokomane e bone palo e phahameng ya sepolesa le mabotho a tshireletso a bonagala go phatlalla le porofense ya Free State go thibela merusu le go netefatsa polokego ya setšhaba re lotlola maemo a naka gare porofense ya Free State bakganni ba makoloi ba tla bona ba imologile gannyane ka ga ba lebeletswe go thewa ga theko ya mafura ka jeno ka kgitla tsena mmogo le tse ding ke tsona go iphumanelang tsona tsatsing la ka jeno e tsa bonete ba gore ga o fetwe ke lenano la rona la ditaba go tla goreng yena ya botshelela go isa goreng yane ya bosupa dumelatlhe ke metsotso e habang go ba e robong ka morago go hora ya botshelela e re nako ya rona ga eme mona re fetela mabenkeleng re tlabela gape re tswela pele
1: Itopis is the 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Katsurisana yarona ya sitsoto ya Season of Champions. Besha ta 50 ranta ka profita le bilong la dipera online. Kapa le kaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand. Le meputso. Besha hona jwale, we tshwasetse gauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa obetsa ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betsa. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di thekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. E nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: And now o lemetse kotsing ya koloi o longwe ke ntja kapa bohlaso ba bongaka kotsi ya sethunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate boramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsenyewe ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo
4: Sai, bafu mana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Ellis Brown Creamer 750 grams e pedi ka 95 rand. Rama Original Brick 500 grams e ne ka 99 rand. Reka ka 1500 rand, o fumane 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
0: Ke metsotso e le shumele motsomong ka morao ho hora ya botshelela hopola hore lenano le keneng ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho lesedi FM re hatela pele ka ditaba tsa rona me re fumana hore mmuso o theoleditse bagwanti ka ho ba le mehwanto ya kgotso le kgutso ho phatlalla le naga nakong ena eo bagwanti ba ntseng ba tswela pele ka mehwanto ya bona diporofenseng tse fapaneng e kgatlhano le melata e tlhokang ditokomane baahi ba bangata ba bile le kabelo mohantong ena ya ho pepesa ho sekgotsofale ha bona ka melata e hlokang ditokomane go utlwa gagolo ka sena re buisana le motlatsi wa mmuele wa mmuso William Baloyi ntate Baloyi kgotso wa moetswe yo matshotlho tshebeletsong ya lesedi FM.
5: Aos ke di bone le nna ere ke re kgotso mo kgweding ena ya Phuthiane ka jeno e le lona tsatsi lela la di-30 le nong go ntse go buabua gangata ka lona.
0: Mmuso o reng ka kakaretso ka megwanta ena e etsagalang nageng ka bophara e kgatlhano le melata e tlhokang ditokomane.
5: E re ke tlale ke re re batla go leboga maAforika Borwa ka o latela molao gobane go bile le meganto e mengata empa garaba le taba tsena tse ne go buiwa ka tsona gore go tlo tsenywa diphatlho go tlo tlwa batho go tlo thujwa dishopo jwale seo mo go rona se re batho ba Aforika Borwa ga ba na le ditetebo ba tshepa mmuso gore ba tla sebedisana le mmuso ke ka moo tabe ne ba gwanta go yona kajeno re le mmuso re tloetsa gore ka kotara e nngwe le nngwe re fa ephetolo ya gore re tla kae ka taba ena ya go bona gore batho ba ba senang mangwalo ba thusiwa go tswa ka Aforika Borwa. Sa bobedi taba ena ba llang ka yona ya botlhokotsebe gore go ne le botlhokotsebe bo etsagalang thata-thata go di mafelo a dulang batho ba tswantle re tlo go ba godimo ga yona. Taba ya boraro e tlwisa motlhoko gagolo ke ya gore batho ba borona ba re gona tjena re bona e sa le re simolola re thoma go bua ka tabe jwale bathapi ba ntsha batswa kwa ntle ba qala go nka rona maAforika Borwa seo se raya gore go ne go na le bothata le mo bathaping re tshwanetse jwale re bone gore re buisana le bathapi gagolo go kena taba
0: ke megato efe e nkuwang ke mmuso go netefatsa gore megwanto ena e sala e le ya kgotso mme ga e fetoge go ba merusu.
5: Re ile rona ranka taba ya gore re tlise mapodisi go tswa di-provinceng tse ding gore di tlo thusa mo go tsamaiseng taba ya mogwanto empa ga ra e tsaye go fela gobane ga re batlo bonagala o ka re rona re le mmuso wa Aforika Borwa re lwana le baagi ga re lwane le baagi ke ka moo re ile ra kopana le baetapele ba baagi le presidente o kopane le bona le maobane ra ba bolelela gore re a utlwa taba bona re batla ba matšhe empa go seka ba le botlhokotsebe and-e le boagolo o taba e tsamaile gantle mme ya bofelo ke ausaka e ke batlang go e bua go na le taba ya gore mo Aforika Borwa o a kena ka bordara e be ba re o tlaetsa dipampiri tsa gago o se o le gare go naga jwale ke tabe etsang gore batho ba kene ba seka tlhola ba ya di-officing ba kene ba itulele jwale re tswaletse le Durban e la e ne re ba thusa go teng re ikwetse dipase tsa banka jwale re ba processa ko mosina ko border post ga o kena re o thusa ko ga o sa tlo kena e be o tla go Desmond Tutu center ga re go toropo ya Tshwane or o ya Joburg or o tla ya gare go Bloemfontein re tlo etsa mo bordereng ke taba e le re tla thusa gagolo mme
0: nna mmuso o ya amogela gore baagi ba na le dingongorego tse utlwagalang mabapi le melata ena e tlhokang ditokomane
5: nne re amogela gagolo le ka jeno go na le ditokomane tse baagi ba di fileng ditletlebo tse ba di kwadileng mola o a di utlwa gore ke tse di re mmuso re mameleng jwale ke ka moo rona re le mmuso re re kotara e nngwe le nngwe re tlile go ba bontsha gore re a ba mamela meso re kadile mme ka o etsa di-inspection go bathapi meso re kadile ka o bona gore batho ba ba etsang di-business ba na le makwalo a tshwanelang jwale re tlo oketsa speedi se neng tse re etsa jalo ka sona.
0: A re phetela puisano ya rona molaetsa wa lona ke ofeng go maAforika Borwa gagolo-golo re shebile ntlheng ya go rarolola bothata bona ba bofalele bo semolaong.
5: Molaetsa wa rona go maAforika Borwa re re a re sebedisaneng le mmuso a re sebedisaneng le ba molao ga o tseba gore batho ba ba dutseng go ntlo ya gago ga ba nna makwalo a e be wena motho wa ntlha wa go thusa ke ka moo le ka jeno go na leng arrest e re entseng ya ore hitletseng e le gore go na le batho ba tsebang gore ga bana makwalo empa ba dula go yena ya ga re sebedisana le maAforika Borwa re batla taba tsena tso dirala yang re batla ikopela ho batho ba Afrika Borwa go are sebedisaneng mmoho le mmuso tse ka hele ka general sebedisane ne le ko tlase kwa ko di communities tsa borona are sebedisaneng.
0: Ntate Baloyi, re lebetse nako ya hao haholo ka ho buisana le rona tsatsing la kajeno ho fihlella nakong e tlang.
5: O leboha nna mo Leseding FM.
0: Ke lebohile haholo mamedi, ne re buisana le yena ke motlatsi wa mmuele wa mmuso, yena ke William Baloyi. Mme re be hantle metsotsong e leshome le motsosupileng ka morao ho hora ya botshelela. Ha re tla pele ka ditaba tsa rona, bakganni ba makoloi ba tla ke ba imoloho e hanyane ka ha ba lebelletse ho theolwa ha theko ya mafura ka jeno ka kgitla lefapha la dirafshwa le energy. Le phatlaladitse hore petrole ya mofuta wa 93 octane le ya 95 octane e tlo theoha ka diranta tse pakeng tsa e lengwe le tse pedi litara. Theko ya diesel yona e tlo theoha ka diranta tse pakeng tsa tse tharo le disente tse leshome le metso meraro le diranta tse tharo le disente tse mashome a mahlano le metso e robedi. Athe ha ile theko ya parafini yona e tla theoha ka diranta tse tsheletseng le disente tse mashome a tsheletseng supa litara. Gase ya LP e tlo phahama ka disente tse leshome le metso tsheletseng kilograma ka nngwe. Ho utlwa haholo ka sena re buisana le setsebi ditabeng tsa moruo, yena ke Tony Modise. Ntate Modise, kgotso wa maetso matshwahlo tshebeletsong ya Lesedi FM.
6: Gatereka ga qaleka o dumedisa, ke dumedisa wa medi wa Lesedi.
0: Ho theoha hona ha theko ya mafura ho bolela eng bakeng sa moruo wa Afrika Borwa ka kakaretso?
6: Gaetseraka hona ho jwentsha hore dintho ha di sa tshwana le nako e fetileng. Hobane nako e fetileng haholoholo kgweding ya April ne re sa tshepe hore lemong sena re ka bona theko ya mafura e fokotseha. Mme ra tshepa theko ena ya mafura ile ya nyoloha he ya fitla ho ntho e ketsang nkare petrolo ya 93 ile ya fitla ho 28 rand ka ke rounda offer dilitara. Mme kgweding ya February petrolo ena e ne le 20 rand. Jwale ha e fokotseha tjena ho jwentsha hore re santsane re ya tsela e batlang e tla fokotsa ditheko tse re nang le tsona. Ha holo jwang ha dipuisano di santsane di tswela pele streke sela sa mos kgatlhanong le ma America, Israel le Iran. Fela ga itseraka 2 ranta ena o hopole e tlo tswang e tlo beya theko ya mafura kapo yona petrolo ho 26 ranta fela ha re ne re tswa.
0: Ntate Modise, ke kopa o re tshwarelanyane fela re fetele mabenkeleng re tla boela pele re tswela pele.

Mamidi metsotso e mashume a mabedi metso e mene ka morao ho hora ya borobong. Medisa hohle hohle me bang mametse siale moya sa lesedi lo hona teng. Ile la bobedi bekeng la bobedi le kgwedi ena ya Phupjane e pepile matsatsi a mashume a mararo ka ofe. Ke kgwedi ya botshelela ya selemo sena sa dikete tse pedi mashume a mabedi a nang le metso e tsheletse. Ntswaki ke nna mongalebitso kgelothijwa ke hora leshomele nang le metso e mmedi. Ke sentse bile ke leboga bohle ba bileng le wena pejana ho pele ho nna bakeng sa manana wa tshebeletso ena. Ke ba lebohile le nna sentse ke beya letso la ka hona mane mohomeng bakeng sa tshebetso. Utlwile re bile le kgaso ya papadi ya bolo. Ke sa tswa feta kgwebong. Re tlo boela re sheba-shebana le tsa tshebetso ka kwano mamedi jwalo ka ha o hlokometse. Ha re ya ba le monyetla wa ho ba le lenano la lenaka. Fela metsotsong e mashome a mararo ka morao ho ena borobong re tla shebana le taba tsa sesiu. Ebe horeng ya leshome re balelwa tsa ho qetela ka morao ho mono re kene lenanong la thuto la educator development. Mo lefelelang teng re be sentse re nanabela tshwantshiso ya rona ya monyaka pele ho hora ya leshome le motso le mong. Ke tseo he ka bokhutshwanyane tse go tshwaretseng tsona bakeng sa siubona. Dula le nna ke dule le wena ho mollelwa wa ka, mollelwa wa hao, mollelwa wa setšhaba. Mamedi, ho se se umetsotsong ya mashwa ra rutlo hona vale. Khitlo buisana le wena ka taba ena ya bohlokwa. Motho mo homo tshe monyi bohlokwa ho ye mong o ibona e se na bohlokwa ho hang o tla hle o tsho o ntse maikutlo a hao ka bolukului hore ha o yetsa hala hore ibe ngwana nyana o go be ya lengole. E o ba mmeleng fela he o boetsa le be mohlangkane eno ha monya le ho hang. Ho batho ba bang bae bae shebe ka lehlakogo la hore ho lokela ho patale ditshenyehelo. Ka nnete o kene tshimong ya motho lehola ke leo he hlaola ka moka hore eno e be wa emara. Bohlokwa ba se ke bofeng ho motho e bangwe la ka hwa patala tsohle tseo wa hlaolwa e mong bo. Ha patala ditshenyelo tseno tsa go ka nnete ha o sa tla ba moretsana go e ho hang ka nte o sonkile le sebopeo sa bosadi. Re shebe ka tsela mofuta ono wena go na le ketsagalo tse jalo tse re phelang le tsona o thole ka nnete ba eme bo rangwane bo malome o thwe hlaola ntate jwale tshe ba bang ba etse ketso eo ya mofuta oo mohlang motho eno a seng a le dilemo tsa go nyalwa a ke go sona le ngwana. Ke eo ka nnete ngwana ga o ke eo a ikgolela nna ke o iketseditse kgaitsedi ga re shebe ga o se o nyalwa o nyalwa ke motho e mong e seng data ngwane ebe wa o nyala he ka mane enwa ntata ngwane enwa o ile a bona go le molemo ka nnete a lefe tse ding tsa ditshenyelo ka nnete ae jale o e bona ka leitlho lefeng taba ena ya gore ho patetswe ditshenyegelo ke di lokisitse eng ka o ka kutlwisiso ya gago wena ye bangwe la ka go a patalwa ntho e o thweng ke damage go tho go tlaotswe ba tlaotse eng mo ho wena obane ke utlwa ka nnete so o ile letswele yeno a o fumanang ga a sa o thola ka nnete o ntse o le rue a ke bo shebiwa ko o tadise ya re sebeletsa kapa tšhe ke gona o phumula meyogo he lelapeng leo ge le ka fela se re re ba beya gantle ga ke re o phumula e se go gakalo ba tlhokagaletswe ko go beya gantle go a tšhege la ga kena lapeng la lona ka nnete gwa putuputulwa mono se re rempe re leke o fiela wena yela ka go a fiela lapeng leno ka lebaka la gao a ke re shebe le wena abuti ke nana ke kgola go ka kampha ntho e tshware ya gore o no fiela dithwele tse o hwetsaetseng ka tsona o a bonagale go pututswe le go ja o sofietse mo go la ka ga gegegilwa kapa go tho mo metsi a la ka ema teng ga pula ena a tlo ema gape ga ke tsebe hebo utlwa tabe ke buang abuti a la ka lefa ditshenyegelo tsena a kore fe wena o no lefa gore go etsa le ba gobane ga ke bonena ka nna ke ntswa ke eo go fetoileng gona mo obane motho eo se e le mosadi
kapa chese le go leloko gege a chebala ka ba hlaola go hona o ntsha le hola ka tsela e jwalo ka kutlusiso ya ho fela ho a bonala go tlo ho salang go tlo sala ho bona hala hore ka ga tshimuka mona hola ka ha ha dikela mami di tlo buisana le wena ka tabeng le wena o sie ba ho lifuetse o ka ofela ho hlaotswe ka lebaka la hao a go buisana le gona ho 0860003084 le teng khaolo yena ka pa ditshenyelo tsena ke tsa mofuta ofeng ho fuwa ntate kgomo ya le theka ho fuwe mme kgomo ya letswele e le go ka nnete o e le sitetswe batsadi ka pa che ke mo go potsonyana fela o sa eng o sa ngolleng le hae ka wona ba bang e ba ditshenyehelo tsa o lefa ka gomotse mana ka tse di mmu tse mmele e re ke re buisane le wena ka taba tseno ho 086 000 3084 le mogwa wa WhatsApp ke teng ho 079 758 5066 ha o nketsetsa molaetsa wa kgatiso o se ke wa o hatisa mo o nang le lerata kapo ntse o na le nthweng motho jwalo ka ntse ke bua ye mo o sa ntse a etsa molaetsa wa kgatiso ntse ke bua ebe ke ntse ke ikutlwa ka morago ka mmo jwale o tlo lwantsha ntse a kileng tswa ke ga re thabele valo o se ka ba le modumo o be mo o kgutsitseng kwala ga dio o etse molaetsa wa gago re fe taba ebe wa o senda he wa o tsibila o so ka mamela ga go o bapala mona kapo o mamela maikutlo a batho ba bangwe o se ke wa hatisa molaetsa wa kgatiso wa WhatsApp o ntse o buletse ga dio ebe ke utlwa ntse ke buela motho e mong kapa nna ke a bua valo ka ke bua tjena o ntse o hatisa ebe bale o tlo kabanya bo ntswa ke moyeng ntswaki aka fonong ya gao le ntswaki ya moyeng a ke tsebe ke gola ya utlwagala mme se ka ba molaetsa motelele gagolo o ka nnete se bile re sa utlwi gana o kadile o ne o reng se ka ke leeto la o ya nyeong kwana ka bese re tsamaile ka leeto la bese la sekolo mamedi ere ke o fe tsona tsene ditaba tseno ke tsona tsene ke re di buisane gona fale ka morago ga ya leshome le motsweding mo re tla ke re tlo sheba le o phethela kgwedi ena batšha ba loka ga batšha ba bangata re tobana le diqholotso tse ngata gagolo e ka ba taba tsa re shebile o ntse o le o mokgwenyana motšha kapa wena o isinyana o ngwetsi e ntšha le sa tswanyala o sa tswanyalwa o qeta go nyala la o isinyana o qeta go nyalwa re shebile taba ena go sona le boikarabelo bo re tobanang le bona ge le batho ba batšha ebe diqholotso tse wena o di naganang ke difeng ka teya motlhala wa gore go tho lefukile o le tlhaile o sotho o lokela o le o photla mofu o lokela go lo apesa mofu ke diqholotso go rona batho ba batšha ge e qala ka etabae na se re le boemong ba go ka photla mofu rona ge boemong ba go ka thusa mo apesa mofu ke eno o tlhoka o mo apese ge se re le boemong boo tse ding ke ntho tse tshetshanyane tsa gore ga e ko ritele jwala mono shekea di bona tse o se o ka ritela jwala o se ka etsa katse mono ge bone lekwelekileo e mong ke a gola ke taba ya go babuti go ka tlhaba le se le boemong bo tsitsitseng ba gore le se le ka tlhaba kapa ga o tloa fela o batla ba edie o santse o bo e sela ga ba tseba le go e tsala kae ga o tla tlhaba phoofolo e ka ba kgomo kapa nku kapa le ba bona tse ba etsa o ebe o pota ka lerapo o tseba go rala lebitla ga le lo chepa mane go tho le a ralwa ge le batho ba batšha ntho tseo ke ntho tse re di tsebang ka o fela na kapa motlhang o sotho ba ile ba bagolo bane ka nnete ke bona le dikelela maqhekwana letsatsi batho ba itsamaela batho ba ka tsebang dithothole se le le eme matlotlosiana le eme thoko ga tekene mono le le bo motwaitwai motlhoka balai ga le tsebe na le qala ka lebe le nke batho ba ka thoko le kgatlho ke mafisana metsi emeng ba leetsetse dintho go ya ka se gabo bona a thentse ba le fosisa gobana o etswa dintho mona ga re shebe le o sheba le gore ga o the o photlwa mang go ntshiwa eng phofolo mo ga re na daba go o lefa ya ko nka mabotlolo ntse e ka godimo le tlase e lokisang molo mo o ne go tlo ja maleu le maleu a gona jale o ka ama ka lela ke nama kao fela ke karolo ya phofolo fela go thwe ke maleu ke bašwanyana ba beileng makogodinwa ka ne mo ba seng ba le maleu ga re itloke nna taba eno le wena kwana goreng ya leshome le motsenong re phetela kgwedi ya batšha obane e kenya le lerato ka gare nna ke o so itse o rata boti eno fela ga o tsebe le o gomela jala gao a ko tlo gomela mona ke mathata o iputsa ke kala kae ke le manana no itse o tla ba bang o ratile moshanyaneno jale ga bo moshanyane o na ntho tse ding di etswa ka moetlo a usi waka re feta fa fela e re itlokang gona jale ke ena ya
hore ebe ka nnete o iphumane o ile wa ba mmeleng ya ba ho so thwe lelapa leng le ga e ga re nyale ka nnete re kampaneng ga fetisa ditshenyelo ga patala ditshenyelo kapa ga tlaola ka gara lapa leng o ile wa ka tlaolelwa wena ba fietse dithwele ka wena ka eng ka bokae ke ka tšhelete ke ka dikgomo tse tsamayng ka maoto seo se fetotseng ga o so nyalwa ke motho e mong gobane ka nnete o diweletswele ga o na motlhane tlo ema gape la baka ba ba tlaola empa re ntshe re shofela ga rere ke ntho empe go tle go gobe tšhe o so ka fa la o rata e re ke etse tsena ke ye ditabeng tsaka.

0: ipupeng bo mme wa ipalama e u bua ba bua ka lengao e pegina wa ipalama ka nnete ba dula sebakeng sa Thabong Thabalatshwana ha mogena le a bua mopedi mamedi ke metsotso e mashome di motsumo pele ho hora ya leshome hore nya leshome ho pula go tlo balwa ditaba tsa go qetela tsa letsatsi ka mora mo hebe sentse re kena le nanola thuto la educator development le hlophisitsweng ke Thandi Tshabalala re ke tlo fitisa mabenkele ibe ka mora mo sontso buisana le nna ho 086 000 3084 086 000 3084 kapa mo WhatsApp ho 079 758 5066 079 575 8506 ka mokgwa wa VN kapa o ngolle o mphe maikutlo a gago ka taba ena ya gore ka nnete ditshenyelo tsena ne di leswa ka tsela efeng ya diphoofolo kapa tšhe ka lethonyana le se le ka la fetola bophelo ba motho na e re go utlwa re gutla mona re buisane ke atla
1: Kora hulo ha Shoprite Liquor Shop ka di low do ma deals. Jalo ka 750ml efe kapa efe Yasmin of 1818 kapa Infusions Vodka ka 159.99. Le di 6 packets epe di sa di 355ml sa Birria Corona Extra ka 195 rand ka fela. O boloke 45 rand. Di fumane ho fihlela ka di 18 tsa July. A o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau. E ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Tse ka TV license WhatsApp re a bona o shebella mananeo ho ya hwile o ithatela drama o rata tsa dipapadi tse phetwang ho SABC Plus jwale ho lefa TV license ya hao ho tsamaisana le hona nto romela hi ka WhatsApp ho 077 6069 060 fumana balance ya hao o etse ditefello kapa o hlophise debit order ka pisano e le nngwe fela ha ho mela e metelele ha hona di tshwara hanyane monnato wa tshebeletso o utlwang e ka reng ka bele gale e le teng hobane screen se seng le se seng mona Afrika Borwa ke sethala mme sa hao sona se kganya le o feta jwale o sa emetseng romela hi ka WhatsApp ho 077 6069 060 mme o lokise taba tsa TV license ya hao ka jeno hashtag your screen your story
4: le amohetse ho Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel moo ho sa bohlothweng haholo bakeng sa dipapadi tse qalang nako e se ile bakeng sa DJ ka phaposing ya hao tobetsa 1 dijo tse tswang hohle matjhabeng tobetsa 2 Flying Fish e nyorolang tobetsa 3
5: haeba o batla tsohle tsena reka 6 pack ya Flying Fish ho buka Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel Flying Fish motsietsi o official wa FIFA World Cup kuna le dipehelo South Africa be sharp ha se a bile motse ka tlase tse 18
6: Jale komo le ntswa ke motho.
7: O fihlile motho ka mogalo motho a matjoto motho a mafukutsana o behela kae ngwahola.
6: Dipuisano ke tse fupire molemo. Le nna ne o la re mmoho go le sedi FM. Ke molelwa.

0: Lesedi FM ke molelwa metsotso le shume le metsotso tsheletseng pele ho hora ya le shume a go re ke bone fela taba tsena he ke utlwe ka mona e ke mame ke likile o mamela DVN tsena hantse ke le ka thoko ka mona na jwa le ba mawe he mame di o shebe ka pa o mamela rona ho qoqwa ka hang ka pa puisano ke fing e ga ho mpha voice note o mpheta ba mabapi di nthwene e ka thoko ha ke tloi sebedisa ho hang.
1: Dumela Mentswaki. Ee, wa tsa rata be monate man. Mentswaki. Na ho ile wa tho hona a e ho bana jwale ke mane o so di le trata ya jarete ya batho. Ho be te go lo patala. Le ba ka ba ka ile taba yana ya hore ngwana e tla ha hlaya a tla fuwe seboko sa lapeng ho bana ke le ka bolela hore bana ba lapeng ha ba holele motseng. Ho thumona ha nkutha mona na bana ba holele motseng. Ine le lona le baka leo la go patala. Mentswa go tshwere tsikino se mo tsamaye ka mona ka petsana re itse ke a leboa mme.
0: Thank you ndare. Ha hona le thomona ke gola o na kwetse to speaker.
2: First thing e ke etsang in the morning ke le boa ntate modimo ka bo.
0: Oh modimo che tabe kana. E ke ke bone kan tsena. Hona le ne ke di hlwaile monana tjena re ke bone mona ho thweng
1: ho tsomente se le ka re ke mamaka mme mama mamtu u bala tete khabazela mama ka mosuwethu ka mozola wa tseba mamaka ha uno di le ngwanyana letswele mo di le morobile le ngole ba mo somono se sa batle o nyala ngwanyana ola e tono sa fostwe e bono ba tsadi ba ha bona ba ya ha ngwanyana ola ya nna ka se eso no ro hlaula ke le ntamisi patala damage yo be damage yo ne di di chalete ke se di khomo tsa manka maoto because ha o khomo tsa manka maoto ke tsa o nyala he tsa o so kwa jwa le ke a nyala ke ni se ngwanyana. Je suis

0: sentse ngwana bo bona ba robile ngwana bo bona le ba msentse ba montsise se borwetsane ba montsise borwetsane ngwana bo bongwe yena ba tabes price le le skipile se rena taba kai a o ka bona ba tsadi ba tabe be tabe no pasa e bua hale jwale ai ba motho mo di 2000 tsa tswa di jwale mme ga di challenge se di go mo tsa mang ka maoto
1: right
0: ah ne ke ka tsebo ya ka mama ja le boga
1: thank you daddy
2: ke me ra sin tswa ke le ka ga itse di ya ka ka ke ding o bua le ntate go ka masuka mana ha ile handle ka se sotho mo go itsana ha go bile lengole ba ha bo mohlangana ba tlameha ho lefa dikgomo tse tsheletseng ha se tsa lenyalo tsenonong ke tsa matshidiso hore fela o tlontlolotse lelapa lenonong la bomokoetsana ke dikgomo tseno tse tsheletseng di le jwalo e bang ba dumellana ka hoka ga ona lenyalo mononong empaneng ha ebeneng lenyalo ba ga le teng di ntse di tlameha ho tswa kgomo tsenonong tse tsheletseng pele go tsane ne ntsa lenyalo e le ntsa mahadi ya mme ha e le hantle ngwananyana ga go bile lengole o tlameha gore ba gabo ba tshidiswe ka kgomo tseno tse tsheletseng e bang go sena lenyalo gohang fela e ba ntse le le teng lenyalo ntse di tlameha gore di tswe le tsona tsane ne ntsa bogadi ke a leboga
3: o sentsa ke dumela tlhangwaneso ke o ka nne ke nna motlhoka lebitso ntho e na le mathata ya go hlaolwa nna ke ile ka hlaolwa le tsa se ke nyalo ke be ke nyalwa ka kgomotsenyane go thwe ke na le ngwana ga e na molemo nna ke shebo empa ge batswadi ke batswadi
4: ga ngwana go na na soka ba a etsiwa mosadi ke ngwana o sentsa ke dumela le ka mmae re sa phetse ma ke mametse hante ditaba tsa gago nna go ya ka nna ke le kubu ko ene ke le mokwene ke le legwagwa ga o sentse ngwana wa ka tlhaolo go nna e nthusa tjenana mmaka lebaka la pele ke gore tšhelete e re batlang wena ya tlhaolo ke e tlo etsetsang gore motho ya tlotlang a nka ngwana wa rona tšhelete e re neng re tlo motšhatšha yona kao fela ga ngwana go ne a na soka ba a etsiwa mosadi ke ngwana gago re fokotsa yona e be ba motho a sa tlo monka ke re e se e se ngwananato jale tšhelete yane se re e fokoditse re lo fitlha re motšhatšha tšhelete ka fatshe
5: E bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
6: Ora hulo ha Shoprite le ka shop ka di low do ma deals jalo ka 750ml e ka pai fe yasmin of 1818 kapa infusions vodka ka 159.99 lady 6 packet e pay di 355ml sa biria corona extra ka 195 rand fela o boloke 45 rand di fumane ofisela ka di 8th of July aw re ke se tswa ka tlase le matse 18
7: eTopis at the 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Katulisano ya rona ya sifoto ya Season of Champions. Besha ka 50 rand ka bofita le bilong la dipera online. Kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla

0: Lesedi FM ke mollelwa mollelwa wa ka mollelwa wa ha mollelwa wa sechaba ile metsotso ile shumele metsimi raro ka mora ho raya le shumema mabiti jwalo ka kitlalusitse ke kena lenanong la thuto la educator development le tlopisitsweng ka magethe ke Thandi Tshabalala Mshengu re tlo shabana le tabena ya revision e ke re tlo hlalosa hantle moiti wa rona ga hlalosetse hantle bohlokwa ba revision ke bofi ha ho lona go nyena dikolong tse di kwetswe fela he hona le bana ba ntseng ke tse ba ntle ntse ba ipona hatsa dikolong mana ho lo go shebile bana ba sehlopha sa le shomeleng grade 12 e bana bo itukisetse ba bona ha bolokele boemeng qaelong batho bana ba lokele o phumula ho hang kore e ka ba taba engwe e hlabisang ditlong ha ba kekeng ba iphumana ba sebetsana le taba tsena ka ho otloloa e re ke etse tjena ke bone fela na ntho tsa ka ke di thakgola bang ka tsela e nepagetseng.
1: SABC Education. Thuto ke senotlolo se lebisang bokamosong bo atlegileng. Lenaneong la re mmogo.
0: Nnete ke yona ke lenaneo la re mmogo re tlo buisana le tišhere Ntisa. Ka tabena ya revision ile botlhophising ba Thandi Tshabalala fela lenaneo lena lona o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwano lesedi FM ge se go amogetse go educator development jwalo ka ke tlhalositse re tlosheba bohlokwa ba revision bo igopotsa mosebetsi wa sekolo o fetile mme re buisana le moedi wa rona a re tlhalosetse gantle le o eletsa barutwana ka bohlokwa bona ba revision le go sebedisa nako ena matsatsing ana a phomolo ge shebile dithuto tsa bona e re ke mo amogele ntate Paul Ntisa dumela o amogetse tshebeletsong ya lesedi
2: ge
0: phetse gantle tle motlong
2: ae ka ma hauga ne di tshwana tlo yeso
0: ei
2: re le bua ka ndi me se mamedi
0: re le bua gore ibe o nkile nako ya ha ndate ndisa go go tlo buisana le gona tshebeletsong ya lesedi e re re tle re kene gabong ha re tle ke shebe ka ho ikgetha ho mohutwana ka tabena ya revision bo hlokwa ba yona ke bofing ho yena
2: ke le bua hle mentswa ke a ke re revision e re shebile di thuto ka kakaretso e leng gore morutwana o irutilwe selemong senana mme rele re boelela morago ge a pheta he jwale dintho tse bang e sale re di etsa go tloga selemo se tlhala mme e botlhokwa gagolo ga e le gore ntho ngwe le nngwe ga o e hatelela o e pheta o e sedilelela ya dula ka gago kelello ebile e kgona go tlhaka le go feta pele ebile morutwana o kgona le gore a bulege matlho bona gore na ebe diphoso tse bang o di entse motlhomong kotareng ya pele le kotareng ya bobedi e ka ba ke di feng tlhatlhobong ya gae kapa ditekong tse bang o di ngotse o kgona gore a bulege matlho mme ebile o kgona gore diphoso tse o di lokiswe gobane bele re shebile mane kgweleng gantlentle mo re batlang gore jwale re tle re mo polishe ngwane enwa ge ba polishe ba lokele bakeng la go tlhatlhobo ya magaolagang jwale revision e botlhokwa gagolo he o etsa bonnete ba gore ba lebale ebile le gore ba tlakelwe ka go feleletseng ke seo ba se rutilweng go tloa se mo se tala kapa se lebeletsweng go tswa go bona gagolo ya re re shebile ditlhatlhobo tsa magaolagang
0: motho kapa yena morutwana a ka ipotsa o lokela go etsa revision ne na re ka re e botlhokwa ka o fetisisa nakong e bang ba lokela go ngwala ditlhatlhobo tsa bona fela kapa le ga ka nako fela mo e ka ba ke ba fuwe di-homework classwork ntho engwe lengwe o ka e naganang e bang etsiwa sekolong di botlhokwa gore di qalwe neng kapa ke nakong e nepagetseng e feng e bang re ka re ba se ba ka ba revisa mosebetsi wa bona wa sekolo
2: gantlentle di botlhokwa gore nako ena yotlhe ebile ba betega ga e le gore o tlo revisa kapa o tlo etsa revision eno pele dintho di pakelelana o entse motlhala ka nako e ba motlhomong o fuwe mosebetsi wa gae o tlabe a rutiwe motlhomong motsheare ka ga phaposi ya borutelo o ntse le botlhokwa gore ga a fitlha gae ka mosebetsi wa gae o a o fuweng o kgona gore a sebedise ona bakeng la gore a ka shebe morago ntho ya rutileng motsheare a ba e phete gapeape le ga e ba motlhomong a e fuwa homework ka pamosebetsi wa hae empa a fihla a bala hape hape o tlo gona ra gotlhele morao ho tsa bonnete ba hore wa ikhopotsa tsena se le go se rutuwe motsheare jole ba tla ba bobebe haholo ha ile hore morutwana o tlo e yetsa kana go ina yo tsho le ka pagafetsa gafetsa pele mohlomong a emela tlhatlhobo e ngolo bane gana lela tlhatlhobo e seng otshe se batla mosebetsi o pakelelano se batla le mongata ga o tshwana le a ka etsa metlha le metlha le metlha
0: ga o bua ka taba ena ya mosebetsi o so o batla o pakelelane godimo so le mongata e ntse ntlisa mane metšha e bang o ka mofa dikeletso ka yona go ka e sebedisa go mo thusa nakong e wa etsang a revisang ka ona kapa ikgopotsa mosebetsi ona ka ona ke tlisa ntlheng ya gore ke gopola fela ga ba etse thuto e le nngwe ga ba etse subject e le nngwe e re kare ntšhe o tlo tsepamisa maikutlo ke sesotho kapa ke english fela go ntsona le tse dingwe tsa tlatsetso motlho mongwe ba etsa tse tsheletseng kapa tse supileng botsona kao fela di levalong tse di tlhoka nako ya motho eno a le mong ka boko bono bo le bong mothong a le mong se ke nagana fela fela go arola mosebetsi onong go latela di-subject tsa di etsang e nngwe le nngwe a e etsetse toka gore ebe e tlo mosebeletsa gantle le nakong e ngwe a ngwalang dithuto ka yona se ka bo sa tsepamisitse mane ka nkane go a gwetlha e re re o tlo mofa metšha a ka e sebedisang nakong eo a revisang ka yona ke fetise mabenkele pele o bo tlo arabela taba ena ka morago ntate ke atlha mamedi re ke tle ka mone
3: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
4: Spa, so fa monyetla wa o ikgapela karolo ya meputso ya di-superfan e fetang 400,000 rand. Ha o reka ka 650 rand kapa ho feta, dihlahiswa dife kapa dife tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 6-pack ya di 1-liter Spa Low Life, full cream, low-fat kapa fat-free milk ntle lactose free ka 94.99 fela. Kapa 750 ml Sunlight dishwashing liquid assorted ka 29.99 fela. Ho tloha ka la 22 June ho fihlela ka la 7 July ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
0: Lesedi FM ke mollelwa metsotso e mashome a mabedi motso o mong ka morago ra ya leshome lenaneo lena ke la educator development ke ntse ke buisana le monghadi Paul Ntisa yena ke titšhere ge shebile taba ena ya revision go ikgopotsa mosebetsi o e bang le o entse sekolong fela ebile e le wa sekolo mme Thandisha Balala re lebuile mona ke tla teng ntate Ntisa ga re tla lokela ya mabenkeleng e ne le mona ke botsa gore ke metšha efeng eo morutwana a ka o e sebedisang ebile e ka mo thusa nakong eo etsang revision ka yona ge shebile le gore o etsa di-subject kapa dithuto tse kae ka sekolong mme o di fa nako ya tsona ka go lekana jwang a se ka iphumana re o pasitse ntho e itseng go feta ka mane go batla go gwetlile ga re bona diphetogo ka mona ho tshwana sa tsepamisa maikutlo ka bona sa fane kana go lekaneng ka pa boitelo bo lekaneng bakeng sa thuto yeno mecha ye ya ka e sebedisang bakeng sa revision e tla mothusa ke efeng that Ntisa
2: thank you Mzoki ka ne go botlhoko ha go le gore morutwana ka o social assessment sa ke a le ke hore a di balance thuto tsena tsa haitsena a di fena go e lekaneng me wa tsama mocha o e bang o batla o le o le matla gagolo o ke nka eletsa barutwana go ba o shebe gagolo go na go sebedisa di pampiri potso tsa nako tse fetileng di previous question papers kona o batlang o le wa mantlha kona o batlang o le ka setlhogong o tla gopola gore ga re ba etsetsa mesebetsi ya letsatsi di-classwork kapa di-homework mesebetsi e ngolwang e ba motlhomong e ke dipotso tsentse re sebedisa le tsona di question paper tsena tsa nako tse fetileng, mme seno no se mo thusa gore ha e tsa jalo e be e ba o santse a ikwetlisa a ebile a imataganya le tsela eo dipotso di botswang ka yona. Magologolo ge ya re shebile tlhatlhobong yane ya magaolagang kapa tlhatlhobo e nngwe le nngwe ya engwelang kotaka tsena ka go fela selemong, gobane gobane dipotso tsotlhe di tlotla di tlhaga di tshetlegile. Dipotso di botswa ka tsela e batlileng e tshwana, mme go sebedisa dipampiri potso tsa nako tse fetileng di ya mo fa gorena dipotso di botswa ka tsela e jwang, ebile le dikarabo gona o lokela go arabe ka tsela ya mofuta ofeng. Jale mogoga o ka setlhogong kapa mošha o ka setlhogong o bileng ka ratang ba tsepamisa maikutlo gona ka ona one o sebedisa di-previous question papers kapa dipampiri tsa nako tse fetileng, mme ba ka batla ditemaganga mona a ka fitlha a kena motlhomong websiteng a fitlha a type fela mona ngwala fela mono gore previous question papers o satla fana ka thuto e ba motlhomong wa e batla mono le ona dikolong mona re tsaka fana ka tsona ha batla go rona ba fihla ba dikopa wa gona fumane pampiri a ba fumane ha mmogo le memoranda gona di karabo tsa dipotso tseo di lokela gore di be ka tsela ya mofuta ofe, mme le gana mono o lokela ga shebe gore e tle se ke ya ba dipampiri motlhomong tsa gale gagolo a se ka ba a shebe gore e se ka ba pampiri tsa bo dilemo bonyane re ba kgothaleletse gore empebe dilemo tse tharo ya tlase, a se ka ba sa sheba motlhomong jwale ke ano sa shebile tsa lemo tse tharo ya godimo tse nne tse tlhano tse fetileng gobane ke re jwale batho ba e bang ba seta dipampiri ba fapana jwale gapegape le thuto le yone e ntse e ntlafala selemo le selemo dintho ntse di fetoa jalo ga matišhara ntse ya boitšhwerisong re ntse re ya di-workshopong jalo re ntse re jetsa gore ntse re bala mentso ya ke ntse otlho mona le e fetole mona le lokise mona le ntlafatse seleba se le yona ga emengqa e le nngwe ya gola e ntse e ntlafala jalo jalo, mme dipotso di fetofetoa jalo ke ka baka ba kgothaletsang gore ba shebetsa dilemo tse tharo go ya tlase.
0: O qata ho hlalosa taba e bohlokwa haholo go ba ka ditlhoka sekolong ka ba kene websiteng ya lefapha mohlomong motho a tla e previous question paper mohlomong for geography ke tsa mohlala fela itla hlaitse ka palo e kopa sekolong o buile taba ya memorandum ha se matishere ka ofela ke ne ke bone ba fa bana di memorandum ke anela ke gola he tshagetse be e sebetsa bang ke setlamo ka patshe o ga go ke bone na batse ba uitshwarela ka thata ba kenya dina la ofitela kae e bohloko o bohloko ha ka ka memorandum o
2: bohloko ba dimenso tsa di potso tse bang mo motlo fumana gore ha ga fumana memorandum o tlo gona gore a gone go bona gore dipotso tseo di lokela gore di aga bue ka tsela ya mofuta ofeng. Nna ga rona o tlo fumana gore ga a foso bane a sa tsebe kapa a sa go utlwa jale o tlo fumana ka nako nngwe o fosa gobane
0: ntlhapeletsagaba
2: ka nepo jale memoranda mo tlo kgona go mofa gore na ona lokela gore a arabe ka tsela ya mofuta ofeng. Re ka etsa motlhala fela o tlo fumana gore motho mo mpotso e nngwe e tla e batla matshwao e tlabe e tlo mo fa matshwao a magago yena ka tsela a tlo agaba ka yona a batla o agaba ka tsela e leng go tlo fumana letshwao le leng jwale memoranda mo kgona go mo bontsha gore o ka tla fitlhelele matshwao a magago kapa matshwao a mane potsong eo kapa matshwao a matlhano o na lokela gore ebe o ya gabile ka tsela ya mofuta ofeng, mme ke matlo kgona gore a bone e ne e sobane a sa tsebe empa o lampa a gaelelwa ke tsela yao a gaba ka tsela e ne paetseng e neng e na le maatla mo fumantsha matshwao a feleletseng.
0: Ke a se ka utlwisisa wa tsaba wa e bua ka e bona tabe na e ntse tshwana fela le ga bangwala dibuka gagolo go shebile Sosotho go kotsiwe fela buka ya mongodi a itseng fela motlhomo e be ke bukang tate Maphalla botsang Lebitla kapa bo buka ya mang fela e ya kotswang ke mane mo o ka nnang gatho go bona ka gara seratswana sena ge kotsetse nngwe le pedi le tharo motlho mong tse mo fang dimaga ka tseno fela ka ga ile a ba le memorandum o mo tataisang gore potso ga e ka tlaegee e le tse o tla lokela ho ho ilwana ka ka tsela e tjena e be o thiba ka mona o kwala ka mona jwale ho tlo mo fa ke mogho bo bebe wa hore e be ha sha ba segatswana e tla be o ya ka ga bonka kotlolo hona lo ga nna potopoto lo ba qeteletsang kile ona ntwe no a ibutsitseng a ntse a iphaga e etsa lena a etsa ka ga bena o tla tshofela hore segatswane nsa pele moleng wa bokana ke bona mothofatso motho mo ka thwa o shebe o hlahella kae kapa di sejura ke sefi ya tsa wa tsa ke wa di tsiba ntla di bile mana ke bua le dije ka sesotho ha ke ka tla di buke mona o so ka tsa mutipulo ho ke re bontse ona se tlotlolo sa ditaba mo se ho kae o tla tshwa ka phaka mono mogatlolong ka golo nyena ya bobedi motho mo segatswane sa pele mo moleng wa bogago ke bona mo re bona se tlotlolo sa ditaba tsena wa ukwa motho o sa tsiba wa ga bua ho feta ho anna potuluwe segatswana se ne be bala ha setse bo se tlhaka kae fela ha fuwe mogwa wa ho gabelwa ba ngolatela memorandum ho batla ho ba bobebe molemong wa he ho aga ba dipotso jwalo ka ha di butsitswe o tla ba le kagabo ene pahetseng e sa tsila tsiling ho agabela potso le ho thola dimaraka di felletse di le jwalo
2: hantle ho lemetso a ke hantle ho lemetso a ke hle memorandum o khona hore o motataise go ratla khona hore ae aye ka ga bonka o tloha go tla o tsona le bana ba ntla fumana hore o tla ka potulu ya potula potulu we kana go nwe fumana hore le motho a tshwayang kana go nwe aba a mo fositse ngwana ntsa sa fosa ba no ba ne o fumana ngwana no la potula potula potulu wa ha ne
0: tsetse go na ya nthunye hlokwang go ja le o fana ka nthunye e sa leng ke ba ile ho yona ka o ihleta jwale wa potulu wa kiani u pota makwano ya tsheseng kwana go re
2: le maganda mo khona go mo feta taiso ga e o lokela ba arabe ka tsela e tsena le e tsena mme re ba gothaletse gore ha ebe mohlomong a download a question paper a tla ka question paper pele ka la arabe le dipotso a di arabe a di arabe a di leke a di leke a di leke ha sa tlile a ka ba tla me maganda ma a khona go tla itshwae a khona go bona rena wa ga bile ka tla mfuta ofe me mo e bang he u bona ha ka ba hantle sa ka etsa di corrections he ka ona me maganda mo uno fela a ska ba sa batla question people me maganda ma kana go ile mo bana o go ithula kana go nngwe ha potso sa u tshise ba santse
0: ba ka mani sa ka mani jwale me wa ithopa
2: ba
0: ithopa ha ke 12 ibile ke ke ngwe ke ke itie mono ha sa ke tlo no no setsa tswiki ke moge se re koba lihlo o na o tshwawa ke batho ba bang ba bang ba bona ha ba o tsebile ho tseba o ga ke nyeo ke mofuke ke mpe ke kobe lihlo a ho latelwa nthwe e mechang ka mona jwale ya ne ya go no etsa a go mpe ke motho mong ka ta mo booster nyana ka matshwao tsena ke setlhopa se seng se batlang o tiise meqhele ba hore qetellong ge bona o fufuletse o ntso o fopha mofufutso
2: ka nnete mentso ke motho a tshepahale a ikitlaetse a tsebe gore mona teng ka nnete o betla tsela ya hae ka moso o bua nnete ha a tlo tshwauwa ke nna o lo tshwauwa ke motho a sa motsebeng mme re be re leka ba thusa ka nnete le mona gore re hle re ba betle re ba betlela ona maemo a nno gore a leke wa gaba ka tsela e lebeleletsweng motho a ka nqane yena o tla ba batla mo tshwaya ka tsela eno e ba motlhomong e lebeleletswa nna ka moqenehela bane ke ya moruta ka nna ka leka koba ditlhomana le mane a motho e mong a
0: teteng di sa re shebe seabo sa lona le le matitšhere go tshietseng barutwana banana nakong tsena tse bang ba etsa revision ka yona ba bang batla di-saturday class weekend kore manta o fitlhela sontaga le ga dikwetse tjena ka nnete ntse ba le uniformo ntse ba lokela go batle sekolong ba tlo ithuta molemong wa gore ka nnete ke sa dutse bana ba grade ya seba selemo sa 2026 ba lokela go claima ntho position one ya ntho ya free start a ke tsebe ha eba ba se ba itse ha ya iye fela re se re tshepile bona go tlisa maemo ana a position one hleng ge ba gopotse gore ne ba tshwanetse ba tlwaele go fitela ba shatse go fitela ba tlwaele ga re shebe seabo sa lona le matitšhere nakong e ne e bang ba tshwaratshwana le di-revision ba ikgopotsa mosebetsi o ba o entseng lona ka nako ena seabo sa lona ke sefeng go ba thuseng mosebetsing o kaofela wa o revise
2: thank you mantswaki re teng wa tsa mantswaki re na le bona me mosebetsi wa rona ko ona o wa gore re a gatelela jwale gopola gore se re tshwaile tlala fela tlhatlhobong ena e ngotsongana jwale re kgonne go tlhwaya go o mona le mona le mona le mona le mona ba tla bantsi ba soka ba hlakelwa hantle me re hatella hana mono ka ona o sebedisa di previous question papers tse no di are thusa go gona o hatella go lukisa di process tsa mohlomong ga di bona go bana ska o tsho ga ba tla position one hape hape e ka ne di khutle fela re mo ne ba ke la o hatella le hore mo e bang le bona ba gona go ikelela ba ntse bana le bothata ba ne ba re botsa teng antle ntle bona re se re kotlisa bona re ba kotlisetsa jwale ka ga tlhatlhobo ho etsa bonete ba hore ha hona ntho e ba mohlomong e saletse morago ebile re se re sebedisa le ona monyetla ona thuto tsa tlatsetso go bona hore ga qetella le tsile ba se nako e sale teng isemo sena se ka ba se fela seo se re fa monyetla wa gore jwale re kgone gore ha re etsa revision re etsa revision e feletseng jwale se re shebile gore selemo sena re qetile mosebetsi o tshwanetseng ba o rutwe re se re shebile fela kgwele mane tlhatlhobong ya September ga mmogo le ya mafelo a selemo
0: ha re shebe bana banana me bang ba etsa mosebetsi ona wa igopotsa mosebetsi wa bona o fitileng fela ba sebetsa ka sehlopha ka di groups na ya ba sebeletsa ka pa bane mo le teng ka ga di groups ha ba hudumeletseile tshwantse ba ikagone ka tsela efeng bane ga tsa bogoni ba bana ba bona ha bolekane dikolong hona le ngwane mohaka ibile teacher ka ntse kuta gale yena khale ha ikwana ha shebe di TikTok o santsa sheba na hana ha re tloa chapter ena ga ka o sa le pele ka nako wena o hutang o le ntateng disa o pele mana o santsa tsi ba le gono o sontso o toboketsa nthwe ba ngola hlaisha ba a iphana ko ya yona e mong ko hona e utlwang ka wena kana go yeo a ke ga ba tshwanele le bogoni ba bona matla a bona dithutong e mong themetsena tse re fitileng ho tsona o tlile ka di level 7 a qala le o fitla ke rating yeo e mong ko hona ka go batla o ntsa tla gasa e ka o ka ga le sakalane la ditibila ke ga tsa ba ka ba o bona le ihlo mona nqi o batla go re fipa wa ipatla ntso daikela mothenwa ha hoye fele ha ge shebe ha ba sebetsa ka dihlopha ba lokela bonyane ka ga go gupuye ba go le vanga ba ibe ka nnete bana ba madoda score fela ba le bana ke ba jwale ba poke ka pa chance re ka kenya ngwanane ka pa ngwananyana ne ka pa mushanyana na a brilliant ya na sheba ntwa ngwe fela ba ofa ka ga bontateng disa
2: tagiment tsa ke bana ba me kgahlelo e megago ka o social studies hona le bana ba ile ngore ba mane matlakilane mane go tla bana le bana ba ile go mohlomo ba batheke mona go be le bana ba difube mane bana ba difube ke bana ba ile ngore ba pili bona ba isale ke ba le ba dina le di bane jwale bana ba magareng ka ba magareng e be bana ba ntse le matlakilane jwale a ka li hlopa go ba bobebe ha ile gore o ba tswakile ba kana kongwe ha go tlotla go thusa haiba o nkile bana ba batlakaileaneng o ba panne ba le bang ke batho ba mohlomong ha ba soka ba di bona ha ba so hlakelwe jwale ha ba sebetsa ba le bang e ba ha ba so hlakelwe ba le bang jwalo mathata a ha tlotla a ka gulela jwale ka nakong ga ha ba tswakile le be bang ba di bona mane kapa ba batla ba le magareng go ba betere haholo bane yeno a e bangwa di bona ha hlalosetsa ya sokang a bona ke ba rutse ka metlha ke re motho ya rutang ye mong ha a latlhegelwe empa o atelwa haholo o tlo fumana ka nako ngwe ga o le titšhere ga o sa ya ka buka ka phaposing ya borutelo ga o sa ya ka dinotes o sedi o tla ka tlhogo fela gobaneng gobane ntho ena o etsa selemo le selemo o etsa metlhae mme nako e bang o tswela pelontse o tlhalosa ke nako e bang le wena tsebo ya gago e ntse e ata gagolo jelo tlo fuma ditlhopheng tsene tse ba motlhomong ga ba gotse ka tsone ga o na le bang wa di bona o kgona go tlhalosetsa ba magareng kapa bane ba sokang ba di bona o atelwa gagolo mme bane le bona ba kgona go ba hlakelo bane ba rutwa ke motho e ba motlhomong o batla a le leveleng ya bona batla ba hlakelwa gagologologolo jale ditlhopheng tsa bona o ba betega e le gore ba tswakuwe empa ga gobe gantle ga e ba motlhomong ga ba tswaka go hanghanghang
0: wa e bua ka e bona ntateng tisa ga re shebe ga o so batswakile o nkile ba maqaqailaneng o kentse wa thekeng o nkile sefubeng mane e be motswako o motle ka moga tseo tsotlhe botlhokwa ba gore o soka wa kgona go sesefa gore sena se u qeta u tshoga ha ba ba gutwa mohlomong ke motho a boemong ba bona ho batla ho batla dintho di ba bonolo habit di ba bonolo bakeng sa bona ka moga mo ho se se fa go ka nnete ntswa kika motsebo le qaka ile ne ibe utlile pule ha le sifuwe mola le modie e theke mo bohlokwa ba hore o ba behe ba mohlomong ge ka re ba fa monyetla wa hore ba etse ntho e ka presentation ntswa ke ga mo tsaya ke mmale ka ka ilana ntswa ke a ke re lentse nngwe le pedi ditako e ne ne letsa ntho tseno dithuto tsena tsa hona tsa hona tsa bona tsa hona jwale a ko re etse tse ntho e jena itjena e le hona ho hlokomela ka pa ho sese fa go ntswa ke e be ona utlwisisa ha pa nwe le batho ba thekeng le ba sifubeng empa ile mmale ka ka ilana kwa mo o khona o bona bogoni ba ntswa ke jwang ka mora go ba kopane ntate ntisa le ho jantse ke tshwere tsona tseo tsa revision o tlo mo bona ba go sa o sa batla a itshwarela ka pa jwale motho ena wa khopa
2: ka ha o matekelene mane wa monka o pula gore question paper ina le dipotso le dipotso tse leveleng tse o ka o fela tsona ina le dipotso tsa ntse ba tsakelaneng ina le tse
0: mahareng
2: jwale o fitlha o moqala ka tsena tse ba ne matakelenen pele o mo botsa tsona tsena tse bobebe ke tsa bo matshwao le leng hangata potso tse jwalo o fitlha o mo botsa tsona ha kgona di araba o se kgona go bona ka motho ena o sa kgona go a di bona le yena ga o se mo jwetsa gore o di ne pile o kgona gore a be le boitshepo ba gae bo ya nyoloa o a kgona go le ne a bona o tse go se ke utlwisisa e ba ga tlwa mono he re se re mo botsa tsane tse magareng tsane go bona gore na e be o ntse a kgona gore o ntse a mametse na e be matlho a ntse a bulega na jale re mo qala pele ka dipotso tse bang di maqakelene mane mona moo re neng re mo kala go gona teng ga a sa di kgona jale ga monyolola re mo isa theke mane ne
0: ntate tade ntisa e re pele ko lokolola ke fetise fela kgwebo yona be sentse re qetelela ga re gutla mona
2: Thank you,
0: Mr. Mamedi, Mr. Tuma Shima Mabedi, Pidu Horaya Shimele na Lemotsu Ulemon Tabakitsena. Africa Borwa, Nako, Ese Ifitile, Me SABC 3, Kile Haila Haula Simuso, La Mhope Wale Fate, Wa FIFA 2026, Hutoha Kala Shimele Motsu Ulemon Pupjani, Ufitela Kala Shimele Mizuru Wom Pupu 2026. Ken Nedi, Di Papa Dizia Mashume Amararo, ana le mitswe mine ka kotloloho ho SABC 3 kapa SABC Plus re boetse go tisetsa dipapadi tsena ka kotloloho dia le moyeng tsohle tsa SABC naha ka bophara ho tloha moketeng wa ho gakola ha mohope ona ho isa papading e kgolo ya pele ye Afrika Borwa e bapetseng kgahlano le Mexico sena ha se bolo ya maoto fela ena ke nako ya rona All of us, all in. Kaofela, o seke wa fetwa ke motsotso ofe kapa ofe tsena tsohle ho SABC fela mohasi wa semmuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026.

0: Tebogo go lesedi FM ke molelwa
1: ke molelwa ile ile shumele metsirobo metsotso pele ho hora ya le shumele motso o lemong mamedi re re phethele le ntatendisa ka kwa ntatendisa ge boetse ke na le wena hape
2: ke ya le bo hlemantswa ke
1: keletso ka ifang ba bahutwana ke ke shebile taba tsena tsa ho ikhopotsa ile mosebetsi ona wa ho revisa mosebetsi o ba o yentseng ibile re fa le bona batswadi molaetsa o bane ka nnete nako tse ding motho le ba etsa mosebetsi ona wa ho revisa ba le malapeng se ke re hela wena karabelo nketsetse tiemono ke motloedisa nthona ntsa yetsa molaetsa o ka o fa mbona ka bo bona ke shebile le bona batswadi kapa ba hlokomedi malapeng mo nakong eo bana ba tshwarane le mosebetsi wa sekolo ba revisa ona ge o ka ba fa dikeletso di feng ntate kolokole
2: ke a leba mentso ake nka re fela go batswadi tle ngwaneno wa ka nnete kwa rona kwa rona le matitšhere kwa gao le motswadi kao fela ga rona re shebile gore ngwanenwa a pase ga selemo se fela wa o tlhoka matriki wa e tlhoka gore a pase kreiten a leng go yona jale go tlo nka tshege ya rona kao fela re le matitšhere ebile ge le batswadi bona ngwanena wa rona wa pasa jale kekeng ya batoka gore ha le mona sekolong e ba ka kgona gore mo fe ge tsepa bitse maikutlo go tsena go yena ka motsietse e be ha le high half mane tsietse eno mme sentse ke tsa goeletso batswadi gore a ke re motlweleng a ikgopotse re motlweleng a bale ke nnete re tla ntse re batla a etse gona a etse gona a etse gona ga re ka ga le ka ba imolla fela o etsa bonnete ba gore re ba fa tsietso yotlhe yo ba e tlhokang e le gore o sane batle batho ba re checka nnete le nna motswadi kapa motlhokomedi wa ka o ile a ema a ntshegetsa e ba botlhokwa gagolo taba eno ya gore ngwana thutong ya gae a bone gore o na le tshegetso ya motswadi kapa motlhokomedi wa gae kase ke be ka fetwa ke batho bane ba dikolo tsane tse bang di ya lefelelwa mo o tla fumana gore le ga bana ba ya dipapading tla fumana ba ntse ba feleditse bana ba bona ba ntse ba ba tshegetsa ngwana o kgona gore e boitshepo ba e bonyoloe ga a ka ikutlwa a tsheditswe gagolo mme ke ba kopela tle gore a re ke re ba imolole mesebetsing ya ka tlong mme re ba fe tshegetso e tlhokegang a ya sekolong a dikolo dikgotsi tshenana le teng ga a fumane tshegetso ka moqebelo ga a fumane tshegetso go ya sekolong mme le bana bana nka re go bona ba sekebe banka taba ena e le taba fela ya o ikgopotsa kapa o etsa thuto ena o e phete gapegape ya o revisa ke taba e botlhokwa gagolo gampe ntho engwe le nngwe ga o ephetelela o ephetelela o ephetelela e a dula gore o tlo fumana go le a motho e ba motlho mongwe o na le mo e bang o re mosifa botlhoko teng ga o nka gabo mane o sedila o sedila o sedila o sedila petelela morianano o kenelela ka gare e ba motlho motlhoko bono be ya kokobela ka tsela e tshwanang le thuto ga o ntse o phetela go yona o gotlhela go yona o ikotlisa o ikotlisa o ikotlisa o etsa bonnete ba gore o tlo kgona ba ngwana e ba motlhomong wa ga ba ka tsela e lebeletsweng o bo pase gagolo ka dinaledi gopola fela gore grade o lengwe yona e botlhokwa bakelela go fetile mogatlheleng o latelang mme o loketse gore o be serious go feta pele o be le boikitlaetso o bale gobane o ba nako e tshwanang le ena ba bangetla
1: hangwe fela nnete ntate ntisa ke lebile haholo nebile ke re ke tlo sheba ke bona mo mamedi e mongwe a ga tshe ba wese bana bana se bile ba robala sekolong gona re pasitse ho sena di extra class ke sa robala le sekolo ke ine ke nane ne le wena ke dumela go lo le form 5 o le o no le mbo mbo form a ke ne o tlhokile bo di form ke motho eno a buang je kwa le form 5 gona fela re bua ka bana ba grade 9 so la go anonymous ka moka fandabe le thuto tsa ona sedi batla di fetula di tshwaneletsa gona nna le letsa bonnye gona tsena sedi bitswa ka mabitswa mang go ne rena le bo biology che physics nze le teng ha di sa tshwana le ntho gona se gona ba se re bua ka bo natural science e le ntho tse ba bang ba gona ke sa di yetsang jwale ha ke batloele gore a re yeno ke child abuse yena ba yetsang ba sfotla bana motse ba lo ke tsheile hona hwa yena go bala sekolo di extra class yena ke child abuse di results tsa child abuse ke di bona ha motswa di a tsa red carpet ngwana a ile a le haga abana ba thopileng ke le buile ho lo ntate ntisa kana go go fileng yona
2: Danki mentso ke le bua go le tlaibe gotse.
1: A se mo hemamedi ke ntate Polintisa ke tichege re shebile tabena ya revision e botlhopiseng ba thandi chabalala lenano lena lona o ne o litliseditse ka motlotlo ke SABC Education kwa no CD FM. SABC Education enriching minds, enriching lives. E re ke fitise kgwebo ke tsebe ho ya ho munya.

0: 34774. Clientele Life ke moabi wa disebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
1: Ha re je monyaka ka tsebe.

0: Hey,
1: ki bua ka meda. I'll kill that young man. Ke yona ke buang ka yona bolaya yeo he. Wa utlwa he. Wa bona o bona ke serious tune yati. Ha ke a se jarela mahala. Ho ja maobane ke ne ke se tshwere. Ke a o bolelelang ka bohubua tse ding bona bane. I'm up to here. Ke thabise.
0: Fane o e butle mo. Lwa fatshe mshaniso. Ha ka re bo so tshwere ka mahala. Ma kwe ba ke mo na ho etsa la jwa. Ke nye kana kana yetsa yetse monna. Ha? Ho etsa la.
1: Wa bona le yena mo dieng yana yo wa teng. Ke batla gore a gotlise everything e o ke mo itse ditseng yona. Ke tla mo supportela ngwana o ka tšhelete nnyane ka mogong ka gonang ka teng. O bane tšhelete ya ka tla be fella mane di agenteng. E kampa fella teng ebile.
0: He banna. O batla go ya bolla tonkong.
1: No.
0: Jwale ha eba o sa batla go ya bolla tonkong. Beha sethunya seno ka safe. Ha ke re o na le dibodyguard mona. Jwale o itshireletsa jwang o na le basireletsi mana. Le ha se thunya moshimane ko ke a o kwetsa mana. Ka ba ka thula tafole ya hao mona. Pili. Kapa ere ke o felehetse monna o lo se beha safe kwana ha e kwana. Fela ke re. Tlohela. Mamela. Tlohela go phopholetsa sethunya seno. Gagologolo jwang ga o ikutlwa go halefile. Wa nkutlwa ona kereng. Hantlentle monna fane o nagana gore tla ba meyera ya jwang ya
1: lentsantho engwe leng o buang ka yona
0: mamela motaba o bodikeng tlhokomela metsamao ya gago mošhano tsa go tloetsa dikgetho di gaufi baganyetsi ba gago ba tla o tšhega ka ntho e nngwe le e nngwe e le ga fela ba batla setumo sa gago se baballe fane o nkutlwile ake
1: Onke
0: e bile ha khona ba monate go tswe sa go tswa.
1: Wena no tlaetsa jwa mbrala be ke a kombolelle. Ha o iphumana o yentse se hole o yentse ke tseke ke re pau pau. O no tlaetsa.
0: Ye re
1: ha go lo jwa ke mwana hao.
0: Mamela go tswe. Mamela. Nna ke le ke tla dula fatshe. Ke ke go tsise.
1: Ka mantso mang gore ke nna ya boso. Ke tla me ya go dula fatshe ke tswe. Ba ba a kombolelle brala be.
0: No, Fagi.
1: You take their side. Hey!
0: Nage Luantana.
1: No!
0: You stakure la hao. Lo, weno, ul Duantan karo.
1: Ikena le matimona kamanzoma.
0: Ua Duanta we.
1: Urikena le matimo. Brother B.
0: Fagi hake kuna le matimo.
1: Brother B. Uimamele haubualin.
0: Toku kutoku na huyesa la juamshanizu. Wabona kubulele. Hau itwere katila yutwere nga we. Uta wa. Me o di wa kwena o itia ka bo wena
1: ke itia jwa
0: ya o buetsa ka tsela yo wena o itshwereng ka
1: yona
0: go ha ha go matsong a haufani
1: no
0: ke a o bulela man o se ka nahana gore mohlomong ke a putla ntse ke bua tsenana ke bua le wena ke tla re neneng o tswa bo matha ka ntle ka mona o ntse o re bosupa ka monwana bo mongwa jo re bona ba hao bona bosupa ka monwana le re o strateng kwana diketso tsa gago
1: I think I know my enemies all right
0: Ya, sa bra da bi. Kunu ki, sa mo imamela.

0: kwa fapela mohaka ke wa tseba gore
1: che che bo Cynthia ha o hloka le go qetelle sentence ya hao man ke tseba handle rona o tlo reng hona
0: jwale a tlo ke he ha o tsela re ke
1: wa tseba Cynthia ke ne ke nana go shebisa nthu ya tse pedi man tse tha
0: ah
1: e ba tsama mohlomo ka thusana ba bana mathata rona la sa tshwana man Cynthia o ba mangata bona ka nnete ya mangata
0: o bulela jwa mahu nna le mathata wena
1: Cynthia what's a much later in the matata mangata ha feel
0: ho ho ho ho o tlo ba tsela ha hone ke tla mo hao ha no mpa tsela teo o kapa o lo itse bangati
1: bu tle Cynthia man a po se ka tsela ditaba tjena ha ke so ka kire ke batla tsela
0: o batla eng he o batla
1: hey what's up pelong Cynthia nna le ntho tse dintse bo hlokwa o feta tsela ha u jwa ai ka o thutse tje di bua lwe
0: mao o batla hore ke dumele ke tlame ke sa tsebe gore puo e gao e lebisa ka gale
1: bona man Cynthia wa tseba keng ke tlhokometse gore otho o se a tšhakagafetsa mona gao ne maga Cynthia nna le wena ke dumelelane man gore relationship ena gao le otho e felele tšheleteng fela man jale ntho di fetoile ne neng
0: di fetile gao ipakanya nnete mao ga o tsebe gore ke le je nna ha ke bona maikutlo aka a khulwena fatshe jalo ka kare ke mmopo wa tamini o no lebeletse gore ke etseng
1: ke utlwisisa Cynthia empa ga kere nna lwale a e kgona Cynthia tsa heso wa didule oleje o a e baka nnete otho sa dula mone a e kgona o tla tlameya go khutlwise tšhelete jalo Cynthia
0: ee ke sa matlana o batla wetsa
1: Cynthia ho ja ke ke batla ho bola ya ngabe ke ho bola ile gale
0: ba ho hle
1: hona jo le ke re o hloka fela ho re khutse tshelete ka tla
0: ke ke ho ba hle ke ka ho ma ho hle ya ho
1: Cynthia wa tsapa ke ke ho ile ha mpe motho a mphamisetsa lentswe ha bua le dula fatshe mona wa hwele tsa jo le ka gona le motho a tla o thusa ka pa o nana o tla etsa
0: ke kala go bona le tshile
1: Cynthia ke tsena he a ke sebetsana le batho ba tshwana le wena ba sina ntshebedisano mmotse wa e bona dustbin e ka ntle eo ke gabela motho dikotwana Cynthia ke mo kenye ka go yona ke e sututse ke ise toting ke le go latlha Cynthia ke nna mohau eo he o mputse ba ntse bang Cynthia oh, o son tsawa ga jeno Cynthia?
0: Mao,
1: ke mame.
0: A ke go hopola ke le ka o inventa ka o tlhetsa mo re wena wa hana. So le go sebedisitse hle. O hle mao. Mao ska tsama jwa lo hle. O ntsos.
1: Cynthia. O go tshelta ga ke fumana ne neng ha le hantle ntle tlo o mphute.
0: Go tswa. Ke na tshelete. Tshelete ya hao. Ke sebedisitse ka
1: Cynthia, o tla tlameha o tsamaye le o bua le otho ba gona gona tšhelete ya ka ke e thola
0: jwangao bonolo mao mame a se gale otho a gotlea
1: ke jwale ke nogo ke etseng
0: o sompolela gore lo o ntsa le kae jale a se ke mmatla tšhelete kalo o tlo ba leela gore mos
1: okay bona he Cynthia ha o hloke go mpatale ha eba o ka sebetsa le nna ho seo ke batla go thuse ka sona
0: ke kopa ska ntse se bonko ba tsa o go otla ampula he o batla ke etse
1: Cynthia ha hona tronko ya letho ntontse ke batla go thuse ka tsona bo ntho di pedi fela tse ke batla go thuse ka tsona o kwela o mamela hantle number 1 ke batla o mpolelle metsamao ya otho e feletse wa utlwa hore na o tla nining ha ha o mona le hore na o tsamaya nene ke a tseba hore o tla mohlanga batlang ipile o tsamaya mohlanga na rata wa nkutlwa ya bobe ke batla mohlanga a tleng ha ha o mona o mo tshwarelle ka hohle hohle hore bosiu mbo a se kebe a gutlela mane ha ha wa utlwa ha o ka etsa ntho tse pedi tsena tse ko kopang tsona Cynthia sekoloto sa gago ka o fela setlhakoledi o ntse o nkutlwa go tseba ma motlhomong ka baka o leboa ka lethonyana ga fela o phedisitse seokoko
0: gape mogao gape le gae
1: o lokile sentle jalo o tla phetisa se o ko kopang sona sente
0: ke ta bona ga o sonshedile ka ditlhola ka inete ya bolagabe
1: ke batla ka gabo yaka sente ya e feleletse o wena sentfi ya gona wa ntefa kapa o etsa se o ko o kopang
0: sonae
1: ga ke batle mmele wa letho sentia

0: Oh, Mahau,
1: Sylvia,
0: but from Patale Gamili,
1: Sylvia.
0: Mwana na una saka butihle ya go bone na wetse ba e o mo nwele di chelete ba lo tswana le ha o thunwele nga ka go mpompetwele thokolosi no itse o tla ba jwa le no bo tsa pele go inki mona ke monyaka gaolwa dikitse tsa thago magolo letseng masho ma robe di ana le metse me ga go hosasa se wa fitwa ke gaolo ya dikitse tsa thago magolo a tsheletse masho me a robe di ana le metse me ne wa ka ke ma Thank you.

0: 抓该文件咋骂啊？嘿嘿，我好这边呐，我文件证，我记得发来给你玩，你看，哎，啊，哎呀，莫那提皮那些。Yo, Mama Winnie Tipari, Kiao Nahana, Kiao Doda, now Yoja, Awaza Mama Winnie and Akia Gay. Yakutam Puda, so Murezana, Zaka. Arimudimun Tuse, Getsebe Wakakima. One a Yakutu Mutana Munewaka. Now another Mutuamu to the first Mova Mutuwa Muji. Kim Pagish for Fedder, cigar, Honana, did he have a lad? O ya wana motho a boi a dikala ha ba ga ba motlhasela a nna ke na le difula pele fela wa dikala a fela le ke mpaki shoka moyo motlo o tla menta e hore ke hopola fela modimo ke yena bopile motho ka setshwantsho sa hae a ke hopole ka motho na bopa motho motho a bijwa motho mang ke motho mang a go bopile motho ke le ntlise tsena mona tshimolohong a jwale ka tla ka babiding ba tshimolohong modimo o hlodile o ile a hlola lehodimo le lefatshe ya ba lefifi o le bitsa bosibu kganya a e bitsa motsheage halleluya ha qeta mo a ba bopa motho ka setshwantsho sa hae ke a ipheta ke batla e fitlhe gabedi ka tsebentsa motho a bopa motho ka setshwantsho a bopa fela ga ntse ore hehe butle pele mama mamedi ke a gutlwa wa utlwa ke a tla
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
0: Le shumele motsulumo la metsotso ka morao ra ya le shumele motsulumo ba re o ngoletse mona mokwena plage. Gerald, ke ngwana bo livert. A ga hona motho wa motho mona. Ke tla o phoqa jang? Ha hona motho wa motho. Ke re motho ke wa modimo. Ele le ngwana ena we suki. Ke ba motho ke nang ke tlomedi a re gotso ntswa ka lentse ke umametse a monate. Ha hona motho wa motho mona. Le mogo le hlekiso ka mo ka ka melodi ka Virginia ke lebile ha ho lo hlela no ke lebile le wena malagato mabale ya ka moka Palm Ridge le thandi ko metsi ka tsa stone mudi muntu se ke bone wa ka ke mang ntu se ke bone jwale na go se di mudi mo na lo utlisetsa wa hao o so lemetse ko go pelo ena e di ditshobo ai e le majeketlana fela e di jena ko go ke ena hana e ka khale ba inketse dikegentse ba ege e khitsa aha ba yentse mbashanyana ba yentse mbanana o baaki o tla tswela go rwandwalo mona mona ka nna mosadi ya go rwandwalo wa bona o tla tseba o tseba o taba ya ha o le fatse mona go rata Jesu ke petwe ke du kgalemele yang hantse re re motho kwa modimo o inke balo fela nna ke o kwa naka naka e se ka ga re o gauta le silibe ga sa ha o so ukwa ka ke mo bupile

a go utlwentwana ngwanaka e se be le mabona na gathatsa mahlwana na o tla ukwa bile o chesa o e ka wa sweta tsotsele rotho tjena wao tswena ha o kena ka mono go wao Girl! I got to look at you to the Naka Fair, no man, come on! What did you want to say? Ever what did you guys keep us in a limo at a pill? Mona, what take a de lingerie, you know? Do you get what I mean? But stop it in so I like it. You like it? Oh, yes. Oh, what like I'm told how to see through one act. O kwa be le botsofa di bona ka thoko ga kwa. Mm, a re tlo itsofa tsa ofitela mo re fitle ba mmo. Se re lla ka mangwela o dua fa se. Ha a butle. Ti se tsa fela mo hla mmo no nke nge o di rapa pusi. E re ga o hata mona o tsa my catwalk. Ha re tla re batle motho a tsa mang a ka o se a di tsa mona. Ke le bapa le fela o be monate le tshetse di go o sifatse mona o kotsame o di ma di go sa fe mani bo be we khone mani tafuleng yana lo neng yana eno le be ile di khoshine fatse mona e ka ke picnic khwana ne mkhone mmono be le be ile di strawberry ka di grima o go kopese fela e tle mo make cream yena e rothisa mathi le bejana oh ata malicious how to eat is also itopela wena e motlwelle mo fe marrapo u boela ta a ke go tloebya mo uige uige we lume ka how to bo so ikumetsa ka ofela go tshwana le gala setseno tsetabe di ka monotse monotana tsena le itse di champagne tsa lona ha o itlatse be tsholowe a ke ke ke lona ke ya lona ka ofela apa hona le batho ba tlolenwella he we go go tefela we ri mona mogamo mona tlase mona fela bo hageng ba gala semono ha o qeta mono he le ha o igetwa e ka ba loka re toaster fela le manyalo nka pa re toaster ntwe itseng a ke ga re ka tsaka nako elong o latlo ba kensa bophilo bo botle ba kensa lenyalo lena le chess le di chess o ri e se so mo mona mothangwana ha di kana go ile nngwe motho o so bile o ya hape botlolo mo tsa o tlo ka tabusi bo o so entse o so latlile signal ke percent Fela ha o ile wa loma setokobekisa re o so sokometsa ka ofela e mogotsi tlo solomelle ka thoko le wena buti ya ke re o ntsa tlo o jesa sentse ke o jetsa le wena o se ka senya ntho tse ntle se ka iketsa valo go ko be monate mano go be monate ntho di be massive le ka le fapanya matso tjena le ya yentse go go se tjena yena o jiswe yena o jiswe nana ye monga o tlotse fela ka grimi yenu monana mona ka o dima pouna ma o satla a ka monwa nage go ke nkeng baby shh ile yena shh kings kantso sa bantso sa ke le nna le tsiba o ekta ka mogole ga tangwetse sekantsho sa ke tshose ngwana ka ma jole o thotse monna mosotho a re nkatamele ngwana ka mme di opola ke to bua nna le wena hello hi yo o modimo wa khotso
na le di entle ya botshabela thuso ya batho ba marketing ke lebelletse ka tshepo ke ho mama di ho phethela kgwedi ena ya batjha ha ge shebe dikholotso ka pa diphepetso tseo ka nnete gitlong ho tobana le tsona ba bang ba bona ba gona sentse ge ile ga tobana le tsona ka pa ge tobana sentse ke le hudima tsona ge bua tsena ba e mong o thole o satswa nyalwa ke ngwetse e ntsha o ntsa le molebo a ke ntse ge ha ge emele o botsa fa le o tlo nyalwa ka bo 50 years so o sa ka e kana ku ka nnete ka bo so o fitlele mo tla go balla ding ba o qetela gona ba le bo bana ba bo 21 o sentse ke bona ke sentse go tla se tepe mo ha le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le ke le batho ba batjha diphepetso ntse o re tobanang le tsona nako tse dingwe sala maqhekwana bonkgono bontatemogolo bomme ba rona batswadi ba rona ba tsamaya ba re sia re sala se re se e le rona re tshwereng malapa jwale ga se re tshwereng malapa re ipona dintho tse dingwe se di le boikarabelong ba rona le go ja re ka nna gare se re le banyenyana ee ge banyane motlho mong ka dilemo fela ka boikarabelelo re tlo lokela go gola ke tla ntlheng ena ya gore re gola boikarabelelong ka gore o sonyetswe ngwetsi ya mono o bontshitswe dintho go se o ka tla lefu ke etse motlhala fela o tshwareyang go tlaile lefu mono lapeng mme motlho mong ke wena monna go ke monna ngwetsi e golo ke wena ngwetsi e golo la ga o ka nna msilo yang yang yang o se o na le monna jale o tsebe ga o tloa mo he ke wena e nwana ngwetsi e golo tshwantse nako ngwe thoo lo photlwa mofu e ke seke ya bontate ba lo photla mme mane mmošhareng ka tsele tshwana ke sebe bo mme ba lo photlang tate ke gore wa ikwala tlhompho ntse le ntho e teng go latela rona re le basotho tsele re bopeletsweng ka yona jale e be he o mogolo go lekaneng go gotho wa tseba gona motho e mongwe a tlo ge ke seng ke ngwanane wa bo 17 years a lo photla mofu tsamaya le bo mmangwane ebile ntho tse na le ditsebe o se ya mono go thopotlha nna re malalala otse go ka etsa dintho tseo tse bogolo bo bokala kore ka nnete nako ke ena the time is now kore re note re gona jale re ntse re tlo tšhetšhanne re re ke tsa batho ba bagolo fela re bona ga sala baswadi ba re sia malapa a sala le bona bana ge fetang jwang moo ke ntho ke e feng e bangwena o ka e nagana gore ntswa ke ile tsena ka nnete ke a ipotsa re tlo feta bangwe yona ke yona eno ya gore go thoo lo photla mofu go tho o apese mofu kore ga o mo apese jwale ka o kabe ya diapa godimo efe nna ke tshwanetse ya ke re ba phamise jwale ko fa tshwantsho ba mo phamisa diphaka tsena tsamane di diotlolola moye mmona ga o gopola kelelo ago fela motho ena modimo ga re sa phela go jwang o feta jwang boemong boo pelo itia jwang kapa tšhega o bona o tswa o matha ka moo o tshwana fela le taba ya go tlhaba go bo gaitseditsaka ke ne re bone le ya makama bota mekete mmona le tseba ga ngwaneng eo teng malomeng eo teng batla le a sheba go tlhajwa bang kapa se le rata odimo gona je sentse le ja maleu le bana leja bo photho le ja bo phapo ka gore dintho tse di dijang ga le so difuo le difua gona phoofolo mo sentse le maleu a kae makgolo papa bo ke lona bako le tseba le go tlhaba kapa tšhe ko motho o tseba thipa a itsebelela tsileng kwa maa ka lwanang a tlhabe motho ke botsa ka moya fela o lokolileng o phodileng ge le batho ba batšha ge qetelela kgwedi ena ya batšha nna dintho tse bang di re tobile ra di tlhokomela kapa ntse re chercha le gona bale la se re bona gore mona bale go tlo sala rona ebile tshwanetse re ithute o sa phele ngwana a tlaile mokele mo oko bone kgwetsa mo e kenya eng leng ke leotwana la neketsana kapa ke mogatla go kena dikgotlwane go kena dingwe kenya eng moo o a sheba kapa o bona fela ngwana o kgwetse le tseba le o beola bana le ba sie ditlopo le a tseba kapa ga thola o sa sea ngwana tlo ena o mo bekile ga botsa fela ga o thetlo tsa ngwane nka letsoko kile o tlotse tlopo eo nna manala ka lemakana ke tswa kenya manala o santse o nyontse letsoko leno fela o rata moshanyane enwa moo o ne o matha ka mongwe ga e bitsollang o tseba gabe o bile o sebetsetsamo le matsoko re tlo di tseba
ke botsa fela ha re di shebeng re di qoqe bagotsi re qetella go diena rona batho ba batsha ke tla kopa batho ba batsha tle ke ya kopa le maikutlong ke tshise go kopa yena go he bana ba rona ba ukuntswa ke he he ha re etseng ba utlwe he ke ba gutile nako tse ding le rona batswa di tshwantse re ipe sepha ka paposo ge ba guta ha o go sheba le motswadi yena ka bo yena ntsa sa tsebintse le motswadi nna ntho tseno ke tsebine di etswa ke mongkgono o ka thola le ena o na ntsa sa di shebe jwale bana ba rona ba feta bang he rona batswadi ba rona ba le re sa di tsebe ba rona batho di tsebe ba nna nke se nna ke tshaba ka mofung hampe jwale ga re sheba re tlo qeteletse re ntse ba ha o thwe tlaba kgomo ke o tlaba nku ke o wa tsebe kapa o tla re banna ba idiye ba e hate odimo ga e phama mono le ke bela tlhola le etsa letho kapa ke tlo di thunya di sa se thunya seno ke thunye kgomo ena kapa batle e we fatshe e be ga e se e le fatshe o tla ka tipo o batla o e selang ga o etse ntho tseno gona lefu le tlaile go lo chipa le tseba o rala lebitla bashimane baka le a tseba ga o thwe lebitla le a ralwa le a tseba le e ralwa ba ngwana o malome motšhana o ile thabeng kapo ntate molo wena le ngwane nwa ntate wa ngwane na le wena le bana ba motho o sosetse le yena kapo ntatae ha bolla wena o bolotse wa tseba gore bitsong la ngwane o dintho tse a di tlhokang ka thabeng tšhela ke tlo phetlhela mogatlang ku matlhoi go na le dintho tse itsentse e kgethileng tse batlang bona bontate ba thaba ba lebolo o tlo e etsa bang wa tseba le gore o tentshwa ba ngwana jang ga o etsa tseba ka tsebe e tshwana le mofu ntse ona mofu a tswang wa thaba kapa mme wa lengopa go na le tsela a apeswang ka yona ga sa a o ruile gobane o tswa kwana a fitlhe go a boba a feleletse ke mang a mo apesang o le tsebelela kae mofu e be ke ntate a bolotseng ka nnete o tentshwa bang ka gare re tsena tsa e be ke tsa kerekele ka nna la botla ka mo Nazareth wa gae kapa kae re bua ka mokgwa wa moetlo o a tena motho eno o feta a nna tlo kgutlare go thwe ke tla ke sa apara ke sa tena empa ke tswa sebeletsa lekgotlho ke tswa lengopeng ga di tseba gobane le ena motho yo apeswang yeo wa lengopa kapa ke ntate wa thaba ga tlo tentshwa ke motho fela a sa fetang boemong boo ge feta bang boemong kapa ge tla kopa baditšhaba ba re etsetse dintho ge sa di tsebe ge tseba o so ka ntsha mofu gona tse e ka tlong se re setse ke le bana fela ga a tswa a ya ka tengteng ka mane o reng go yena o buisiwa go thweng ga di tseba 086-000-3084 kapa ka nnete tsena di re imetse ntswa ke tsena di re imetse ga re ikokeng taba eno boemong bona

0: Mamedi ere ke utlwa maikutlo ka mona ke ka setlo sena se o kiseng ke se beile tafuleng ere ke utlwa ka mona.
1: Ke a se utlwa setlo sa hao. Ke re nna nkile ka tlameha maoto le matsoho. Ke na le dilemo tse 32. Ka hlokahaletswe ke rakgadi wa ka. Rakgadi wa ka a hlokahetse. Ka tlameha hore ke tsamaye le motswala wa ka. Ee, ke motswala wa ka empa e ne e le mme ya moholo ho nna. E ka bang bo ma 60-65. Ka tsamaya ho lo hlatswa rakgadi wa ka re le babedi family ho sena le a le mong.
0: Ma wena.
1: Ya itlamang. Ga dula ga ba emela ga ba ga bona gore a e nako e se ile jale. Le ba mmošareng ba ntse ba founa ba reretle. Ka tlameha go tsamaya le rakgadi wa ka le motswala wa ka. Go lo hlatswa rakgadi wa ka. Ke na le dilemo tse 32. Ne ke qala go hlatswa mofu a se bima. Mara he ka ipha sebete. Ka bona gore family tšhetšheletse morago. E re mpe ke iphe sebete ke nna moholo ka mona ka lapeng. Motswala wa ka a tla he ga tsamaya go lo hlatswa rakgadi wa ka. Ka dilemo ne ke na le 32 years. Ne ke qala go hlatswa mofu. Ke qala ka rakgadi wa ka. Mara he sebete ne ke na le sona ngwaneso. Ke itebohela ntswaki, ke itebohela. Ke itebohela ausi ka mona ka katlego. Ke moradi ya Mbongo.
0: Thank you moradi ya Mbongo. Bye bye. Bye. A le 32 years. Ke a lokela lo photla mofu. Wa bona o fitile boemong ba dilemo a le dilemo tse kae? A re 32 years ke a ke kala a ga se bima. O tlo tseba le o mofu bima neng o sa lo fitla o yena. Ha bueng.
2: Hantle ngwana wa mushimane ke tle wa botibua botibana wa bachavana. Ka se sutu go no thuba e sekolong sa moetlo thabeng. Lo wa go tsetswa ditaba tsena ka ofela tse. A ba thewa mono ba tla ba go tsiseditswe nthongwe leng. Go re le sebiti sena se tla se le seholo sena se ntswaki. Ngwana wa mushimane o tlametse a tsebe seboko sa hae, o tlametse a tsebe a shwele tswalo. Ke a hoa mabitle mmane a tsebo go gala le bitle. Ta o tsholwa mo bua tsebo go na o tla ka mogamang. O etsa la kwa. Ntlo e nngwe le nngwe le nngwe le nngwe o lokela go a etse. Tshwale bana ba di TikTok ke bana jwa le tsena. A ba ke ba etse le tlo ba ituletse ka tlung fela ke TikTok the whole day. A ba ithabeng o sentwa ke a ba ithabeng. Nna ke thaba mmalo e sima se ruwa mantsebo.
0: Thank you Thabang Mwalusi e nngwe ke enana ya ntse re le ntlheng tseo tsa mofu. Ga o soko go thutshwagang lekase le mokgwa wa o re letswa jang ka tlong ke ga tlho ya mofu e shebile jang le ga a kena kapa ga a tswa o lokela jang le ga a tlo kena ka koloing nna bana ba gona ba rutwa e
3: nante ke boopela ona jalo batswadi ba go rute batho ba bagolo le e se batswadi ba gona fela batho ba bagolo ba go rute gona dintho di etsiwa ga tsela tsa jwang bophelong monana gona le bona ba tlile jwang ba ba bagolo jalo go na le ntho tse ba di tsebang tse ka sa di tsebeng tse ba ka patelang tsone ga e tlhokagale ntho eno bophelong monanana ga latlhea le gona ga le bašwa ga di tlhokomela dintho mara ga re ke ba ka se iketsetse ga sa rutwa ga sa fua le gona ga le
0: ba ba ke le buile ha ho lo khitse la ka batswadi re feng thuto 086-000-3084 ke feng wena mthona na nyena ntswa ke hampe bo go ho hang go ha ke nana ke ipotsa ke tlo e feta ba tseding ke ndotse se tsane hampe se tsanyane tse tsa bo re na ke tse bo phevala o le mana anti botle ba mosadi bo huka tseno wa tse batse tsa bo jwala bo phea bo hobe etse batho ba mo ba bo hobe ba ba hlula khuti tho motho ntse chepisi jwale ri etse chepisi etle tseng pizza e le bona jwala bono ye mong ka nditi o thole le hobela ke go bobela bo nyolwa ka bima jwale motho la ntse katse le motho o thong gata bala ha inwe katse wa thola ha ka nyolla se ka lase ha go e motshwara go go thwena sa peta ha pete ha tlo batla e bile o isi ya segetse fela ha ri thuta di nthone ke kuti ke opola mme wa ka ha ka o betsa re ntswa ke motho ha o ga tsebe ntho ha phatswe ya ha o tla tseba ntho tsa ntso phatswe o so re kue khomo no mo nyezwe ho tho we hlothe e liona ka bo tho we hla o thole ba itse bang o siba e hata mmomo motho o motho a ire wa tsiba sebitise sa batho ba bang ke sebitse o kwa gaitse dia ka witse jwalo o lo chepa se nna ma majwe o se chepe o khutle ka nete pelo ena iti e mong go go gogo fela jwalo motho a tshabang fela le o hlaba go haimo o lo qala nguka e ka papuji a tsama ba se betu thola le o tsa thipe na o thola e benye e khatsima a ire mmomo ona go o thola e etsa jene le yona e nna ke e ka e dumela o gatlana a e tshware mona a e ketle ga o tlhaba go ga tshwanela o tlhaba go ga o tlhaba phoofolo e kgomo kapa nku aa ke gona ke re ba bangwe ba re bo ntate nthuseng re die fatshe ntle le mono ke a ithunya kgomo ena banana ba ka letse ba o gama malana letse ba go kerapa tlhogo e mong ke gola go jo nna ntswa ke nkebe ntle mone ke tlo bitsa bomme bana ba maka ba dikala bana ke bafe ba etse ba kerape tlhogo e le mono ba e thola ka mokoting di ditlhakwana tse teng ke sa di kerapa ke ikitelele moo wa tsaye wa bona ya tabola fela ko jwetse ke ntho e botlhokwa gona go re tlo sala le malapa ebile ba bangwe ba rona sentse ba setse le malapa re fete bang ngwana gona tjena ngwana ga o sa ntse ngwana mo tshwantse a siwe tlopo kapa ke bana ba tloswa moriri wa o qala o wa tlhao o mobe o laba o nka tlhodipaga e mo ntswa ke ga ke tsebe le lona le gare le o kele tshwaga jwang ke tlo itsheya ke be kapa ke sea ngwanena ga re batle go ithuta dintho kapa ga re batle kapa re ga di tswafa ba isale la tswafa ke mpa ke botsa fela nna ga tswafa Reking kepina. Hai, what's one to see the incubus? Wa bona re di koka ha bo bebe ba. Boemo bo bong go batla go ba bima. Na go tse ding o ka nna ba ona le ngwana o ntswe le monyane ebe o hlokahalla ke ngwana bo nkhono bana ba baholo ha ba tlo tsekisa ba go dule fatshe o dule le ngwana ho moitedi. O ipatla ka ntle dinge ngwana. Ou kwa bile di duma ka next door. You know I love you.

0: go tlhapisa ngwana sepetlele. Ke itse ke bua le bo botu hae, ke re ba go tlhapisa ngwana, ngwana bo bona bana bana ba hana ka tlameha ke go ne le boima mantate Modimo la mpha maatla, ke ile ka kgona ka fitlha ka mo tlhapisa, ka mo apesa, ka ba ka mofa diaparo tse a tsamayang ka tsona. A ke mona ganke opolele ka motlha ile ka fumana ke gobetsa botlhoko, ke bona ka ntho ngwe le nngwe ke go itswetse. Ke a leboa a sentse ke ka mona ka thembisa.
1: Thank you rato la ka o qetela
2: hel a e kgona a o sentse wa ke nna ke batla go ipuela nnete e ratwang ke ntate Modimo. Ai nna ke tshaba gampe, ga ke batle go bua maaka, kore ke tshaba go tshwana le motho a tlhokaetse. Ke mogolo, ke na le lemo tse 55 mara ke batla go jwetsa nnete yona ke rata go e bua ka nnete. Ke a tshaba kore ke tshaba go tshaba, ga ke batle go bua maaka. Ke yona ntho ke ipotse gore na ga e se e le nna mogolo na go tlo etsagala eng. Ga ke batle go bua maaka ko ke tshaba go nkabe ketlo kere ga e kona e ka nka tlhakatsamaya le nna goba jale nna ga ke setse e le nna mogolo ke nna tlo tobana le ntho tse jwalo. Nna ke a nnete ke a tshaba fapa.
1: Motho ene ke a buang mo o 55 years 55 ena
3: nakong tsa tatlhegelo bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela go tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe, ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
1: Mamedi metsotso e robong pele o ralo. E metse mme. Batsame mpe e nqeta mmatle. Ke hare. Hari ye ke nka shali na tlhaka a ke o bona ke tlo sala e le nna ikagabelela. E motho a nketa yona Modimo jale ga o tshaba o jaga mofu wena o batla o tlo o jaga ke boma jale itse ba bona ga gausintswe nna ke a tshaba ga ntse ba motshwaratshwara mofu eno e ke le nna tlenpe ke shotla jale ngwaneno go simona gore mme ntswaki ke le motho wa motšha tse dingwe tsa dintho tse e leng tse nkimelang ka go fetisa ke ena ya thapo a re e la renkgonwa a o ke batla e bala ka mokgwa e ngotseng ke la ka utlwa nkimela ya thapo ke le dilemo tse tlase ke ntho ane e ke ratang go ibua o ka nna wa ba le ngwana o bo tlhokagalela o lokela o ilela ngwana gago jwale ge le batho ba batšha ntho tse dingwe di a rimela go rala lebitla go photla mofu go tlhaba koko ke ntho tse re shebileng re le batho ba batšha ne ke re mpe re kwale kgwedi ena batšha ka dintho tse re naganang di a re imela ga re sheba re tlo di etsa ga re le bakae nna re gola eng tshwanetse re gole kelelelo kapa mmele kapa dilemong re be re a tshwanetse o be 60 he o so ka tlo e tlaba kapa ga e tlaba moo o tlo batla ba edie o e selage jale ore itse ga mpha melao ya teng yona ka ukwa ke fokola yaka kgwedi ke selemo ka o fela a ke botse bale o thusa ga be o le thapong ga o fitlhe bosibu ga o hweletse nako tseo dingwe o bile wa ithempara go hello ha na o those ka gasa go gona le melao ye e eng e me e tshwara motho ha re tla.

0: Arbanke Ponto ya panya-panya mehala. Dumela, le seri?
1: Dila, Ponto.
0: Eh, hozwa?
1: Sitin ka sebutisaka.
0: Amona.
1: Ala, Ponto. Eh, neki kena le mufumadu ya ka monana. Eh, mema mamugwenya, manehi nkosli ngwe. Kina lena mwona mtu waka Ponto.
0: Oh, ote mpila haomu. Ke a bona melaetsentse eng ke ena ka kwano bana beso ke le boa go rofela la batho botlhe bantseng ba romella melaetsa ba re ba mametse jwa letsebeletso ena ya lesedi. Ke ile ka bona molaetsa mona molaetsa ona ke molaetsa o tswang jalo go mme Maben a re ke mametse Ponto ha mamelwe a re ke Mr. TT Ben ona re ke mametse le mme Maben reng ke mamedi o teng kwano tshebeletsong e ratwang 086-003-084 dumela lesedi. Dume.
2: Khotso Ponto. Ponto ke me ke simbolo se ka monna ka fizinya la ping ke copies. Ponto re ke kenelo wa ka wa no e le mpapa tsolo to colonia. Kona plaka Ponto tsa papa me monana. Ke mo khatela fela. Tsola na ke khobetse. Ke khobetse Ponto. Me ke simbolo se ka monna ka fizinya la ping ke copies. Ke motho a phamisitseng kopisi o Ponto danko
0: re a leboa letsatsi le monate le ena age ke enwa pelaka mona banna le etsa jang age ke enwa pelaka mona re nke botho dumela
3: ela Ponto kgotso kgotso bo Simon Motsholwane ela e re ke kena le mokantshufa he ee mokantshufa ee yena ke nomvula Selina Mamo hau Motsholwane. Bokajo be tina mo next station 20. Kwa go mutala be. Ke mo tswa ha yena mo kantu kwa kantwe. Simon Motsholwane ke pale fani ke la la be. Khotso Ponto.
0: Eh shapoda. A di bile le tswala ba bitswa a bona tsho. Empana ntwe mmakatsa le sedimo na bosiu tsena. Nakong eo re tlhobang bosiu le batho bana ba o reng ba molemo bophelong ba rona a se angata batho ba bomme ba kenang le lona a se angata ba tlhobang bosiu le lona le wana ba le tsena re so fumane motho wa ausi ho hang kapa motho wa mosadi kapa wa mme ya ikotlang sefuba ka moka wa hae ya mo bitsa le ena e be bakwa ke ntho dumela re sere dumela dumela re reng ke motho wa tso Arafit 086-003-084 mamedi uteng kwano re rutlwe gore na re na le mang dumela
4: Ponto kgotso thubelta o bale motsamai phatlhale molanyaka lok talent rich ke kopela motho wa ka ena ke Esther Mabaso ke mo rata gore Ponto wa itse ke mo rata Kata untlokomese mme o na manda ka hlokomelana ha monate Ponto khona ya wa sebetsa nna ke hae ke beile meja fase Ponto ke sa phumutse yena o komele go khona ya no ke mo rata Ponto le yena se mo ntong papa wa mwata ha monate Ponto go tso
0: re le bo we mantswa mana te mana re nke mamedi mo ngute dumela le seri
5: dumela Ponto
0: re tele ga
5: Ponto ga phela no phela ba Ponto.
0: Nat.
5: Eh ya Ponto mam ya ho mamay Ponto se. Ponto na mam ya ho na lwena.
0: Re le bo wang khono.
5: Eh ya bo Ponto.
0: Utaba re tle re fetela pele e le shubela betse supile betsotso. Pele ho hora ya pele. Mamedi ke letsatsi le o kena na mo country fa wa haolo ina he. E ba re mo country ka ba ka opola pina ya ntate Phoka. Phoka ya letlapala bo bidi number 2 e re mo country fa nthule nthwaka. E re mo country fa nthule nthwaka. Le mo nate le gato nene. Bona ona ba le tsena wena o sosa batlole ka hape. Methapo a re rile maoto mona madi a sa phale hantle. Go sena e blood circulation na wana la motho o pikipiki tla fela bo ba utra ba ke ba o sidile fela madi a gona o phalla hantle ke le kwa bona tlo ba o paqa ba fela go pa botho ka wotle ka bokotloko a go ngotle ga se ka wotla o hlekefetsa hantle ka magedi ka lagato 086 000 0384 sentse re tlo tatela mamedi re keng ke ba mmalwa nyana fela ke a bona go ba mamedi ba bangata kwa Let's see what it's going to say. Dumel, let's say it.
6: Ponto, Hotso, Hotso, Ponto. Well, I'm happy. I'm going to put it on a hill, Brun. I'm going to get a little spawn on a sinner sack. Masabata Majau Malerato. Spawn on a sack. Sapiluak, Masapa, Masapoak. Hope we are hope with Saka, Pilia, Piluak. Thank you, Ponto.
0: Banna we dumela le seri
7: Hi Ponto
0: Re dilega
7: Ha mona dilekai
0: Eh
7: Eh ya se
0: Ke mangwe
7: na Ha mona se Mo tsale fa everything is done Wali na le di dikgone tsana ka mona ka mafora ka mona
0: Ka sire mona tau
7: Tai
0: 086 000 0384 Ya one le tsalo tsai khotso
8: Hello, Ponto, re kae?
0: Eh, la hojwa.
8: Re teng, Ponto. O bua le magotso, matla. Mo tsia ga mabodi.
0: Eh.
8: Eh, ke kopela mahatsa ka e leng Thabo Abraham ga mabodi. Ka mona ka mme le ofisinia. O kopela ke mahatsa ya magotso.
0: O hopola na o kopana ka e leng Tate Abraham.
8: Ne re kopana le ena mo ya ofisinia ke le mosebetsi.
9: Ke tse go mametse hantle ke go ba usulwe. Lantse o re bo me ga ke ene se ke ke ne ngwane.
0: O le kena ke o mana, le kena ke o mana.
9: Re go se kula o ke ene ngwana nne fela ke mo re ke ene.
0: Ke
9: go be usulwe.
0: Ya le wa ka mo ka lo riphaka, lo riphaka o ka yo mola mo le le ikhaetse mola.
9: Nna ke motho wa pele wa number 1 sex house.
0: Oh, ke nana o di tsentse ntsha kwa.
9: Mm, sa ke kere ke tla lo ri patlhe ke sa pala majesi. Ya, ne ya magoene ge pala mela of man square.
0: Ke le bua le sa tsile mona te modimo o etsa ntle wa utlwa.
9: Ke toye.
0: Sebeletsong ya le sedi. Ba me dira ka tela jeng ka ba hlano fela ba o qatela. Ka potla go fela ba hlano ba o qatela ke bona gona. Ba mpe ya kae. Dumela.
10: Dumela Ponto wa le sedi FM na. Ke Eric Msimango ka nyaka long island reach ke kopela msadi wa ka eleng no msayuni stamene yena ka budulo lwa ka mona ka nyaka long island reach mara ha yo lo sa tswile o le fatse la la Cape Town o chakile le miwa ha mo mara e ka go ke se gale ke ra dumela msadi wa ka ke mo rata haholo

0: le brefiri ngwana mme ntse ke lebetse. Thank you Polo Ponto, good morning and a good night.
1: Khotso khotso up to Ponto ke tebo ka mona ka phiritona Heilbron ko pela motho wa ka ke ne night shift ba re ke di makatso mo fokeng ya mo dima me tsang ka sebetse hantle ke mo rata ho feta ntho tsohle up to Ponto tebo ka mona ka phiritona
2: ke a lebo ba re fetchelete ba re fetchelete ba le fetchelete ke ba khotse ba tsadi ba bona ba le tshela bolo ba bona ba thebola ukwa le kera le bona ka ofela tsela ba re ke a do bo sebetse ke ra go betse o khathetse tswa bo sebetseng ke a do bo sebetse ke ra go khathetse tswa bo sebetse he ba sebetse batho ba lona ba ne ba le tlatse hello da bo ntate di bela
3: ponto wa selepe e bua le mthandazi matua ne mo tsela di gawana nteng ngwana a dilene a o tswa ka bolong fanteng le nna mo ka ndufa ke yona ona le nna hana pula ka mona le bitso ba ke dikile di khaveng hala le bo
4: khotso khotso ponto ke tele ntsilo ya senzo go se ka mona ka matanto nga mona a ke kopa ke na ba lolo mo ka ndufa wa ka le nna ka mona ka ne tlo ntsa paqa me pula ka mona ke mama hlomola ntsilo ya senzo go se ka mona thank you ponto.
5: Ponto pela ke petse a go re ke re wa rata wa lelwa pa le sa pelo ya ka Jinet Mpoletanta wa kana le dikwaqo o ka mona ka midrent nna ke le bo ha mosikiti wa qoqoka tlhe go thaba di mafa ke le ka midrent ho dima N1 ke tswa Brakpan di le bile ka mona ka midrent a re le bo wa
6: Ponto
7: e ba le Ponto wa selepo ho tloa ka gika
8: in the middle of the night
7: hashtag ha mamelwe
8: bafana bafana
7: monnwa bafana bafana ba ilwe kena tirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe Mose mafatseng a America, Canada le Mexico.
9: Bafana bafana is back.
7: Re motlotlo ka sena re le setšhaba. Ga re eme mmogo re ba tshehetse. Re ikotle difuba re re. Le rona re teng ka gara ba hlahelletseng ka mahetla.

0: mametse ponto wa selebo holisedi FM.
1: Ha mamelwe
2: ponto wa selebo holisedi FM banna ke bone hore ba bangata ba mamedi be se ke na le bona na ba le tsina. Ke a leboha haholo ke kopana le batho ba ba tšhaletsatsi le letsatsi. E mong ya mogolo ke a tseba ke monne mongwe wa DJ ya bitswang ka gore ke Zulu Master. Ya kopana le nna fela tokwane tsa ka ha mamelwe ponto wa selebo ha mamelwe. Ke re ya jale se ke motsheleletse she banna fela ke nkile boleke ba ka etsa mosebetsi ka moo lokelang go etsala ka teng. Ke a leboha boti Zulu Master le ntumedisetse ena o dula mane Bloemfontein o sebetsa teng ke mongwe wa batho ba sebetsang ka hara sedikwadikwe sena sa entertainment. Re tle re ya pele e supile metsotso ka mora hora ya pele. Re etse tjena tle re lokise dintho di loke. Ke tlo fa ditlabolane tse hlano tsa hora ya pele. Pina rona ya pele e tlo ba Yanomfundo mo mo o tsamaya le sejava le Shekaina e bitswang ka gore ke Sundays are for lovers. Ebe re o nkela pina ya Carl Thomas e bitswang ka gore ke I wish. E teng go na le pina o tla utlwa bona ya Monewa e bitswang ka gore ke Isibanga. E teng ditlabolane tse hlano pokellong ya rona tsa hora ya pele. E be re o bapalela pina ya Escape e bitswang ka gore ke My Little Secret. E tla ba pina ya rona ya bona. Re tla qetella ka pina monate mona ya pina ya Ashford le Simpson e bitswang ka gore ke Till We Get It Right. 5 play at 1 nako e le teng o tla fumana bonus play. Ha e le siyo re kena setlhong sa letsatsi ka nqane. Ho metsotso e 30 ka morago ra ya pele.

0: le shemele metse re be di metse so pele re fika horeng ya abobedi re nya bobedi ke ya swa ke ya tsamaya letsa tsile monate ho hlemeleng roma metse na sebedise lona teng sebetsa monate ha ba mo sebetseng ke ya tseba ba mametse ba lebedi ke ya tseba ba mametse bohle ba sebetsang di station tsa mafura mona sebetsang ha monate di garage ka ofa pana ke ya tseba ba ya megafung kana go tsena ba itukisang ba mametse jwa letsebele jwa lesedi letsa tsile monate bo mmere bo ntate le bohle ba hlobaetseng malapeng le ba ilang ba seta di ala mo ba re ponto re tlo mamela jolo tshebeletso ena e kgolo vare ke batla re bue wa tseba kwa no re qhuba bosiu re di bua di le jwalo a kege re di bua re le jwalo jwalo hona le boemo mona ba hore molemong wa ho sireletsa setswalle sa rona kapa le ho tabeng ya hore ha re batle ho kena kenana le ditaba tsa batho re qetella re thola re sa kene taba tsa batho empa mamadi ya konjwetse mona na o motswalle wa nnete na o motswalle wa nnete ha o itholela o bona motswalle wa hao a ratana ka thoko a tshita motho wa hae ebe wena ha o jwetse motho wa hae wena wa tseba ka boemo bona ha ipate ka pela ha o ipata ka pela motho wa hae kapa mosadi wa hae na ha o itholetse o tswile tabatse na o motswalle wa nnete ha re ke re bue ka motswalle wa nnete ke jutlo thwe motswalle wa nnete ya se motswalle ya tholelang dintho tse ka tse tla ba le ditlamorao tse bohloko nako e tlang le teka o ithulela gore ga o kene taba tsa batho ga o nagane gore nako e tlang yena motho yo wa motho yo wa ka nagana ke wena a na ntsa motlhotlholetsa gore a ratane ka thoko a tšhite empa he taba ya rona e mona nao motswalle wa nnete ga e ka re ke le ponto ke tseba gore na mzwakhe kachela utlwana le mang mzwakhe le motswalle wa ka ebe ka nnete ntse ke tsheya re kopana le motho wa mzwakhe kapa ka ofela re kopana nna ke motswalle wa nnete a ke thola ke bona ntho tse salokang di etsala ka pela mahlo a ka 086-000-3084 nomoro tsa WhatsApp ke 079-758-5066 ke jutlwe batho ba bantse ba re he taba tsa batho ba babedi ya dikeno he empa na seo se o fetola motswalle na o motswalle wa nnete na ga batla utlwa gore na o motswalle wa nnete na ha re ke re bua mamedi ha re ke re qoqeng maqhoba bosiu ke re utlwa gore na ga ntse re qhoba bosiu bona tjenana na o motswalle wa nnete na Dumel.
1: Ke se motho.
0: Ke
1: se ke ka nna ka monya ke ntse se grong ke mo rena ka ntse. Motswalle wa nnete ke motswalle wa nnete bo hlokole le thabong. Ha ona hore ke le motswalle wa nnete. Ke ntse ke bona go le go tsena ka dififi ka re la pala ka pa re ka bona ka tsamarato. E le ba ke a thula. Go ha. Tsena ke ke la fela ke se ho bolela street ke e di pa jela ka motswala wa nnete ke tlameha ke bile ma tshope ke le mahlale a o bona hona ke o hlaga le se di le thuso ya ka taba e ne e ke na le bo pa ke ba yona pont wa ha o thutse ke ke ha se di hlele o bona o re ke ne ke tsira ke ke tsamo bolela ho motswala wa nnete o ntlele ke ke ke phela
0: re le bo
1: e ke se ponto
0: Mamedi motswalle no wa hao o ratana ka pela mahlo a hao. Wa tseba majita re a dula le a tsebe. Na wena kore na motswalle wa nnete na. Na o thwa tlokwentse ba ge taba tsa thwa ba di ya dikene. Le teng o hopola gore hey ha o ka di ba go itsa le teng ho a usimola ba re hey. Na ke dikile o khale mamane hey. Ska makala re tsena o ka nna wetsela o khale relationship yeno ka pa o khale nyalo le. Le teng mohlomong ka nna batla bo le pholosa tla bo pholosa relationship eno gore ka nnete ho ke ho galemelwane ho dule fatshe empa na motswalle wa nnete na ha o thotse na le teng ha o thotse na ona sheba le ka go skele mena go etla ngwena ha o ntso re le ya di all white eng ka pa o ntso re motho wa o tshakela motho sa nka monyetla ka wena o ntse go tshakela thi o sa ikela maikela dumela
2: ke mana ponte le ka
0: ha mana tele ka
2: teng a ke mo tsone wa nnete ke thula ka nnete ke tlo ke lumeletsa batho ba ba le ba di
0: ale ke hantle go lojetsa monnae
2: aski
0: ya hantle go lojetsa monnae
2: ke bua le ena pele motswalle o ka e motswalle ntho e etsang e ha se yona gobane o utlwa ba bohloko a kakang
0: motho ena re bua ka motho o etsetsa ntho ena pela gago
2: ee ke a buang kampa sa fela setswalle
0: ee ke batla go utlwa gore jwale ga a sa emisi empa ntse le motswalle wa gago o kgala setswalle kapa o lojetsa motho ae
2: ke jetsa motho a haiponto a kampang kwatela a fela
0: a kampa o kwatelela nnete
2: obane o tla bang kwatelela nnete ene a ntse a e bona ke ntho e seng gante ke a mojetsa o kampa ua mo ua
0: re a leboa
2: okgonbadtaba ka maoke
0: a renke mamedi uteng kwane dumela.

0: 잡아 기회가 묘하해 드리기도 좋나. 어떤 세기고 대체 들어보면 무사사고 너무 유감 느끼 해가 너무 유감 느끼 어떤 통해 가봐구에서 무사지한
1: re tsang re tsang a thio kintse ke sa motho ya botutu a inthena e ma pele wa utlwa ke ga nna motho wa ha o khale gene ha e khale tswale sa gone ne sfeni e bela le seri o tla sa mufuma ne mona khotso
2: ke bondo
1: o baba ba ngwa le ba sebedisa setswale sena mpebe motho ntsa ge o ya ho motlale ya sa ho motlale dumela
2: e ira nye tsala na ndwe ela motho a tloa ga a ntse a go tla go nna leelena ntse a tla go nna ga marena ko ng o tholaga ga tle go nna o le o ya mothong ae
1: ya e tsala ntho o ya gore jwale ba tla sebedisa setswalele gampe be ba re ba ya go lona
2: e jalo ponto ere ilangye tsalla ande ka mogale bela motho wa teng kare ntate ga ke rate ntho na e tsaya go jwa nako ng o tla botla le motho a go nna mola ka poeng ke tsela mosadi ao go sana di go fitlha gao mola o tlo otho ke nna nantse a le dumelela ntse le tlaga ka mona dilo tla boso ekeletswa ditaba othoe ne ntse ke lefa gomo ka nnete ke rakamoketsa go se ka nna tlamo ka moketsa straight ya go se ka nna tlamo nabe kebidang teng tae
1: o tsebile jwang gore o ntse go tla wena ke mngwe la ka botswa ke motho
2: a ne ke ndeela natlho ga ke tloa ntlong ke teke a mo iteng mare ke mola ke tlile wena nna e bua go nna ntho eno go ae bua gagapela goketsa ke rahandate sekampane sa fela o se ka nna tla mona ebe ga o tloa mo mosading wa gao ite o ya kae kae mare gante wa tse o tla go nna mona o tlo kopane ya lekoao
1: wa mo jetsa nnete
2: a mo jetsa ponto a go a kwata ka raa o kampaga ola a gutla ka mo lemonse ke ene ke ntho ya lemonse ketie se ne a gutla to gae ke kopa tshwarelo motswalela ka ke ona ke tlhokomela go ne ke etsa kotsi le nna
1: ee nana motho wa sage e le motswalela ga a sage e tlabe se ke gobala o ponto mane ke Bloemfontein a the motho o kwana napololo go
2: kwanawa ke kotsi e kaka
1: ee ke kotsi ke a e bona ka matlhakore ka bobedi ke a lebo wa utlwa
2: motlalela gabuka bino le kiso e tanke ponto
1: motlale ya go etse bata bena le sedi re teng le kae
3: gote
1: o motswalle wa nnete na
3: ee motswalle wa nnete mpa jale e se motswalle ka taba tseno tsa go bonala gogo ke tsa majolo goba jale batho ba ditaba tsa batho ba babedi ke taba tsa batho ba
1: ee
3: mme ga e ba motho yono jale ga a tloa mane o ya go nna ka lebitso laka fela o a tseba ga hai go nna o ya mosebetsing ya gae ke tla tlameya go tloa pela gae ba jale o nnyetsa motho wa mobi
1: okay ga re bue ka boemo bo wa sa tshono jalo a sa go tla wena empa motho eno a e le motswalele wa gago o tseba gore wa ratana ebile o tseba motho wa gae ke a ntle o thola go mo shebelela o seke wa kena taba tsa batho ba babedi
3: ae o se batla ena le motho wa gae le mosadi wa gae ga e baneleng o na le mosadi
1: jale ga e le moo le metswalle ga o nagane o go tla thoko wena ntsa tlhotlhololetsa ntho tseo tse motho yo wa di etsang
3: ga se nna ga e ba o ka thwe ke nna e tla be se nna obana motho yo mong le mo o na le boikarabelelo ba gae go bona gona o
1: etsaempa ke re metswalle ga ngata ke batho ba etsang dintho mmowa ke re ke re go wena jolo ka metswalele e etsang dintho mmoo ga o nagane go sane le ga ntse etsa ntho o sa tlhotlholeletswang e tlo ka re wena ke wena ntsa mokenya moya wa go gae a seka a cheate

0: o ga eta la go be jwalo ya dumela o ga eta la go be jwalo la ha ba o se jwalo la ha ba go le jwalo
1: ya le bua ntate
0: ka yin dadi
1: e ntate ja utlo re e hile o go hokaetsala e seng o ga etsala ha le le metswalle hona le batho ba bangata ba o ile ngore metswalle di partner tsa batho ba di se ba batlampe o fumana gore ke ponto o thola gore motho wa motho eno ihle ya sa nthabela ke ya mono ka lebaka la diketso tsa motho eno nna ke tsebele o tse ba gona motho o etsang mara ke a bona gore ausi ya sa nthabela ntse ke ya mo madulang le motho eno ka lebaka la diketso tsa motho eno gore automatically so batho bana ba tlo nagana gore wena wa tlhotlheletsa ga re nke mamedi dumele
2: ponto
1: manga
2: o tsere fane fadimane le thole mo phukeng ja komo wa tseba ko bolelele mohata motswalla gago ga o kopana le ena a jola o se wa lolotsa motswalla gago a o tseba
1: qabaneabay
2: ke tlhalosa gore mohata wa motswalla gago ga o kopana le ena ka dikwaneng o seka ba lobetsa motswalela wa ka nnete ba to ba
1: qabanya re bue ka mohatsa wa motswalle wa gago re bua ka motswalle wa gago re na o tla bo le motswalle wa nnete re bua ka motswalle wa gago
2: ee motswalle wa ka ka nnete ache nkampatsa fetoa sebaga
1: tsa jang o nyatlhatsa setswalle se kapa olo o ntsha ditaba
2: nare
1: o nyatlhatsa setswalle kapa o ntsha ditaba
2: a ya monyatlhatsa ka nnete ba wa re ba ke tla qabanya wa le jwalo kompe ke ya kwana le motswalle
1: ke a lebo
2: ka nnete pon
1: e ka re fela basadi ba batho ba kapa batho ba batho ba bana le o kwatela fela gore ba re leisa batho ba bona jwaleng leisa batho ba bona dumo le tlase batho ba bona ba le hae ba etsang ba etsang ba dula ba ba siile ka tlong ba le ba e ka re ba kwatela ntho o fela o nagana wena sa ka tseba gore motho wena o motswalle wa gae wa tseba gore wa jwala go thotse ntse ga o keng taba tsa o nagana gore ga ditlo tla di ufatlha ga e tsamaile nako taba e thata e nako o jetse nnete taba e thata ka tsela e kgetheileng ponto wa selebo go lesedi fm lesedi fm ke molela wa rata wa llelwa ke a tswa ke a tsamaya ga ke tswa mona o tla ba le teng outer strata ditheoa dikalaneng goreng ya bobedi go ya goreng ya bohlano re tleketse tsena ke bona gorena o e tsalang a nqena ponto o letsa bo e seno o dutse telele le lona dumela le seri a re etse tsena tle gempe re ba fe monyetla ba babedi ba bararo fela ka mona ka voice note-ung ke tseba o itatlha he dumela
3: dumela ponto wa celeb ke sethete sebatlhoba kgetlha ka mona ka Melodyng Virginia ke dutse le ona kgobula 89.4 nna ke kopela mahatsa ka ke zuko
1: a re etse tsena a re sa kopela re etse tsena ponto ntse kopela ntate zulu lona ba le batho famili e etsa jwa nako ena a se ke seleseri dumela e etsa jwa e mehala e jwale batho famili e be panyapanya tshwere ditaba ao ke a tsaya go tshwere ditaba ka mona tshwerwe ditaba tse ngata e nna ke tsebe gore na ga o sole tsena jwale melaetsa whatsapp ya jema ke melaetsa a rona e mengata dumela
4: ee ntate tsimane a kgona ka senotlhoo sa o tlhile ke setlile gantle batho ba founileng ka senotlhe ba tlhakile nnete kaofela ba tlhakile nnete kaofela motlhoka le bitso ka mona ka botshagalo ka mo tanki ke a lebo
1: ba tlhokile nnete jwa wena o reng wena o reng yare batho ba founile ka jeno ba tlhokile dumela le seri
5: nna ke le mona kodifon teng sokolo nka mothiba mogotsino wa ka ke re go yena ee monna e se wa tseba keng ga o swetsa ntho tse yane ga ka ukwa gore mogotsi wa gona ga ka ukwa gore ke ntse ke tsebana le ntho tse tse ntse o di etsa ke boa re tlo kabaya le ene gape-gape wa bo ene jane o etsare etsa ntho e telele ke galemela ene e nwa ntsha etsa dintho plaka ke qale ke mo eletse pele ke re mona o etsa je o etsa phoso obane motho elwa ga ka utlwa relationship e nao e tlo gaoa thank Ponto.
1: Kialo. Vela ha o tshojo le ho nne be ke ga hla monna ngwana ka ngwana eno monna. O le ga go hlapa ka dibese a go butlepele. E botse mo tswella ka tloa ga ena ba tla ska nna ka etsa nthutsena pele hae. Mamedi. Wa e bua taba ena o ka nna wa qhala relationship di kamano tsa batho bana. Kana ko ngo ka nna wa di aha ka nnete nnete ina lo aha. Ne ne ina lo dia. Jwale kana le tsala go bua wa dia kapa wa aha. Ha o thola o ka nna wa fetwa senokwane. Tsotsi. Ba motho ona tla ba sebedisa le bitso la go hampe kapa wena o tla bo itse ha o kene taba tsa batho ba babedi. Husane ha di ba gutse. O dula nana motho ena wena. O tseba taba tsena hantle. Mamedi, ntho wa dikalane. Bye bye. Good morning and good night.